0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si mismo yata ang nagkakabit
4: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
7: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa!
8: Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, Jobs Kita, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Sa ngalan po ni Tom Alvarez, ito po si Joshua Miguel Suarez, inyong mga kapiling ngayong umaga. Sa ating technical side, master control katawang natin, sina Ate Josie Gonzalez, Engineer Robin Celis, at sa ating transmitter side, si Kuya Rodel Perlas po ang ating makaka-partner. Oras natin mga kaibigan, 19 minutes after 8 o'clock, kayo po ay nakatutok sa 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. DWFS po ang ating call sign. Mga kaibigan, paalala lang po tayo ay nasa FM na, ang bagong tunog po ng serbisyo publiko. Ayan. And this morning, kasama pa rin natin tuwing Tuesday, staple na lagi sa ating programang Jobs Kita, ang PSA o ang Philippine Statistics Authority, Quezon. And this morning, ating mga kapiling ang isa sa ating mga suki. And si Ma'am Jocelyn Maog, ang ating Registration Officer 2 mula po sa PSA Quezon. Magandang umaga ma'am, kumusta po kayo?
9: Yes sir, isang magandang umaga Sir Joshua at sa lahat po ng inyong mga kasama. Siyempre po sa lahat ng ating mga nanonood, taga-subaybay ng Jobs Kita. At binabati ko rin po ang aking mga kasamahan sa PSA, siyempre sa pangunguna po ng aming officer in charge, Ma'am Normita Pagkatipunan. Good morning po.
8: Ayan, good morning po sa ating mga kaibigan dyan sa PSA. Ako si Ma'am Jocelyn, veterano na. Sanay na ito si Ma'am. And for this morning, pag-uusapan natin, ma'am, yung adoption. Ano po? So, ano po ba yung adoption, ma'am Jocelyn, in legal, ano yung legal term nito? Ano yung ibig sabihin? Kasi may familiar naman tayo sa pag-aampon, pag-adopt, ano? Pero ano po ba yung pinaka-ibig sabihin talaga?
9: Yes, sir. Good morning po ulit. Siyempre po, ang pag-uusapan natin ngayon nga, sir, tungkol sa adoption. So, ang ibig sabihin, sir, ng adoption, ito po yung legal na proseso. Ano po? Upang mabigyan po natin ng same po na karapatan, tulad po ng karapatan ng isang biological na anak.
8: Mm.
9: Opo. Ito po rin ay binibigyan ng permanente na pamilya ang isang bata upang meron sa kanyang mag-alaga, para maramdaman niya na secure siya habang siya ay lumalaki. So ito pong adoption ay ibinibigay po sa mga qualified na magulang o mag-asawahan para po mailipat sa kanila yung mga parental obligation na dapat po ay na-experience po ng isang bata.
8: Mm-hmm. Ayan. So, ang ano dito, ma'am, no, when we say adoption, on a legal standpoint, ito yung talagang may proseso, may papeles, may legalidad yung pag-aampon. Kasi usually, no, may mga pagkakataon, alam naman natin, may mga nangyayari na hindi na nag-undergo sa mga papel. Halimbawa ay talagang inampon lang na kinupkop sa bahay, halimbawa, walang papeles, walang kahit na ano. So, walang pinangahawakan basically yung bata. And yung umampon, parang pareha sila, no? So, when we say itong adoption na pag-uusapan natin, ito yung may kasama ng legalities.
9: Yes.
8: And maganda yung nabanggit niyo, ma'am, no? Pantay na karapatan sa isang lehitimo o biological na anak, yun yung binibigay ng formal adoption. So, ibig sabihin, ma'am, halimbawa, yung samana, yung lahat-lahat.
9: Lahat po ng...
8: Mm-mm.
9: Lahat ng na meron ang biological o legitimate na bata ay pwede rin po sa kanya kung ito ay dumaan sa legal na proseso.
8: Mm, ayan, okay. At bakit po ba mahalaga, ma'am, itong adoption, lalo na po sa panahon natin ngayon?
9: Yes, sir. Unang-una po kasi pagdating po sa bata, kasi baka mamaya magkaroon ng yung hindi pantay na pagtingin kung ikaw ay merong ang isang pamilya, merong isang legitimate na bata tapos ikaw ay ampon. So naandun yung ano, yung baka mamaya hindi siya mapag-aral, gawing alipin lang sa bahay. So
8: kapag
9: merong dumadaan sa mga legal process ng adoption, so syempre naandun yung permanent family na mag-aalaga sa kanya, matustustusan yung mga
8: pangangailangan,
9: lalong-lalo na po yung basic needs ng isang bata. Siyempre, yung pagkain, yung pagbibigay ng damit, at saka siyempre, yung pag-aaral ng bata.
8: At tahanan.
9: Tahanan. Oo, na diba? Magkakalinga sa kanya.
8: Ayan. And, ano ma'am, no? Usually, yung mga nag-a-adopt, sila yung nagtatry na matagal na panahon na magkaroon ng anak at hindi na bibiyayaan dahil sa iba't ibang sirkumstansya. Halimbawa ay may sakit o kaya hindi talaga
9: magkaanak,
8: no? At nagiging, kumbaga, final option nila yung adoption. Oo. O kaya naman, walang partner. Pwede rin naman, di ba, ma'am? Walang partner. Basta may capability po, ano, ay pwede namang mag-ampon. So, basically, yung mga gusto magkaanak na wala namang significant partners, wala namang asawa, halimbawa, ay nag-o-opt na lang din for adoption. So, ito po kasi ay hindi lang din naman para doon sa sarili, nung mag-aampon, para sa fulfillment o kung ano man, pero kundi yung pinaka significance po kasi nito, pinaka puso ng adoption is pagbibigay ng tahanan, pagbibigay ng permanenteng makakasama doon din sa bata. Kasi di ba, ma'am, ang daming nasa orphanage, halimbawa, ang daming mga nangangailangan ng pagmamahal. Ayan. So aside from that, yung ano din, no, proteksyon ng bata, pangangalaga at pagsigurado na yung development nila, no, yung best version. Oo, yung talagang kung ano yung pwedeng maging sila, ay tutulungan natin silang maabot yon at higit pa, 'di ba? And again, yung legal recognition ng parent-child relationship. Kasi ito, ma'am, ano din, eh, para malinaw sa mata ng batas, sa mata ng lipunan, kung magkaano-ano kayo. Kasi halimbawa, papasok din yung legal na mga problema, halimbawa, ospital. Diba? Hindi ka naman pwedeng pumirma, hindi ka pwedeng magdesisyon kung hindi ka legal na guardian. O kaya, yung baliktad naman, halimbawa, kung hindi ka legal na anak. O, diba? Yung mga ganun. So, kahit pa sabihin natin, malusog pa naman ako, malayo pa naman, iwasan natin na magkaroon pa ng ganong problema in the future. Kaya magandang dumaan sa proseso. Okay, diba, Ma'am Jocelyn? Napakahalaga po niyan. At syempre, yung sa paglaki po ng bata, mga kaibigan, kapag, bagamat siguro hindi nila naiintindihan pa, no? Pero iba po kasi yung may kasiguraduhan din naman yung emotional, social, and psychological well-being ng bata. Kasi iba rin po yung safety, iba rin yung assurance na binibigay kapag yung apelido mo ay gamit ng iyong in-adopt, di ba? Yung siya ay legal mong anak at lehitimo mo mong anak. Diba? Kung tayo nga matatanda, gusto natin ng assurance eh. Yung mga bata pa kaya, 'di ba? Ayan. So sino, ma'am, yung pwede pong mag-ampon?
9: Yes, sir. Ang pwede pong mag-ampon syempre po yung mga legal, mga Pilipino na nasa legal na edad na ano po. Pwede rin po 16 years old pataas. Basta hindi po siya mas bata dun sa aamponin niya. Opo.
8: So walang ano, ma'am, walang age limit halimbawa.
9: Yes po, sir. Basta in case po na mas bata, kunyari po mas bata po yung mag-aampon, pwede po siya kung kapatid o yung mga immediate family member na naulila na. So, pwede rin po mag-aampon yung mga persons with full civil capacity and legal rights. So, syempre, dapat po talaga sila ay legal na legal capacity, yung meron silang kakayahan para ipagtanggol din po yung bata o yung sanggol na aamponin niya. And then, pangatlo po yung individuals of good moral character. Mm-hmm. Siyempre, dapat po hindi ka nakakapag-commit ng anumang krimen. Meron kang magandang patotoo, testimony, para ikaw ay mabigyan ng pribilehyo na makapag-ampon dun sa bata na amponin. At siyempre po yung mahalaga din yung emotional and psychological capable of caring for a child. Kasi kung ikaw mismo sa sarili mo ay meron kang hindi ka capable psychologically or emotionally, under ka ng mga pressure, so paano mo maalagaan? Kaya po sa pagdating po sa adoption, ang atin pong mga child caring institution or mga sa DSWD ay meron sinasagawa po ng mga seminar, custody, mga case study report.
8: Bago and may, po, ano din, may screening din.
9: May screening, may mga interviews. Bago po ibigay yung bata na ampunin doon sa mga prospective adopting parent. Kasi po ay mahalaga din po bago bigay yung bata doon sa aampon, maisiguro na hindi lang yung financial na kapasidad ng mga mag-aampon, lalong-lalo na yung emotional, psychological. Kasi baka mamaya, hindi rin naman mabigyan ng sapat na kalinga na pagmamahal yung
8: kawawa
9: isang bata
8: din
9: na aamponin nila. And then, yung kasunod po yung financially capable of supporting the child.
8: Oh, syempre.
9: Dahil talaga pong tinitingnan niyan, yan ay nagbibigay po sila ng mga proof, ano po yung mga mag-a-adopt na mayroon silang kakayanan para matugunan yung pangangailangan ng mga ng bata o ng aamponin nila, yung mga basic needs. At syempre yung education, yung pagdating sa health ay para masiguro na lalaki yung bata na maayos dun sa mag-aampon. At syempre po yung adopter should be at least 16 years old, older than the adoptee. Yun po. Yung pwede siyang maging 16 years old, hindi siya yung ano, para naman po ay at least mabigyan po ng sapat din na karapatan at pagmamahal yung bata na ampo nila, yung mga individuals.
8: So, eto ma'am, no, the adopter should be at least 16 years older than the adoptee. So, halimbawa po ay 17, ang pinaka minimum ay 17 years old, mag-aampon ng 1-year-old. So yun po yung gap na pinaka ano no pinaka ideal halimbawa. Kasi as mandated by law din, and syempre yung ano natin no, kumbaga kaya ng alagaan nung ganung edad. And yung gap po na yon ay sapat na para sa isang ano no, parental relationship na hindi na ho parang siblings, hindi na ho parang best friends, no? Kasi iba-iba yung ano eh, yung adoption kasi at yung proseso nito ay sinisigurado nung ating mga pasilidad, mga NGO, no, na maaalagaan talaga. Kasi kumbaga, aalisin natin sila doon sa orphanage, aalisin natin sila doon sa care facility, dapat yung pupuntahan nila ay better. Di ba ma'am? Mas maganda. Kaya po talagang mahigpit at madugo yung proseso. Pero syempre, once na na-adopt na natin, ay talagang yun na yung bubuhos na yung pagmamahal at lahat-lahat. Ayan. And ano po ano, very interesting na good moral character. May mga paraan din naman po kasi para kumbaga eh patunayan at may mga dokumento rin naman at iba pa na hinihingi din yung care facilities para masiguro na totoo yung ipinapakita, yung maganda yung intention at syempre po ano, mahal talaga yung batang inaampon. So, sino naman ma'am yung pwedeng ampunin?
9: Yes, sir. Ang pwede pong mga ampunin naman ay yung mga bata, yung children declared legally available for adoption. Mm-hmm. Ito po yung karaniwan ay nasa mga DSWD, sila ang nangangalaga. So kapag po ang isang mag-asawa o isang individual ay gusto mag-ampon, dumadaan nga po sa process. At mm-hmm. yung po yung gusto nilang may dumadaan sa matching versus dun sa from the adopter at saka yung i-adopt. So, nagdamadaan sila ng matching kung sila ay magmamahal,
8: compatible sila
9: sa isa't isa. So, yun, kapag meron ng document na sinasabing yung bata ay dineclared na pwede nang sa adoption, no? Ito yung children legally available for adoption. So, isa po yun sa mga pwede po yung ampunin na yun po ang nangangalaga ay mga taga DSWD. Pangalawa, pwede rin pong ampunin yung mga foundlings. Ito po yung mga bata o sanggol na nakikita natin na iniiwan sa...
8: Inabandon na.
9: Iniwan sa palengke, sa tapat ng simbahan, or mismo sa tapat ng bahay. May maririnig na lang tayo na may batang umiiyak. O kaya sa basurhan, yan. Pwede rin po yun. And voluntary or involuntary committed children. So yung mga voluntary na pinapaumpon, o kaya naman basta iniiwan, na minsan hindi na kaya ng magulang na ibigay o mga pangangailangan ng isang bata o sobrang rami ng kanilang anak, pwede po yung gusto na nilang ipaampon yung iba. At ang kasunod po yung illegitimate child of one spouse by other spouse. So, kunyari po siya ay nanganak ng isang babae, tapos nagkaroon siya ng asawa, tapos yung asawa niya gusto nang ampunin yung kanyang anak para maging legitimate na yung bata.
8: At para makuha na rin o magamit yung kanyang apelido.
9: Dumadaan sila sa process ng adoption. And then yung ibang other children qualified under po nitong mga domestic adoption. So pwede rin po yun.
8: Ayan. So, yung domestic adoptions, ma'am, yun yung tumutukoy naman dun sa ano, no? Alternative Child Care Act. Oo. Para naman ito dun sa mga biktima ng pang-abuso, halimbawa, o kaya ay domestic violence, maaaring naabuso na kanilang mga magulang, at syempre, irerehome. Yun ang tawag, irerehome, syempre, to a better home talaga, no? Again, yung mga pwede pong maampon, no, yung mga declared legally available for adoption, foundlings, yun po pala ang tawag, ma'am, dun sa mga inabandon na. Yes. Dami nating napapanood sa balita ng mga ganyan, ano, yung mga nakita sa basurahan, nakita sa nakabalot ng kung ano. And so, pwede up for adoption. And kalimitan, no, yung nakakahanap, sila rin yung ano, yung nag-aampon, o kaya yung mga taga-barangay.
9: Okay.
8: Kasi syempre, sila yung nag-alaga na pagkakuha. So, napapalapit eh. Ayan. So, yun po, mga kaibigan. No? And, of course, oo nga naman, hindi lang naman pala ganon yung cases ng adoption. Ang adoption ay applicable din doon sa stepchildren. Diba? Yung mga naunang anak ng inyong pinakasalan, halimbawa, ay pwede rin i-adopt para maging legally part of the family. Yan. Kasi syempre, yung ang ganda rin ng sinabi mo kanina, ma'am, no? Papasok din dito yung pagkakapantay-pantay nung magiging biological na anak nung mag-asawa. Kasi halimbawa, kinasal sila, nagkaroon sila ng anak, hindi pa nila ina-adopt yung nauna, no? Ay magkakaroon ng problema or possible magkaroon ng problema. So to eliminate all those problems para on equal ground sila, kung talaga namang intention is pure and mahal din naman nung stepfather or stepmother, why not? Diba, ma'am? And of course, yung under the domestic violence cases, yung RA 11642 natin. At eto, ma'am, baka may mga nagtataka, bakit dinidiscuss ni Ma'am Jocelyn ang adoption at taga PSA si ma'am? So, ano po ang kinalaman ni PSA dito sa pag-aampon po?
9: Sir, yung sa adoption process, ang role po ni PSA, yung pong sa registration naman po. Pagdating po sa registration, so ang atin pong mga child caring agencies, mga legally institutional child care ay sa atin po sinasubmit yung mga certificate of finality and yung mga final order ng adoption. Kasi hindi po siya mailalagay sa database ang isang registered adoption kung hindi siya ibibigay, isasubmit sa atin yung mga finality at saka yung mga final order.
8: And so, kumbaga si PSA ang ano ang final gatekeeper para maging official yung adoption. Kasi syempre kailangan po nating isubmit yung mga kinakailangang dokumento at syempre sila rin or si PSA din, ma'am, yung nag-amend nung birth certificate. At ito kasi yung ano, no, nagre-reflect na yung adoptive parents na nung bata ang kanyang legal parents. So ma'am, anong itsura kaya nung ano, nung birth certificate na yon? May attachments po ba? Mas makapal po ba siya sa ordinaryo o regular na birth certificate?
9: Sir, yung pong nanggagaling sa amin, once po na issue ni PSA, same lang din po yung copy ng birth certificate as the primary copy ng birth certificate natin. So parang ang ano lang po niya, kapag amended birth certificate, ang nababago lang po dito ay yung apelyido po ng bata.
8: Okay, so wala siyang markings, walang attachment, walang kahit na ano po na nagsisignify na ito ay adopted case?
9: Yes, sir.
8: Okay, so para talaga siyang regular na birth certificate, amended lang.
9: Amended po. Hindi na po siya yung katulad na pag nag-file ka ng correction, meron tayong nilalagay na marginal annotation na yung apelyido niya, yung spelling ng pangalan niya ay nabago from ganito to ganito. Pero pagdating po dun, sir, sa amended copy ng birth certificate natin, wala tayong makikita na kahit anong annotation dun sa birth certificate para naman hindi rin ma-discriminate yung bata na ampon.
8: Kasi pag nakita sa eskwelahan o ng employer, yun yung iniiwasan din naman natin.
9: Na-present po siya sa end user at kung may nakalagay na annotation na siya ay adapted. So, parang baka maano yung bata na ay, ano pala, nilalagay pala doon. Parang nakadiscriminate naman.
8: O kaya halimbawa, may mga pagkakataon, hindi rin natin pwede i-menos na baka ayaw namang ipaalam, halimbawa, nung adoptive parents na ampun yung bata. Diba? Kasi may mga ganong cases na from birth, halimbawa, ay kanilang illegally adopt ang isang bata, no? So, yun, magandang nalaman po natin yun na walang kahit na anong markings, annotation na ang birth certificate ay isang amended birth certificate. Pero ma'am, ano po ang difference nun halimbawa? Kasi, ngayon po ba si PSA, meron pa rin po ba siyang second page para naman, eto iba naman ma'am, no? May second page pa po ba para doon sa mga not married ang, ano, ang parents, halimbawa?
9: Yes, sir, meron pong, ano, yung second page
8: yung affidavit,
9: form ng
8: no?
9: Mga affidavit of acknowledgement, affidavit to use the surname of the father. So, depende rin po kung meron siyang affidavit for delayed registration. So, may laman po yung second page ng copy ng kanyang birth certificate.
8: In those cases, ma'am, matanong ko na lang din, no? Ay, kapag po ba isasubmit yon for legal things, halimbawa po ay sa eskwelahan, sa paghahanap ng trabaho, kung halimbawa yung birth certificate may 2 or 3 pages dahil nga sa attachments, yung kailangan lang po ba ibigay ay yung first page o kailangan kasama yung attachments niya.
9: Sir, kasama ganun po lahat. Yung kung two pages po siya, dalawa po dapat yung okay sa submit.
8: Oo.
9: Kasi yun po ay kinakailangan. Parang part na po talaga siya nung copy
8: package
9: ng birth
8: certificate. Oo, ayan. Pero again ha, sa adoption cases natin, yung amended birth certificate po mga kaibigan ay walang kahit na anong marking. So, yun ang napakaganda doon ma'am. Walang, ano, walang bahid kumbaga. Na. Oo, ayan. At paano po ito makukuha pala? Paano sila makakapag-avail, ma'am, ng amended birth certificate para sa legally adoptive children po?
9: Yes, sir. Once po na registered na kay LCRO, kasi po ang ating pong adoption ay dumadaan din po sa ating local civil registry offices kung saan po registered yung bata. So ito pinaforward po sa atin ang copy ng mga registered vital events every month. So ito po ay mga 4 months, 3 to 4 months po bago maging available sa database po ni PSA.
8: Mm-hmm.
9: Unless po dumaan po ito sa advance copy o electronic endorsement.
8: Mm-hmm. Ayan. At si PSA naman po mga kaibigan ay streamlined ang services, mabilis po ang pila, mabilis ang proseso, and may scheduling naman kayo ma'am, diba, sa mga kahit na anong serbisyo. Kaya importante po na magpa-appointment at pumunta bago yung oras ng ating appointment para hindi rin ma-hassle, para po makuha agad natin yung ating mga dokumento. Again, marami na humparaan ang PSA na binibigay sa atin. Meron na rin tayong mga digital copies ng ating mga legal documents. Pwede na rin pumuntahan natin via appointment at marami pang iba. Very convenient po ang ating Philippine Statistics Authority at handa pong tumulong sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ma'am, baka may gusto pa po kayong ihabol bago po tayo magtapos?
9: Sir, may mga ongoing surveys po kami sa PSA.
8: Ayan,
9: opo. Katulad po ng labor force survey, annual poverty indicator survey, at ongoing pa rin po ang ASPBI, QSPBI, at yung pong ULAP, yung po sa fisheries. At syempre, katatapos lang po namin yung celebration ng Nutrition Month. So, ang PSA din po ay nakiisa sa pagdiriwang po ng National Nutrition Month. So, nagkaroon po kami ng budol fight sa office, mga pagkain po ng mga masustansya. At syempre po, yung darating po naming National Statistics Month, gusto lang po naming invite yung ating mga local government units at mga stakeholders na mag-submit po ng calendar of activities.
8: Mm-hmm. Ayan, at very excited tayo for October, ma'am, no?
9: Yes,
8: sa ating NSM para sa mga activities po na ihahain ng PSA. Kala ko buwan ng wika ang invite natin.
9: Pero,
8: ayun, maraming salamat, ma'am Jocelyn, sa oras po ninyo ngayong umaga. Baka may gusto kayong batiin sa opisina, ma'am. Sige po.
9: Sa lahat po ng aking mga kasamahan, tuloy-tuloy pa rin po yung aming mga work schedules, yung mga lumalabas po sa field, yung pong mga statistical researchers namin ay sana po ay mapaunlakan nyo na tanggapin sa mga bahay-bahay po ninyo, yung ating pong mga kababayan. Kasi po ito ay survey para po, hindi po para sa PSA, kundi para po sa ating lahat ng mga Pilipino. Kasi yung data po natin na nakakalap po sa inyo, nagmumula sa inyo, ay yun po ay nagagamit po ng ating pamahalaan para po bigyan po yung mga nararapat na mga programa na para rin po sa ating mga Pilipino.
8: Tama. At yung mga datos po na yan ay pinagbabatayan din ng ating mga polisiya, mga batas. Kaya kailangan po ay accurate at tama yung mga ibinibigay po nating detalye doon sa ating mga taga-PSA, lalo na kung nagsusurvey po sila sa atin. At kamakailan nga, no, nalaman natin na itong sa Uplift Program pala, na interview natin kahapon sa Sulong Southern Tagalog, itong si Sir Joseph Arceo ng DSWD Region 4A Calabarzon. At yung CBMS pala ng PSA ang basis ng mga nakakatanggap. So very important po yung mga survey ni PSA, kasi yan purpose nga naman, 'di ba? Yun na yung gagamiting data ng gobyerno para sa mga projects, programs, and services. Kasi hindi na sila uulit pa ng listahan o ng mga kung anumang datos ang kailangan, kasi may readily available na thanks to PSA. Diba? So, supportahan po natin ang mga programa ng PSA, mag-participate po tayo sa mga survey, pero tingnan natin kung may ID. Diba ma'am, yung mga yes, field ano naman natin, naka-ID sila lagi. Karapatan po nating hingin o tingnan yung kanilang mga identification para masigurado po natin na lehitimong taga-PSA yung kumakatok po sa ating mga bahay. Again, Ma'am Jocelyn, thank you very
9: thank
8: much
9: you
8: po.
9: Sir,
8: maraming maraming salamat sa oras ninyo ngayong umaga. Sana po ay next time makakwentuhan po ulit namin kayo.
9: Thank you Sir Joshua at maraming maraming salamat po sa lahat ng inyong mga kasamahan.
8: Ayan. Babalik tayo mga kaibigan sa ating programang Jobs Kita makalipas ang ilang mga paalala.
10: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
6: Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
13: Sa bawat paaralan, sa bawat opisina, sa bawat komunidad, mayroon tayong isang hangarin ang maging ligtas, pantay at may dignidad ang lahat.
14: Ako si Rinbiel Flores, isang estudyante. Gusto ko lang ng respeto.
15: Ako si Marvin Garcia, isang manggagawa. Gusto ko lang ng tamang pagtrato.
16: Ako si Irene, isang magulang. Gusto ko lang ng ligtas na lugar para sa aking mga anak.
13: Kaya't patuloy ang pagsisikap ng ating pamahalaan at komunidad na isulong ang gender and development programs upang masigurong walang maiiwan at walang mahapi. Sama-sama nating itaguyod ang...
17: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and Station.
3: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019 ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas?
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Alam mo ba na ang iyong katawan ay may sariling defense army? Ito ang tinatawag na immune system. Araw-araw, nilalabanan nito ang mga bacteria at virus na maaaring magdulot ng sakit. Pero alam mo rin ba na ang kulang sa tulog at sobrang stress ay nagpapahina sa depensang ito? Kapag mahina ang immune system mo, mas madali kang kapitan ng ubo, sipon at iba pang impeksyon. Kaya importante ang sapat na tulog, tamang pagkain at regular na ehersisyo. Simple lang, pero malaking tulong para manatiling malakas ang iyong katawan. Tandaan, ang kalusugan, alagaan mo bago ito mawala.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan. Jobs Kita, hatid sa inyo ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Para naman po sa ating taya ng panahon ngayong umaga, ating pakinggan si Veronica Torres ng DOST Pag-asa.
8: Radyo Pilipinas Weather!
9: Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, July 28, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may kita nga natin itong mga ulap sa kanluran, bahagi na ating bansa. Ito yung southwest monsoon o habagat at nakakaapekto na lamang ito sa kanlurang bahagi ng Luzon. At may mga kaulapan din dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Iyan naman ay dulot ng easterlies. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga natin yung southwest monsoon o habagat ang magpapaulan sa may Ilocos Region, Zambales at Bataan. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila and the rest of Luzon, asahan naman natin yung partly cloudy to cloudy skies condition. May chance pa rin tayo ng mga thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. By tomorrow nga, posibleng mas humina pa yung epekto ng habagat sa ating bansa at most likely ay less areas or wala na areas yung mga papaulanin ng southwest monsoon. At inaasahan nga natin by Wednesday until Saturday sa may silangang bahagi ng southern Luzon, posibleng maging maulan. Kaya antabay pa rin tayo sa mga ilalabas na update ng pag-asa. At ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius sa Baylawag at Legazpi. At sa Tagaytay ay 22 to 30 degrees Celsius. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius at 26 to 31 degrees Celsius naman sa Mikelayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin sa Eastern Visayas, sa may Caraga at Davao Region, posible nga maging maulan dulot ng easterlies. Sa dalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan naman natin yung fair weather condition. May mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory o hindi kaya rainfall advisory kung kinakailangan. Inaasahan nga natin na until tomorrow, posibleng maging maulan sa may Eastern Visayas. At inaasahan natin by Saturday naman, posible nang manumbalik yung epekto ng habagat at magpaulan sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Kagaya nga ng nabanggit, patuloy pa rin tayong mag-antabay ng mga update sa pag-asa. Sa ngayon naman, wala tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura ngayong araw sa Cagayan de Oro ay from 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa. Sa Caclacan, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:38 ng umaga at lulubog ng 6:27 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna pinakahuli sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres nag-uulat.
7: Maraming salamat, Veronica C. Torres, mula sa DOST Pag-asa para sa ating taya ng panahon para po ngayong July 28. Aba, akalain mo, ilang araw na lang ay Agosto na. Bukas-bukas talaga naman, Bermans at Merry Christmas na. Ayan. parang nangangamoy. Parang amoy bonus. Maaga pa po ha. Mauuna pa yung linggo ng wika, may National Statistics Month pa, may Halloween pa. But anyway, no, yung going back doon sa topic natin kanina on adoption, ito po ay hindi madaling desisyon, hindi siya madaling galaw sa buhay natin, sa buhay ng sino man. Kaya dapat talagang pag-iisipan at i-assess yung ating sarili. Tayo ba ay handa? Tayo ba ay talagang buo ang loob? Kasi ito po ay commitment, lifelong commitment na tayo ay huhubog at kumbaga ay talagang magpapalaki ng isang bata, ano, o kung ilan man yan. At hindi ho lahat ay nabibigyan ng pribilehyo. Sabi nga ni Ma'am Jocelyn kanina, ito po ay privilege at talagang siniscreen po yan para masiguro hindi lang para sa safety ng bata, kundi para dun din sa well-being ng mag-aampon. And if ever we do it, dapat gawin natin siya ng tama, gawin natin ng legal, para nang sa gayon, hindi rin naman po lugi yung aamponin natin. Meron din siyang pangahawakan at definitely meron din po siyang kumbaga legalidad at hindi siya magkakaroon ng mga katanungan o kaya ay magdiskriminasyon sa kanyang magiging paglaki. Diba? Kasi kumbaga iniiwasan natin yung mga ganong klaseng mga pagkakataon. We are already open. Yung mata natin, yung ating sarili ngayon, very open na tayo sa mga topics na siguro hindi napapag-usapan before, no? Dahil very sensitive o kaya ay considered as taboo. Pero yan po, ang PSA, sila yung nag-amend ng birth certificate. Wala pong mga markings, walang annotation. So, walang discrimination. Halimbawa, gamitin sa trabaho, kung saan man. At hindi naman talaga dapat magkaroon ng bias o discrimination, no? Kung adopted man ay isang tao o hindi, o biological. Dahil ang importante at the end of the day is yung personalidad, yung tao mismo, at yung kanyang naging upbringing. Hindi naman yung kung ano yung origins niya, no? Ayan, oras natin mga kaibigan, 8:56 in the morning. Tayo po ay magpapaalam muna sa ating programang Jobs Kita. Muli po, sa ngalan ng may-ari ng palatuntunan, Tom Alvarez, ito po si Joshua Miguel Suarez, nakapiling ninyo ngayong umaga. Sa ating technical side, master control, nandyan si Ate Josie Gonzalez, engineer Robin Celis, at sa ating transmitter side, si Kuya Radel Perlas po, ang ating nakapartner. Maraming salamat, magandang umaga, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
10: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.

0: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
1: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit, ha?
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag,
3: Pilipinas. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabot eh.
7: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
13: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
14: Operational na ang Agri-Export Health Desk ng Department of Agriculture. Layunin nito na tulungan ang mga produktong agrikultural ng Pilipinas na makapasok sa pandaigdigang merkado at gawing mas madali ang proseso ng pag-export, alinsunod sa Export Development Act of 1994. Magsisisi itong one-stop platform at sentrong tanggapan na mag-uugnay sa iba't ibang regulatory agencies ng Department of Agriculture at trade organizations. Ang mga concern na matatanggap ay ipapasa sa tamang ahensya sa loob ng 24 oras at inaasahang may tugon sa loob ng 3 working days. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, inaasahang mas mapapalakas ang suporta sa mga exporter, magsasaka, kooperatiba at agribusiness groups upang mas maging competitive sa global market.
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
13: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
15: B
11: Best friend!
15: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
11: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
15: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
11: Talaga ba?
15: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo.
11: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
15: Madali lang. Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumite ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
11: Naku, buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
15: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
11: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuin ko na ang requirements.
15: Walang anuman, best friend.
16: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: government online. Pakinggan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng ating gobyerno at institusyong pampubliko. Alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Government online. Kasama si May Formaran. Bayan, konektado ka. Government online. Sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po ang palatuntunan ng Government Online, pero darating po ang time, makalipas po ang isang buwan at mababago po yung ating programa title. Pero syempre, andun pa rin po kaakibat ang salitang gobyerno o government. And today is Tuesday, July 28, 2026. Ito po ang inyong lingkod, May Formaran. Kamusta na ho kayo? Medyo namimiss ko po ang pagpo-program, especially yung mga radyong-radyo lang ang dating or traditional radio. Pero dahil alam naman po natin na medyo meron na ho tayong mga FB Live ngayon, and gusto ko rin pong ibahagi sa inyo, ibalita, na we will be launching, ganun. Kasi nga, wala na ho kami sa AM, FM na ho kami ngayon, sa tatawagin na ho kami DWFS 87.9, Radyo Pilipinas Lucena, tama ba 'yon? Kami ay nagbago lang naman ng frequency from saka yung AM from AM to FM. Mas pinalakas, mas pinalinaw. So ngayon kami po ay nasa ilalim pa rin ng kategorya na nagte-test broadcast, no? So after we launch our panibago pang station ay mas magiging full blast na rin po yung aming yung linaw sa himpapawid. But then dire-diretso pa rin naman po ang pagsisilbi, pagbibigay sa inyo ng mga tumpak or tama mga impormasyong galing talaga sa atin pong mga resource persons, mga authorities natin, at hindi ho galing doon sa mga, syempre, yung mga fake news. Alam niyo na kaya ho nandyan ay para papaniwalain sa maling opinion o akala ang mga tao. At syempre ho, mga kaibigan, dahil kakatapos lang po ng SONA kahapon, eh hayaan ho ninyo na himayin natin ang mga reforma na inilahad ng atin pong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pag ho kasi tayo ay tumingin sa social media, especially kung halimbawa ang nagpost ay yung mga pages na bagong katha, bagong kakabuo lang, no? Hindi mo masabi na kapanipaniwala, kasi pwede hong self-serving yun pong mga information na kanila pong ipinopost doon. So the reason why we are always encouraging our netizens, no, na you better follow or like yun pong mga pages na atin pong government, no? Ang gobyerno, bagamat sabi nga, no, pagpalagay, sabihin man natin na wala na akong tiwala sa gobyerno, but still we have to trust our government. Bakit? Kasi ito yung atin pong gobyerno. At kung sakali man halimbawa po na sa government, meron man ho kayong mga napansin na sabihin na natin, yan naman ay tainted ang public image, ang imahe, ang pagkatao, ang personalidad. But still we have to, we still need to trust, kasi ang importante ho dito ay meron ho tayong mga pages and accounts na ang gusto talaga ay

ipaghatid kung ano po yung totoo. And the government is still trying to give us basic services. Yung mga programs. Kaya pagka ikaw ay nagpunta sa netizen, syempre, ang dami-dami mga anong porsyento ibibigay niyo sa Pangulo pagkatapos ng kanya mga SONA, may nagbibigay ng 7, may nagbibigay ng 8. Tapos ang dami mga nagbibigay ng mga hindi magagandang komento, no? Nakakalungkot kasi puro negative yung atin pong mga nakikita. Hindi man may, pero may mga positive. May mga positive po. Ako hindi ko tinitingnan yung negative. Bagamat yung negative nakakatulong kahit papaano para malaman ng taong bayan, na malaman ng gobyerno na ito yung damdamin ng mga ng tao, ng isang particular na tao, but not a representation of the whole population. Yun po ang ating pagkakaintindi, no? Yan ang aking paniniwala, atin pong paniniwala. O di ba, yun ka ang mga mainstream media gaya ho namin, sinasabi na wag na kayo makinig sa mainstream media kasi ganito, ganyan, ganyan, etc. Para ang tipong ang selective lang, yun po aming mga binabalita. But of course, kasi kami under po ng Office of the President, so we have to deliver the information, lahat po ng mga programs and projects na ginagawa po ng atin pong gobyerno. Binabalita po namin, and then halimbawa pag kami mga coverages, pumunta si Pangulo dito sa ganito, pinapakita ho namin, pinabalita ho natin sa tao para naman malaman nila na, oh, ito yung ginagawa ng atin pong Pangulo. And then yung sinabi ho niya ng kauna-unahan meron kasi right after kasi na patapos yung ano, hindi ko na nga naabutan kasi mga 5:10, umalis na ho tayo ng office. So, ongoing po ho yung so nakahapon ni Pangulo. Hindi ko na narinig sa West Philippine Sea. But then, when a television reporter interviewed the Commodore, BS, ano nga ba ito, sa Navy, or yung pong ating mga nagbabantay dyan po sa, malapit sa may West Philippine Sea, is very, very positive kasi, encouraging and very inspirational, yun pong binanggit ng atin pong Pangulo about the West Philippine Sea, no? Madami ho siyang binanggit actually. Natutuwa tayo kasi kahit papaano sabihin niya, matuloy naman kaya. Naniniwala ho tayo na kahit papaano ay matutuloy. Sinabi niya sa pagsusumikapan. Like yung Ipiralo. Yung Ipiralo actually, alam ho ninyo, yung Ipiralo na yon. Nang mapasok ho tayo sa Radyo ng Bayan pa noon, ang president noon, si President Cory Aquino, hindi na pag-uusapan yung Ipiralo. Wala pang Ipiralo noon, if I am not mistaken. So, sumunod dyan, si President Fidel V. Ramos. Doon ho, yun yata yung sumilang ang Ipiralo, kung hindi ho ko, correct me if I am mistaken. Sumilang ang Ipiralo, okay? So, pag titingnan mo yung Ipiralo, ito yung parang hindi pabor para ho sa ating mga consumers. Para mas pumapabor po ito, edi sa mga kagaya po ng Meralco and other, meron pa ba tayong mga electric company na meron? Pero ang alam ko lang, Meralco talaga yung pinakamalaki, no? So, sabi nga nila, sila yung ang pakinabang nasa kanila. So, the reason why, nung tinatanong kahapon, anong masasabi ng Meralco Company about the pronouncement of the government? Itong tungkol po sa Ipiralo, ayaw pa ho nilang magbigay ng kanila pong reaction regarding that. Kasi madami yung siyang mga sinabi kahapon, natutuwa naman tayo, may mga plano. Sabi yung interview kasi kahapon, nung sabi ko nga, nung pag-uwi ko, hindi ko na naabutan yung sa West Philippine Sea. Pag-uwi ko, naabutan ko lang, nagbukas agad ako ng TV. Naabutan ko yung sinasabi ng may isang television na host na nag-i-interview. Yung si political analysts, and I think parang siya ay dean ng College of Law, nung tinanong siya na anong tingin niyo doon sa zona ng ating pong Pangulo, how are you satisfied, ganyan, paano mo siya i-describe? So sabi niya, sa una daw paano yung, di ba, agad ay ang binigay agad na information ng Pangulo ay masakit man, patong-patong na kaso sa ombudsman, pinsan niya, si dating House Speaker, no? Doon agad, boom, talagang binanggit niya. Although hindi niya binabanggit, pero binanggit niya yung pangalan kahapon, kung hindi ako nagkakamali. Then habang natatapos daw ay mula sa malakas sa pahina. Hindi daw kagaya ng isang taon, na malakas ang dating ng mahiya naman kayo, yung ganon. Hindi sa kalagitnaan ng speech na sinabi no? Hindi naman sa kalagitnaan, pero parang kumbaga sa isang kilo, nga sa 3/4 niya sinabi.

So parang inialong lang naman, inihaling tulad. Ayan. So ano ba talaga ang gusto natin? Eh ang inyong lingkod nung sinasabi na nung nag-practice po ang Pangulong Bongbong ng kanyang speech. Actually parang 2 hours ba na pause pa nga daw eh, no? Meron daw mga sasabihin sa speech. So alam nyo, inisip ko agad, sabi ko sa tingin ko, meron tong sasabihin na pasabog. Ayan. Eh yun na nga, unang-una agad, pasabog agad yung sinabi niya, unang sultada, no? So, syempre, doon mo agad ilalagay yun. At yun ang discard ng writer eh. So, siguro doon, nasa estilo doon ng writer, sabi pa nga ng TV host. Ano? But anyway, kanya-kanya naman ho tayo. So, we still have to respect, no? Kung ano ho yung mga, kung paano inihanay, kung paano ho sinulat, no? Ng writer para po sa SONA. Of course, it was approved by the president. Hindi naman, kung hindi aprobado, hindi niya iimikin yon. Okay? Tapos, nung nauutal ang ating Pangulo, aba, ay may mga negative comments. Sabi, huwag naman ganun. Eh, ang inyong lingkod, nauutal nga rin eh. Minsan nga may mga, pag may iniimik ho tayo, nagdadalikdik ba yung imik? Na hindi mo ho sinasadya na padalikdikin. Tapos yung iba naman ay may mga masasamang kaisipan. Iba na agad ang iniisip kung bakit, nag-stutter siya, ganun. Eh, wag naman, no? Kasi as you grow, as you age, hindi maiwasan na maging ganon ang iyong pagsasalita. Okay. Yung mga reforma, unahin natin, gawing masimbi, yung sariling Kuryente Act, okay yun, sa akin, maganda yun. Kasi na, tayo ang isa sa may pinakamahal. Actually, parang pinakamahal nga tayo na kuryente dito sa ating bansa. Gawing mas simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel sa battery storage system sa mga hatahanan. Okay? Gusto natin yung amendments to EPIRA. Alam niyo kung bakit? Ito yung pinakamatagal na pinalakpakan po kahapon. Ipagbawal ang pagsingil ng system laws sa consumers, pati dalhin yung VAT. Kasi pag titingnan mo nga naman, ang dami nating pinapasan sa electric bill. Tapos yung income tax exemption, titingnan ko nga, magkano ba ang ating TIBE pasok? Yung gross kada taon. Pero, baka ay hindi na tayo pasok din eh. Aray ko ano. O kasi nag-aano tayo lagi eh, ayan, oo nga eh. Pero maganda ito kung mga magagamang kumikita na hanggang 350,000 kada taon, aba, ay di malalas ang ano, may kakaroon ng tax exemption. Yung pong mga minimum corporate income tax sa mga maliliit na negosyo. At saka yung ano rin, yung estate tax. Yung pong estate tax, alam niyo ito'y iniinda ng yung mga naiwang kamag-anak na namatayan, na meron pa mga naiwan, na mga lupa, yan. Kasi, naalala ko meron ho akong kakilala, eh totoo naman na malupa talaga sila. Literal na ang titulo ng lupa hanggang tuhod. Ganun kadami. Siguro yung kanilang ninuno kasi walang ginawa kundi mamili ng lupa. Eh ngayon namatay itong kanilang father. So syempre, namatay ng bigla, no? Siguro hindi nakapaghanda or wala silang naigawang preparation sa BIR or what, no? So ngayon, eto na, babayad ng estate tax. Aba, yung estate tax ay inaabot ng magkano? Ilang milyon? So syempre, itong mga naiwan na tagapagmana, aba, epatika, bakit ang laki ng babayaran sa estate tax? Okay? So, nagiging problema po yan. Kahit pa sabihin na meron silang pera, ang ano nila, bakit ang laki ng estate tax? Bakit? Although, syempre, may mga batas naman po din, may mga sumasaklaw naman po dyan. Pero itong estate tax na to, sa mga, yun nga lang, ang ano, yung mga hindi nabayaran ng income tax, hindi nabayaran ng estate tax, donors tax, tsaka ay VAT, pati na yung multa, may amnesty. Yun ang ibibigay. Eto rin, amendments din sa National Building Code. Okay to. Para mas maging handa ang gusali, amendments Ecological Solid Waste Management Act. Okay po ito. No? Mga practices, magaganda ho ito. Kaya, alam nyo, yung sinasabi natin na walang laman, eh, ano gusto natin? Yung hindi ho magbigay ang atin pong Pangulo?
So tingin ko, kahit pa paano, eh, satisfied ho tayo sa kanyang sona, no? And for us, and for me, ha, kahit naman sabihin natin na ang ating pong gobyerno may ginagawa, still, eh, laging tayo ay parang tipong kulang at kulang ang sinasaang ano ang ano ang ginagawa, no? Para tipong may sinasabi at may sinasabi pa rin po tayo. So hayaan ho natin na kumilos po yung atin pong pamahalaan at patuloy ho tayong magtiwala, kasi kung wala ho nahahawak sa atin ng atin pong pamahalaan, eh mas lalo ho pong hindi maganda. Wala ho tayong susundan, wala ho tayong magiging giya. Okay? And alam po natin na sa katotohanan na sa dinami-dami ho ng mga pangulo na nang nagdaan, okay? Lahat naman po ay laging may sinasabi. Laging may rally. Yung iba nga ay nagsusunog ng FEG, no? So ipagpasalamat po natin at alam po natin na hindi ho madali ang maging pangulo, okay? Kasi from A to Z, no? Talagang ano yung kanyang mga binanggit kahapon, no? Special mention ang itong kay Dar, no? Kahapon ay tinexto ko nga agad itong ating mga kaibigan sa DAR at sinabi natin na special mention sa Secretary Conrado Estrella. O wag ka munang magiritiro sapagkat marami pa tayong gagawin, marami pa tayong mga lupa na i-distribute sa atin pong mga beneficiaries. Totoo naman yun eh, no? And still hanggang ngayon ongoing, no? Ano yung una niyang mga konteksto ng kaniyang sona, yung laman ng sona, yung bigas, okay? So kanina ho nagpunta yung aming mobile sa NFA at nakita ho na namimigay pa rin po doon ng bigas, no? Yung 20 pesos per kilo, benteng bigas, meron na program po 'yan. Kadiwa, NFA, so 'yan po 'yan, okay? Campus violence. Meron siyang yung mga casualties, yung tatlo, pinanggit niya. Si Chris Lawrence Fabian, Joyance Separa, and Ayasa Nicole Dasso. Ayan. Unflinching bravery and heroic virtue. Ayan. And then, yung first batch po ng 10,000 school counselor associates, sila ho yung mga i-deploy sa public schools habang ang local governments and barangay as well as the police and the Department of Education will jointly tighten campus security. Disaster response, ayan, okay din to. EPIRA, binanggit ko kanina, flood control, ayan. Gamot, ito po yung gamot program ha, ng PhilHealth. Hormos, ayan. Investments, jobs, etong kuryente, ligtas Pinoy centers, middle-class tax relief, yung binanggit ko po kanina, nuclear and natural gas. Sabi nung isang nagkomento, nung ini-interview, no? Ay, sorry. Nandun sinabi na nuclear, so sana daw i-dinitali. Abay, huwag mo nang i-dinitali doon sa SONA ang tungkol sa nuclear and natural gas. Siyempre may programa dyan, basta binanggit mo lang ito na may plano. Pero yung detalye, abay, siyempre, ang mamamahala dyan ay yung ahensya ng particular na ahensya ng atin pong pamahalaan. Ang hirap kumbinsihin ng mga Pilipino, no? OFWs, ayan, Pax Silica. Briefly lang yung very brief, no? Marami hong mga lumalabas sa atin pong social media about the Pax Silica. Piliin na lang ho natin kung alin ho ating paniniwalaan doon. Ay, ang nangyari ho kasi ay di marami ho ang marami po ang mga nagsasabi na negative about the Pax Silica, no?
And ito po ang sabi agad, itong uubos ng tubig sa Luzon. Yo.

0: And then, Quezon City's new train line, Rocket, is a space, no? SSS, ayan. Teachers, yung utang, agrarian reform. Ito yung RA 11953, Agrarian Emancipation Act po. Ito yung buburahin yung lahat ng iyong pagkakautang. Ayan, yung mga hindi na nakakabayad. And, yung pong patuloy din na pagbibigay. Kaya sabi niya, don't think about retiring yet. You still have a lot of work to do at the DAR. Bihikulo. So, yung mga electric vehicles, yung mga scrap, old tariffs, inalis na po. Para bumaba yung presyo. Waste, yung binanggit ko po kanina. Exports, ayan. Yakap, zero balance billing. Meron na kami ni-interview about zero balance billing. Ito'y taga sa may Wellman bill. Ang kanila daw babayaran dapat ay 17,000. Pero because of the zero balance billing policy, ay nakabenepisyo po ito. Kaibigan ko siya sa Facebook na ano lang namin, na ispatan lang ho namin noong pong time, last week na kami ho ay naghahanap ng may interview na sa mga naka-avail na mga project na ito ng ating government. So natulungan, kaya sabi niya malaking bagay yung naitulong nung zero balance billing policy na ito. So imagine, so dyan po siya sa QMC eh. Parang may kung ano naging sakit nung kanyang anak, and then nung tinanaan, paano nyo napakinabangan? Be, aba, wala po kaming binayaran. Dapat daw sana ang kanyang babayaran ay nasa 17,000 pesos. Kung siya ho ay nasa isang private hospital, siguro mas malaki pa. But because of that zero balance billing policy, ay ayun, wala ho siyang binayaran. Okay? So, maganda ho ang naging laman, no? Sona ng atin pong Pangulo. And marami, huwag na nating masyadong anuhin ang ating Pangulo. Hayaan natin po na siya ay makapagtrabaho hanggang sa pagtatapos ng kanya pong termino. At palagi nating isasama sa ating panalangin na kung sana ay may maluluklok ay yung leader na talagang magmamahal po ng totoo sa atin pong bansa. Tayo ay magbabalik sa atin pong palatuntunan makalipas lang po ang ilang paalaala.
1: This is DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena, the new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron, galing mo talaga, Nay!
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
8: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Alam mo ba na ang iyong katawan ay may sariling defense army? Ito ang tinatawag na immune system. Araw-araw, nilalabanan nito ang mga bacteria at virus na maaaring magdulot ng sakit. Pero alam mo rin ba na ang kulang sa tulog at sobrang stress ay nagpapahina sa depensang ito? Kapag mahina ang immune system mo, mas madali kang kapitan ng ubo, sipon at iba pang impeksyon. Kaya importante ang sapat na tulog, tamang pagkain at regular na ehersisyo. Simple lang, pero malaking tulong para manatiling malakas ang iyong katawan. Tandaan, ang kalusugan, alagaan mo bago ito mawala.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
8: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Okay, nasa ikalawang oras na ho tayo ng atin pong palatuntunang Government Online. Ito naman po ang atin pong pag-usapan kasi habang ako'y nag-i-scroll down, ano sabi ko, may nakabasa ako eh, nakalagay dito eh, Marcos, Sarah, ratings down but Marcos now beats BP. O, diba? Tataka ako bakit itong, ano, lagi ang taas ng ratings niya. Wala naman siyang ginagawa. No? So, yung kanyang performance and trust ratings have significantly declined in the first survey. Ano yung survey na yan? Hindi naman nakakaabot dito sa amin yan. The Okta Research Survey conducted dito po ay from July 4 to 11. At dito pinapakita na si President Marcos now enjoys higher performance and trust ratings than Duterte despite similar declines. Bumaba. But may pag-decline, pagbaba, pero mataas pa rin si Pangulong Marcos. And ang rating niya na 47% ay bumaba ng 8 points, no? In performance and trust ratings ay from 49% ay nag-down 5 points. Galing ito dati sa 54%. At yung Okta, nagsasagawa sila ng ito yung second quarter survey nila and they had 1,200 respondents and ito ho ay random. Okay? Ang importante po dito kasi ay yung alam natin na kung sino ho yung gumagawa, no? Sino ho yung nagtatrabaho. Ang sabi pa nga nung iba, ano bakit nananatili na ano na mataas ang, 'di ba, yung nakalipas, nananatiling ang taas ng kanyang performance rating saka ay trust ratings, yung BP. Wala naman siyang ginagawa kundi alis lang ng alis, no? Ang mga pinag-iimik, para bang yung wala sa wisyo. Ewan ko, alam. Minsan iiling na lang ho talaga tayo kung ano yung mga nakikita natin sa ano, sa atin pong social media. Pag minsan, ang dami ko na mga nila, yung anong ginagawa ko ho, pag-ayaw ko, no? Siyempre, karapatan natin yun na mamili tayo eh, no? Halimbawa, may nakita ho ko dito na ayoko yung mga pinagsasasabi. Ayoko yung mga pinagsasasabi. Ang ginagawa ko, di ba may 3 dots yan? Yung 3 dots, kunyari, isa siyang page, okay? Yung 3 dots na yan, ang gagawin ko, may mga options naman dun eh. Parang i-snooze ko siya for about 1 month, ganyan. Kumbaga sana ay ayoko. O kaya naman, hide-eyed. Okay, not interested. Yan, yun pong inaano ko. Para fewer of ads, ang nakagaya nun, ang makikita mo. O, di ba? Dapat ganun. Tayo naman ang makakapamili kung ano yung gusto natin talaga na mabasa, makita sa atin pong, ay, teka. Na-feature po ang istorya nyo sa Pilfida. Ay, wow. Talaga. Thank you. Salamat. Salamat naman. Ayan. Ayan. Okay. So, yun. Bigla akong naano eh. Tuhi kasi dun sa aming mga sinesend na mga reports and everything sa amin pong ano, sa amin pong network, sa amin pong head office. Ayan. Ayan. Happy to share. Okay, alas 9:37 ho mga kaibigan na ating oras. Ay, take ka muna. Gusto ko lang hong alamin kung ano ating lagay ng panahon. Ba't kaya tayo nung isang araw ay ano, ulang-ulan? Kailan ba yun nung Linggo ng gabi? Ako po ay mahaba na ang naitulog. Maaga kasing matulog eh, no? Sabi ko, hala, bakit ulan na ulan? Tapos kahapon makulimlim. Tapos ngayon, may kulimlim, may init. Ano bang meron, habagat? So atin pong aalamin yan mula po sa ating mga tagapagbalita, no, from the OST Pag-asa, of course. Si Ma'am Veronica Torres para po sa weather report. Tapos mamaya, babalitaan ko pa rin po kayo kung ano yung mga dapat na nating malaman, ano, ang dami kong tutusin, kulang actually ang isang oras para may i-share po natin ang mga balita na ito. O narito muna, alamin po natin ang lagay nating panahon from DOST Pag-asa.
2: Radyo Pilipinas Weather!
3: Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, July 28, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may kita nga natin itong mga ulap sa kanluran, bahagi na ating bansa. Ito yung southwest monsoon o habagat at nakakaapekto na lamang ito sa kanlurang bahagi ng Luzon. At may mga kaulapan din dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Iyan naman ay dulot ng easterlies. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga natin yung southwest monsoon o habagat ang magpapaulan sa may Ilocos Region, Zambales at Bataan. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila and the rest of Luzon, asahan naman natin yung partly cloudy to cloudy skies condition. May chance pa rin tayo ng mga thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. May tomorrow nga posibleng mas humina pa yung epekto ng habagat sa ating bansa at most likely ay less areas or wala na areas yung mga papaulanin ng southwest monsoon. At inaasahan nga natin by Wednesday until Saturday sa may silangang bahagi ng southern Luzon, posibleng maging maulan. Kaya antabay pa rin tayo sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius sa Baylawag at Legazpi. At sa Tagaytay ay 22 to 30 degrees Celsius. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius at 26 to 31 degrees Celsius naman sa Mikelayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin sa Eastern Visayas sa may Caraga at Davao Region, posible nga maging maulan dulot ng easterlies. Sa dalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan naman natin yung fair weather condition. May mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory o hindi kaya rainfall advisory kung kinakailangan. Inaasahan nga natin na until tomorrow, posibleng maging maulan sa may Eastern Visayas. At inaasahan natin by Saturday naman, posible nang manumbalik yung epekto ng habagat at magpaulan sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Kagaya nga ng nabanggit, patuloy pa rin tayong mag-antabay ng mga update sa Pag-asa. Sa ngayon naman, wala tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura ngayong araw sa Cagayan de Oro ay from 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa. Sa Caklacang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:38 ng umaga at lulubog ng 6:27 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat.
1: Ay, maraming salamat kay Miss Veronica Torres sa iyong report na yan. O yan, narinig po natin ha. Sasamahan namin si Ate Mara sa pagkain. Ang sarap naman ng pagkain doon sa taas. Ayan, no? Ay, kakain doon. Makalibri ng tanghalian. Joke lang. Ayan. Hindi, meron doon kasi ngayong, meron doon kasi ngayong pa-meeting. Ayan. Ang PGAD. Ayan. Itong si Ate Mara ay maghapon, pero hindi, may program siya eh, no? maghapon siyang a-attend ng sa pigad na iyan. And sure na maraming mga asa kaya ito? Hinahanap po natin yung ano, yung pagkaka-feature po sa atin ng Pil. Oh. Okay. Ah, Philippine Fiber. Okay, ayan. Ito may isang balita, no? Nilinaw po. Supot pala to. Kala ko tapos na to. Ano? Nilinaw po ng pamahalaang panlunsod ng Batangas. Ang tataka ho tayo. Meron hong nagkakaroon ng cancellation ng klase. Ito yung sa mga pampubliko, ha? Kasi may mga pagbabanta ng pamamaril. At pinopost po nila ito sa social media. So July 27 kahapon, 6 na paaralan. Alam niyo ba nakatanggap sila ng pagbabanta? Ano yung mga yon? Batangas National High School, Kumintang Elementary School, Alangilan Elementary School, Alangilan sa Batangas City to, ha? Casa del Bambino, Emmanuel Montessori, Maranata Christian Academy, at ito pong West Mead International School. So ngayon, ang mga ano po, ang mga pamahalaan, no? Yung pamahalang panlunsod, most in particular, itong Batangas City, nagkakaroon sila ng monitoring, inspection, at iba mga kaakol ng hakbang para matiyak yung kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral. At iba pang kaukulang hakbang para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral. Ewan ko ba? Noon kasi, may mga pailan-ilan kasi, no, na nababalita na tawag dito, na ito hong mga bata na halimbawa ay hindi lang nakapag-review, no? Eh sila ho ay mananakot. Ayan, sasabihin ay, oh, meron pong bomba, ganyan. Kasi hindi sila nakapag-review. Ang nangyayari ngayon, eh parang nagiging, ano to, nagiging sanay na? sanay na ba? O kaya naman ay masyadong ginagamit ng husto, no? Ng mga estudyante, itong pananakot na to. So nag-cancel tuloy ng klase. Ang nag-cancel ng klase, parang ang Westmead at ang Casa del Bambino. Imagine, ha, nag-cancel sila.

yung mga ngayon ay meron ng matataas na katungkulan. Ang author nito, actually, no, ay si House Speaker Arnulfo Fuentebella. Pero, noon pa man, napag-uusapan na po ito. Ito'y act, ha? Naging act na to, Electric Power Industry Reform Act of 2001. Okay? And ito, bago naman ito, enacted na po ito, ha? Enacted na to, kung di tayo nagkakamali. Wait lang. Balikan po natin. Babalikan ko lang yung Imperial Law. Nung ito ho ay, wait lang, ha? Ayan. Ito po ay, bago naman kasi may batas na talagang iyon na meron mo na magagaling yan sa House. So, sa House si Fuentebella. And then, sa Senate, ang author nito, Lito Lapid, Jingo Estrada, Edgardo Angara. Okay? And ito ho ay, siya yung dating speaker. Former speaker and Epira principal author Fuentebella, siya po 'yon. Si Fuentebella. And alam ho ninyo, malaki ho ang bagay kasi itong atin pong mga ano, ito pong ating sa mga maliliit na mga consumers, like halimbawa ang bahay mo maliit lang, tas systems law, yung systems law sa iyo pa rin kukunin. Lahat naman tayo kinukuha ng systems laws sa kuryente. Pero kahapon yung nung habang nanonood tayo ng SONA, sabi ko, pinakamatagal siyang mayroong standing ovation talaga, so totoo lang. Kaya nakakatuwa na makarinig. At saka yung kanyang tax relief, no? Ang target talaga niya ng pangulo sa kanyang SONA, yung talagang mga middle class, no? Tapos si BP Sara, ay sabi naman sa kanya, ha? Ito, ibalita rin natin at baka naman sabihin na ano. Ibalansihin nyo. Abi, para daw sa kanya, it's a waste of time, yung SONA. Diba? Sa parang buhat nang siya naging pangulo, vice president pala, I'm sorry. Parang ano, umatanda siya. Lalo matandaan na siya, umatanda. Lalong-lalo na nung sila'y not in good terms na, no? Lalong hindi. Kasi nga, lalong mas siniraan eh. Ang sabi nga natin, ganun talaga, siguro, no? Yung president at saka yung vice president, nag-aaway. Kung hindi man sila talagang naaaway, inaaway. Parang nung last administration, di ba? Inaaway naman ni itong si Duterte, itong si BP Lenny Robredo, di ba? Tapos siya ay kinawa siyang secretary ng isang agency, hindi ko na matandaan kung ano, tapos inalis siya, no? Tapos isa rin siya sa pinag-ano ng tungkol sa drugs. O tapos, di ba, pinaglaruan siya? Pero napaka-ano niya, napaka-professional. Nung sa graduation ng PMA sa Baguio, natatandaan ko, andun din si VP. Kumbaga, kanyang tinutupad yung tungkulin na iniata sa kanya bilang vice president. Eh ngayon, nakikita ba natin? Di ba wala? Sa ibang bansa sila actually. Bumabaha nga sa Davao eh. Wala nga sila parehas. Ngayon, kinumpirma na po ng DFA na ligtas ng nakalabas ng Strait of Hormuz ang lahat ng 81 na Pilipinong tripulante na sakay ng 4 na barko na nakarehistro sa Pilipinas. Kabilang po dito ang MV Link Trader, MV Western Doncaster, MV Vivian Trader at ang MV Eva Fuji na lahat ay pinapatakbo ng mga Filipino seafarer. Nakakadaan ang mga nasabi mga barko, nakadaan sila noong pong huling linggo ng Hunyo. At sa isang pahayag ng DFA, na ipinagpapatuloy na ng karamihan sa mga barko ang kanilang regular duties habang ang iba naman ay nakauwi na sa kani-kanilang pamilya. Tumulong ang United Nations sa ligtas na pagdaan ng nasa 136 na barko at tinatayang 2,900 tripulante palabas ng

0: conflict area. Samantala, tiniyak naman ng DFA na ipagpapatuloy nila ang masinsinang pagsubaybay sa sitwasyon ng mga Pilipino at ang kanilang ligtas na pagdaan sa kritikal na lagusan. Para ngayong araw na ito, nagkaroon po ng price increase sa petroleum products, so hindi ko tayo nagkakamali. Aray, ano? Anyway, Susana, isa rin sa... Kahapon kasi diniscuss din po ng Pangulo natin ang tungkol po diyan sa ano, sa Strait of Hormuz and of course yung ating petroleum products na talaga naman pong malaki ang epekto para po sa atin. Kasi, so nakalipas, hindi ho... Ay, nung last Tuesday, nagtaas na rin po. Pero ang nagtaas ay parang diesel at saka kerosene. And then yung araw nito, kasi diba Tuesday po ngayon, nagtaas na naman po kanina. No, so ayun, magkano na naman ang itinaas, so malaman po natin mga kaibigan kung magkano ang itinaas at kung magkano na naman ang atin pong magagastos kapag ho tayo ay nagpasalin po ng ating petroleum products sa mga sasakyan. And mga kaibigan, wala na ho tayong oras sa atin po ang palatuntunan. Ngayon, government online pa, pero mababago rin po ito pagdating po ng makalipas pang isang buwan. Ayan. And syempre, kayo ho ay nakikinig sa DWFS 87.9 Radyo Pilipinas, Lucena. Maraming salamat sa atin pong mga nakasama. Ang atin pong mga nakatuwang sa bahaging technical, si Maring Josie, Maring Otoy, and sa transmitter side, si Ronald. Ay, hindi pala. Rodel Perlas. Sorry naman. Nakita ko nandito nga pala pagka Tuesday si paring yung ano. Hanggang sa muli po, ito ang ilingkod May Farmeran. Magandang umaga po. And ingat po tayo palagi.
1: This is DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magtutungo sa Mindanao ngayong araw para sa ilang aktibidad.
6: Headlines. Patong-patong na kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, malapit ng ihain ng Ombudsman ayon kay Pangulong Marcos Jr.
4: Headlines. Mga tagumpay at kasalukuyang programa ng pamahalaan sa larangan ng ekonomiya, edukasyon, kalusugan at seguridad, inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address.
6: Headlines. Pagtaas ng bilihin, pangunahing alalahanin pa rin ng mga Pilipino ayon sa tugon ng masa survey ng Okta Research Group.
4: Headlines. Amyenda sa EPIRA Law para alisin ang system sales charge na nagpapabigat sa pasanin ng mga consumer, hiniling ni Pangulong Marcos Jr. sa Kongreso.
6: Headlines. Pumasok na foreign investment sa bansa sa nakalipas na 3 taon, umabot sa higit 6 trilyong piso dahil sa ease of doing business at digital transformation ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Headlines. Pagpapalawak ng income tax exemption para mabawasan ang bayarin sa buwis, ipinanukala ng Pangulo.
6: Headlines. Malaysia, suportado ang mga prioridad ng Pilipinas sa larangan ng kalakalan, enerhiya at ASEAN integration.
4: Headlines. At Pangulong Marcos Jr. muling iginiit na hindi isusuko ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: 6 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, July 28, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva.
4: Napapakinggan po tayo sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, matapos ang kanyang State of the Nation Address o SONA kahapon, magtutungo po ngayong araw si Pangulong Marcos Jr. sa Davao de Oro para inspeksyonin ang Davao de Oro Provincial Hospital sa bayan ng Montevista. Pupunta naman ang Pangulo mamayang hapon sa bayan ng Nabunturan para sa paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa mga benepisyaryo sa Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Oriental. Mula Davao de Oro, magtutungo naman ang Pangulo mamayang hapon sa Davao del Sur para inspeksyonin ang Peoplesville sa Davao City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Malapit na ang ihain ng Ombudsman ang patong-patong na mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nasampahan na rin ng mga kaso ang mga contractor, high-ranking official, maging mga mambabatas na sangkot sa ghost flood control projects. Dagdag nito, na ibalik na rin sa kaban ng bayan ang mahigit 800 million pesos mula sa 20 billion pesos na halaga ng ill-gotten assets mula sa anomalya. Samantala, ipinauubayan na ng Pangulo sa Ombudsman at mga korte ang usapin tungkol sa mga kaso.
7: Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
6: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Ombudsman tiniyak ang pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control scandal. Si Mary Ann Bastasa para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tuloy ang pag-uusig Office of the Ombudsman sa lahat ng mga sangkot sa umuloy anomalya ng flood control project sa bansa. Kasunod ito na naging ulat ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address Osona, kung saan sinabi itong patong-patong na kaso na ang iyahain ng ombudsman kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scandal. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang ombudsman sa Pangulo sa pagbibigay sa kanilang tanggapan ng ganap na kalayaan para gampanan ang kanilang mandato at sundan ang ebidensya saan man ito humantong, kabilang na sa mga taong malalapit sa Pangulo. Ayon sa ombudsman, ganito dapat

0: kumag-anak ang Pangulo. Ito ang naging pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng mga aligasyon ng Selective Justice ng Administrasyon. Ani Castro, kung wala namang kasalanan ay bakit matatakot ang mga inaakusahan at pagtitiyak pa nito na paiirali ng pamahalaan ang due process sa lahat ng inaakusahan?
1: Kami masyado agad judgmental kasi even before sinabi naman ng Pangulo na wala po siyang kikilalaning kulay, walang kaalyado, walang kamag-anak, kung saan lang po dadali na ebidensya. At ito naman po ay nasa kamay na rin po ng Office of the Ombudsman kung ano po makikita nila mga ebidensya ay igagalang po natin. At muli, ang Pangulo po ay kung kinakailangan managot ng iba na masasabing sangkot, kailangan po managot.
0: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
4: Lalo pang pagbubutihin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang trabaho nito para maisakatuparan ang mga isyung pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. partikular sa public works and infra sector. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kahanga-hanga ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapanagot sa mga individual na sangkot sa infrastructure anomalies na walang kinikilingan, kaalyado, kaanakman o kaibigan. Testamento rin ito ayon kay Dizon na nagbunga na ang lahat ng kanilang isinagawang reforma ngayon sa DPWH na mas nakatutok na ngayon sa pagbibigay ng resulta na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Dagdag pa na kalihim, hindi sila titigil sa pagpapatuloy ng reforma sa ahensya at paglilinis dito sa anumang uri o forma ng katiwalaan kung saan kakambal nito ang pagpapanagot sa mga tiwali at kurakot.
5: Hindi siya pangulo ng kanyang pamilya, hindi siya pangulo ng kanyang pinsan, pangulo siya ng lahat ng Pilipino. At klarong-klaro ang sinabi niya, kung saan ang ebidensya, doon tayo patungo. Nagsabi na ang ombudsman, malapit na, nakita niyo na yung kasong kanyang final, at meron ng preliminary investigation, hintayin natin ang gagawin ng ombudsman.
4: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
0: House Majority Leader Sandro Marcos ipinaubaya sa office of the Ombudsman ang investigasyon hinggil sa mga maanomalyang flood control projects. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: Halimbigan si Majority Leader Sandro Marcos na hindi nararapat na magsagawa pa ng panibagong pag-iimbestiga ang Kamara dahil ilan sa mga miyembro nito ang mismong sangkot sa issue. Ito ang sagot ng mambabatas sa gitna ng mga panawagan na muling buksan ang imbestigasyon ng Kongreso hinggil sa mga maanomalyang flood control projects. Sa isang ambush interview, tinanong si Marcos kung dapat bang pagbigyan ng Kamara ang mga panawagan para sa pagpapatuloy ng imbestigasyon. Ayon sa Majority Leader, hindi nagbabago ang kanyang panibaya sa mga institusyon gaya ng ombudsman ang pag-iimbestiga. Inihalintulad pa ni Marcos ang pag-iimbestiga ng Kamara sa iskandalo ng flood control sa isang sitwasyon kung saan inuutusan ng mga estudyante na mag-check at magbigay ng grado sa sarili itong exam paper. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
4: Hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o APIRA sa pamamagitan ng pag-alis sa systems loss charges na ipinapasa sa mga consumer. Ayon sa Pangulo, na nanatiling prioridad ng kanyang administrasyon na mapababa ang singil sa kuryente. Aniya, hindi dapat pasanin ng mga consumer ang pagkalugi sa transmission at distribution ng kuryente.
7: We demand for the immediate amendment of the APIRA and to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
0: Hindi na magpapatumpik-tumpik at agad na tatalakay ng Senado sa darating na July 30, Huwebes, ang posibleng amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA Law. Ayon kay Senate Committee on Energy Chair Senadora Erwin Tulfo, noong nakarang linggo pa lang ay kasama na sa priority agenda ng Senate Committee on Energy ang pag-amyenda sa IPIRA Law na suportado rin ng Department of Energy. Kinatigan din ni Senador Erwin ang naging pahayag ni Pangulong Marcos na pagkatanggal na ng systems loss charges sa mga consumer dahil hindi naman cargo ng mga consumer

0: consumer kung ano man ang nagiging kalugihan ng isang power stakeholder. Dagdag pa ng senador na titingnan din nila ang posibilidad na paglalagay ng price cap sa presyo ng langis tuwing may krisis.
1: Ang kalugian nila, siya na makakita negosyo, kung narinting dahan, napulok yung kanyang paninda, bakit may charge sa estimate? I think that's wrong. So, may great area yung putira doon, may pumipas yung batas na yun. Kailangan na tapalan, ayusin. Pero hindi lang po sa itira, pati po yung order regulation mo, I found out na kahit magkano umpisang gawin nila, walang gago ang mga DOE.
0: Si Senate Committee on Energy Chairperson Senador Erwin Tulfo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pag-alis sa systems loss charges, posibleng mapabilis kung bibigyang prioridad ng Kongreso. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Muling igunit ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng talagang maialis ang system loss charge sa bawat electric bill sa bansa. Di sa kabila ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ito sa kanyang naging ikalimang sona kahapon. Ayon nga kay Energy Secretary Garin na hindi ito ganong kadali dahil kinakailangan pa ang pag-amyenda sa batas para maisakatuparan ito. Ngunit kapag naisa prioridad ito ng Kongreso ay mas mapapadali na pag-alis nito at malaki ang magiging kabawasan ng naturang pagrebisa ng batas sa buwanang bill sa kuryente ng bawat pamilyang Pilipino. Sa uli, wala naman siniguro ni Garin na patuloy ang mga programa ng kanilang kagawaran sa pagbibigay ng mas abot kayang enerhiya alinsunod sa programa ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kabilang sa mga ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang katatapos lang na SONA, ang mga napagtagumpayan at mga tinututukang proyekto ng Department of Science and Technology o DOST, partikular sa Electric Vehicle Innovations, Nuclear Energy Studies at iba pang science innovations at digital applications. Sa panayam ng programang Boses kay DOST Secretary Renato Solidum, sinabi nitong maganda na ang progreso sa mausapin ng electric vehicle technology sa bansa, gayon din ang paghahanda ng Pilipinas para sa paggamit ng nuclear technology sa larangan ng enerhiya. Ayon sa kalihim, mahigpit na ugnayan nila sa Department of Energy sa paghahanda ng bansa sa pagpapagana ng nuclear power plant, kung saan sinabi nitong masinsinan na ang ginagawang mga pag-aaral upang maisakatuparan ito. Kasama na rito ang pag-asanay ng mga Pilipino magpapakadalubhasa sa nuclear science and engineering upang mapagana ng maayos ang bubuing nuclear energy facility at ang mga bagay na dapat ikonsidera tulad ng kaligtasan at tamang storage ng radioactive at nuclear waste.
5: At tinututukan po yan sa pangunguna ng Department of Energy, ang iba't ibang ahensya tulad ng DOST ay kasama dito sa Nuclear Energy Program Interagency Committee. Sa kadahilan ng ang ating nuclear program ay nagsisimula sa research, sa application at pati rin sa pagtitraining ng tao. In fact, yung ating mga scholarships, meron po tayo mga pa-scholar upang magpakadalubhasa sa nuclear engineering and other application. At syempre, pagdating doon sa ligtas o paano maging ligtas ang isang lugar na pagtatuyuan ng isang nuclear facility at pati na rin yung pagtatapo ng mga radioactive materials at kung saan isustore.
0: Si DOST Secretary Renato Solidum Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:18 oras natin Pilipinas, ipinanukala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na huwag nang patawan ng income tax ang nasa middle class o kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon. Nasa 250,000 pesos kada taon ang kasalukuyang income tax exemption threshold. Batid ng Pangulo na apektado rin ng Middle East crisis ang nasa middle class. Samantala, ipinanawagan din ni Pangulong Marcos Jr. na hindi maisama sa minimum corporate income tax ang maliliit na negosyo, gayon din ang tax amnesty para sa hindi nabayarang income tax, estate and donors tax at value added tax.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senador Joel Villanueva handang makipagtulungan sa Malacañang para maisulong ang priority measures na nabanggit sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Ninfa Asuncion sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Babalikan natin ang report na yan ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: House Tax Chief tiniyak ang agarang aksyon ng Kamara sa tax reform agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tiniyak ni House Committee on Ways and Means Chair Miro Quimbo ang agarang pagtalakay ng Kamara sa mga panukalang reforma sa buwis na inihayag ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona. Ayon kay Quimbo, makatutulong ang mga hakbang na ito upang mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa, pamilya at mga negosyo habang binalalakas ang ekonomiya. Kailan sa mga prioridad ang pagtataas ng income tax exemption threshold para sa annual income na 350,000 pesos upang mas maraming manggagawa ang hindi na magbabayad ng income tax. Napapanahon niya ang panukala dahil nabawasan na ang purchasing power ng mga Pilipino bunso tuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Suportado rin ng komite ang plano ng Pangulo na alisin ang minimum corporate income tax para sa mga micro at small enterprises. Pabor din si Quimbo sa panukalang tax amnesty na sasaklaw sa income tax, estate tax, donors tax, value-added tax, pati na mga surcharge, interest at multa. Pagsiguro ni Quimbo, magkikipagtulungan ng Kamara sa Department of Finance, Bureau of Internal Revenue at iba pang sektor upang maisulong ang isang makatarungan, makabago at mas tumutugon na sistema ng pagbubuwis. Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nananating pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin ayon sa pinakuling tugon ng masa survey ng Okta Research. A second quarter survey, 37% ng respondents ang nagsabing ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ang pinakaagarang isyung dapat tugunan ng pamahalaan. Mga pangalawa naman ang pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa na binanggit ng 34% ng mga respondent, habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption na may 32% ngayong Hulyo. Sa personal concerns, kalusugan pa rin ang pangunahing prioridad ng mga Pilipino na sinundan ng pagkakaroon ng sapat na pagkain araw-araw, pagkakaroon ng matiyak at maayos sa trabaho, gayon din ang kakayahang makapag-ipon. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 12 o 11 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult Filipinos nationwide.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpapatuloy ang paggulong ng mga programa ng Department of Agriculture hinggil sa pagtiyak sa food security ng bansa at ang pagbibigay ng abot kaya at murang pagkain at bigas para sa bawat Pilipino. Sa panayam ng programang Boses, binigyan diin ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na pumalo na sa 12 milyong Pilipino ang nakinabang sa 20 pesos kada kilo na bigas at murang bigas ng kadiwa ng Pangulo. Dagdag pa niya, mas pararamihin pa ang selling sites ito na may mahigit 800 outlets na sa buong bansa at target na paramihin pa sa 1,500 sites bago matapos ang taon. Ayon pa kay Dimesa, maiting din ang pakikipag-ugnayan ng DA sa mga magsasakap upang matiyak na mabibili at maihati din sa kanila ang mga karampatang benepisyo mula sa mga naghirapan nilang ani. Nagpapatuloy din aniya ang pagsiste ng pamahalaan at ng DA sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks para salagin ang epekto ng krisis ay enerhiya na nakakahalaga ng 10 billion pesos, gayon din ang iba pang intervensyon ng DA upang mapataas naman ang produksyon ng agri-sector.
7: Mahigit 4 na milyon po na mga magsasaka, mangingisda, kasama na rin po yung magugulay. Sa corn sector po natin, sa sugarcane subsector, halos lahat po ay nabahaginan. Lalong-lalo na po yung mga marginalized, o yung mga maliliit natin na magsasaka.
3: Opo.
7: Na-prioritize po natin mahigit sa rice sector po, mahigit sa 2 milyon po yan na hindi po tataas sa 2 hektarya yung kanilang lupang sinasaka.
3: Ang tinig ni DA Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Balikan natin ang report ni Nympha Asuncion. Senador Joel Villanueva handa makipagtulungan sa Malacanang para maisulong ang priority measures na nabanggit sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Hinuli ni Senador Joel Villanueva ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na anya ito malakay sa mga pangunahing suliraning kinakaharap ng mga pamilyang Pilipino
8: kabilang ang epekto ng digmaan sa gitnang silangan sa mga OFW, mataas na gastos sa kuryente at kakulangan ng disenteng trabaho. Ayon kay Villanueva, handa ang Senado na makipagtulungan sa Malacanang para maisulong ang legislative agenda ng Pangulo kasabay ng pagpapatibay sa mga reformang naipasa na ng Kongreso. Ikinatuwa rin ng Senador ang pagkilala ng Pangulo sa mga programang Action Fund at OWA Kabuhayan Program para sa mga repatriated OFW, gayon din ang benepisyo ng Work From Home Act at online classes sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Binigyang diin din ni Villanueva ang kahalagahan ng Lifelong Learning Development Framework Act, Enterprise-Based Education and Training Framework Act, ETIAP, at Trabaho para sa Bayan Act sa paghahanda ng mga manggagawa para sa mga bagong oportunidad sa trabaho. Nagpapasalamat din siya sa direktiba ng Pangulo na palawakin ng PhilHealth ang suporta sa mga batang may developmental disabilities at sa patuloy na pagpapatupad ng Doktor para sa Bayan Act para madagdagan ang mga doktor sa bansa. Ayon kay Villanueva, ang mga reformang ito ay naglalayong tiyakin na ang paglago ng ekonomiya ay magbubunga ng mas maraming dekalidad na trabaho at sapat na suporta sa bawat Pilipino sa panahon ng krisis. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may sapat na reserba ng langis ang Pilipinas sa gitna pa rin ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, bunga ito ng magandang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa anim na bansa para makakuha ng alternatibong fuel supplies. Pinuri rin ni Pangulong Marcos Jr. ang kooperasyon ng oil companies sa hindi biglaan na pagpapatupad ng taas presyo ng langis.
9: Kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan.
0: Samantala, mahigit 60 billion pesos ang inilaang pondo ng gobyerno hanggang sa katapusan ng taon para tulungan ang iba't ibang sektor laban sa epekto ng Middle East crisis. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., suporta ito sa Uplift Assistance Program upang matiyak ang mabilis at malawak na pagtulong sa transport workers, mga mag-asaka at mangingisda, commuters at iba pa.
9: Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon.
3: Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na nakatutok ang administrasyon sa kalagayan ng mga OFW na naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Asahan din ani ang tulong ng gobyerno sa mga OFW na nais umuwi sa bansa.
9: Tuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Kipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz.
3: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ikinagalak ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cagdac ang pagbigay pansin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kapakanan ng mga Overseas Filipino Worker o OFW, lalo na mga nais magbalik ng bansa. Sa ilalim o sa isang panayam, tiniyak mismo ni Secretary Cagdac na mas pinalalakas na ng pamahalaan ng mga programa para sa mga nagbabalik bansang guro at nurse sa pakikipagtulungan na rin ng Department of Education at Department of Health. Samantala, binabantayan naman na ng DMW ang sitwasyon sa Black Sea at ang kalagay ng mga migranteng Pilipino kung saan personal umanong pupuntahan ng kalihim ang mga bansang malapit sa Black Sea. Hindi rin pinababayaan ng DMW ang mga tripulanteng Pilipino na papalo sa bilang na 2,500 na nananatili pa rin sa Persian Gulf at Strait of Hormuz habang nasa 3,700 na Pilipino naman na ang maayos at ligtas na nakalabas sa Strait of Hormuz.
10: Nabanggit pala rin sa education, yung para sa mga guro, yung partnership namin ni Sengsani Angara, yung sa Pilipinas, ikaw ang mamatser, yung mga returning teachers, pinaitig natin yan with returning nurses together with DOH, kay Sec. Pohalte. Tinitignan pa namin yung current situation, may dalawang nasawi at isang missing.
11: We are still currently working on the monitoring the situation. At meron din kaming plano. Meron ding tagubilin sa Pangulo at suriin ko ang sitwasyon ng gusto. Kaya napipinturin para sa akin ang bumiyahe patungo dun sa bansa na malapit sa Black Sea kung saan mas malapit kung mamamanmanan namin mamamanmanan ang sitwasyon.
0: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpahayag ng suporta ang bansang Malaysia sa mga prioridad ng Pilipinas sa larangan ng kalakalan, enerhiya at integration sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa pahayag ni Malaysian Ambassador to the Philippines, Dato Abdul Malik, matapos ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, binigyang diin ito na mahalaga ang malapit na koordinasyon ng mga bansa sa ASEAN para mapalakas ang ekonomiya. Mahalaga rin anya ito para matugunan ang mga hamon ng makabagong panahon tulad ng kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang kalakalan at supply ng langis. Binigyang diin din ng opisyal ang pakikipagtulungan ng Malaysia sa Pilipinas sa larangan ng kalakalan, renewable energy, edukasyon at kalusugan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bilang ASEAN Chair ng Pilipinas, ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na itigil na ang karahasan at magkaroon ng kapayapaan sa mga lugar na may alitan. Apela nito sa lahat ng partido, piliin ang pakikipag-usap at kapayapaan kaysa sa labanan dahil nakakasira ang gulo. Tinawag ni Pangulong Marcos ang ASEAN bilang safe harbor kung saan ang Pilipinas ay may malapit na kaugnay sa ibang bansa.
12: In ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, we echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas alas 11:31 ng umaga. Pumasok na foreign investment sa bansa na sa nakalipas na tatlong taon humigit o umabot sa higit na 6 na trilyong piso, bunga ng pagtataguyod ng ease of doing business at pagpapatupad ng digital transformation ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Alvin Baltazar para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Na 6 na trilyong piso ang pumasok na foreign investment sa bansa sa nakalipas na tatlong taon. Bahagi ito ng iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-5 SONA na dito'y binanggit ang pagpapatupad ng ease of doing business at ng digital transformation sa mga dahilan para makamit ang pumasok na halaga ng foreign investment. Sabi ng Pangulo, tinatayang makakalikha ito ng mahigit 400,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Idinagdag ng Pangulo na sa pamamagitan ng mga international engagements ay nagkaroon ng nasa 23 free trade agreements sa Pilipinas habang nagpapatuloy din sa paglago ng export performance ang bansa. Sumasalaminan niya ito sa mataas na antas ng productivity at sa patuloy na pagtaas ng kakayahang makapagsabayan ng ating mga produkto at serbisyo sa pandaigdigang pamilihan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our fellow Filipinos. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market.
13: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi isusuko ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gagawin ng gobyerno ang lahat ng legal at mapayapang paraan para ipagtanggol ang nakamit na arbitral award ng bansa. Asahan din anyang hindi uurong ang Pilipinas sa harap ng mga pangaapi, pananakot o panggigipit.
12: This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isang malakas na panawagan para sa bawat Pilipino ang naging pagtindig at buong tapang na pagpapahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inilarawan ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, bilang isang cherry on top ang malakas na pag-iit ni Pangulong Marcos Jr. sa usapin sa West Philippine Sea at sa mga nasasakupan ng bansa. Pinuri rin ni Tariela ang pahaging ng Pangulo sa naging racist remarks ng China at ang pagbibigay diin na ang mga Pilipino ay hindi bababa sa ganitong level at mananatiling isang respetadong mamamayan. Kahanga-hanga rin ang naging mga salita ni Pangulong Marcos Jr. para salagin at patuloy na ikondena ang marahas at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Nagpasalamat din si Tariela sa pagkilala ni Pangulong Marcos Jr. sa Coast Guard, AFP at mga grupong patuloy na nagbabantay at lumalaban sa West Philippine Sea.
14: Consider that as cherry on top, I have my own biases. But para sa akin, ang pinakamahalaga dito yung sinabi niyang we are not greedy, we are not racist, and we are not liars. Itong tatlong pangungusap na to basically sums up everything, no? That happened itong nakaraang mga nagdaang linggo mula sa pangangamkam ng China ng Batanes hanggang sa AI racist video na nilabas nila and the recent incident that happened in Ayungin and also in Bajo de Masinloc.
3: Yan si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Makikipagtulungan ang gobyerno sa pribadong sektor para tugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Public-Private Partnerships o PPP, magtatayo ang pribadong sektor ng inisyal na mahigit 16,000 classrooms sa Luzon sa kasusundan ng karagdagang proyekto sa Visayas at Mindanao. Samantala, patuloy ding pinalalakas ang suporta ng administrasyon sa mga guro.
12: To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang pagkayod ng pamahalaan para maisaktuparan ang mga legasiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sektor ng edukasyon. Ito po ang binigyang diin ni Education Secretary Sunny Angara kasunod ng matagumpay na sona ni Pangulong Marcos Jr. kung saan nabanggit ang ilan sa mga napagtagumpayan at dapat pang matutukan sa education sector. Isa nga sa mga itinuturing na legasiya ng Pangulo sa larangan ng edukasyon ay ang pag-involve nito sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng mga silid-aralan, gayon din ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program para sa libreng tutorial sa mga pampublikong paaralan. Target din ngayon ang pamahalaan na makapagpatayo ng hindi bababa sa 30,000 classrooms ngayong taon mula sa kakulangang higit 140,000.
15: Well, isa na yun yung binanggit natin, yung legacy ni Presidente, yung pag-involve ng mga lokal na pamahalaan sa paggawa ng school buildings at yung pondo galing sa national at yung school feeding program, pinalawak din niya. Tapos yung aral program na kung kadati sa mayayaman lang lugar na may tutor. E ngayon sa buong bansa, sa lahat ng pampublikong paaralan, may tutor na mga bata.
16: Well, depends on what Congress gives us for 2027. So right. It's hard to say for the end of the term because we don't know what our budget is. But for this year alone, we'll start at least 30,000.
3: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang tigil ang Information and Communications Technology Development ng pamahalaan upang mas mapatatag at mapalawak pa ang internet connectivity sa buong bansa. Ang Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda, seryoso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pang lalo ang internet connectivity sa bansa kung saan isa nga sa mga solusyon dito ngayon ay ang rollout ng kauna-unahan sa Southeast Asia na direct-to-cell satellite service. Sa tulong kasi ng serbisyong ito ay direkta na makakakonekta ang mga standard at unmodified mobile phones sa satellites sa space na hindi na kinakailangan ng traditional cell tower. Makakatulong din sa pagpapalakas ng internet connectivity sa buong bansa ang nailunsad ng National Fiber Backbone na tinututukan pa rin ngayon ng pamahalaan. Patuloy rin ang artificial intelligence o AI innovations sa Pilipinas, kung saan kabilang nga sa mga hakbang na ito ang pagtutulak sa PAX Silica Project.
17: Well, yung AI training for industry development, tapos second, nabanggit nga niya yung connectivity. Halos lahat magiging connected na kasi nag-launch na ng direct-to-cell, di ba? Si Presidente nag-start noong January, ngayon, most of the countries, locations in the country can now be connected. Kasi PAX Silica will provide more jobs, a new industry. At the same time, di ba, papunta na lahat sa AI, so they will provide us all the exposure for AI industry.
0: CDICT Secretary Henry Aguda.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang mahalagang papel ng artificial intelligence sa kinabukasan ng Pilipinas. Dahil dito, kailangang yakapin at gamitin ng Pilipinas ang AI para makasabay at makipagkumpetensya sa ibang bansa sa hinaharap. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., pinalalawak ng gobyerno ang mga inisyatiba kaugnay ng digital transformation para makasabay ang mga Pilipino sa nagbabagong digital landscape.
12: In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field.
0: Sa kabilang dako, ipinanawagan ni Pangulong Marcos ang mas malakas na proteksyon para sa mga minor de edad mula sa negatibong impluwensya ng social media. Batid ang Pangulo na nakakaapekto ito sa mental health at kapakanan ng mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat maging responsibilidad ng buong komunidad ang pagprotekta sa mga kabataan.
12: We have to do more to protect our children. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ligtas ng paaralan suportado ng Philippine National Police o PNP. Magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Welcome nga sa Philippine National Police o PNP ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address sa paigtingin na koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan, barangay, PNP at ng Department of Education upang higit pang mapalakas ang kaligtasan at seguridad ng mga sa mga paaralan sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr., pananagutan ng buong komunidad ang protektahan ng mga mag-aaral kaya nagpapatuloy ang pag-ipagtulungan ng pulisya sa mga lokal na pamahalaan, barangay officials, school administrators, mga guro at mga magulang. Iginalugod din ng PNP ang pag-anunsyo ng Pangulo sa pagtataas ng pension at subsistence sa arawan sa mga retiradong uniform personnel. Sinabi ni Nartates, mahalagang pagkilala ito sa mahabang panahon na paglilingkod at sakripisyo ng mga retirado kawani sa pagsusulong naman ng kapayapaan at seguridad sa bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyan pansin ng sports sa kanyang SONA. Mula Sports Radio 918, may ulat si Denny Silanga.
19: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Pilipino ang maeengganyong subukan ng sports dahil sa tagumpay ni Filipina tennis star Alex Ayala. Isa ito sa mga binanggit ng punong ehekutibo sa kanyang ikalimang State of the Nation address kahapon. Aniya, ang patuloy na pamamayagpag ni Ayala ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay karangalan sa Pilipinas, kundi paghikayat din sa mga Pinoy na magkaroon ng active lifestyle. Balik aksyon si Ayala ngayong araw laban kay Olympic champion Zheng Qinwen ng China sa first round ng WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington. Washington, USA. Samantala, hangad din ni Pangulong Marcos na magtuloy-tuloy ang pag-angat ng football sa bansa dahil sa muling pag-qualify ng Filipinas Women's Football Team sa World Cup. Umaasa rin siya na balang araw ay makapaglalaro ang Men's Football Team sa World Cup. Ikinatuwa naman ng Philippine Football Federation ang mga naging pahayag ng Pangulo. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Network.
3: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
21: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
22: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
21: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
22: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
21: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:47 po ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Probinsya ng Cagayan bumida sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa planong pagtatayo ng spaceport sa lalawigan bilang paghahanda sa kauna-unahang paglulunsad ng rocket ng Pilipinas sa kalawakan. Si Dina Vliacampa ng Radyo Pilipinas Tuguegarao para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Report.
25: Isang lalawigan ng Cagayan sa naibida ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ito'y matapos i-anunsyo ng Pangulo na sa Cagayan itatayo ang kauna-unahang spaceport ng bansa. Ayon sa Pangulo, target na mailunsad ang kauna-unahang rocket ng Pilipinas sa Kalawakan sa susunod na taon gamit ang itatayang spaceport sa probinsya. Isa sa katuparan nito ng Pilipinas katuwang isang Korean Aerospace Company. Nauna nang nabanggit ni Governor Edgar Aglipay nung napili ang probinsya bilang rocket launch area, kaya minamadali nito ang pagtapos sa mga kinakailang infrastruktura tulad na lamang na matatag na supply ng kuryente. Sa katunayan, palagian na ginagawang pulong nito at follow-up sa NGCP para sa pagtapos at pagkonekta na ng Tugigaraw-Lalo 230 kV line project. Ayon kay Governor Edgar Aglipay, ang sapat, matatag at tuloy-tuloy na supply ng kuryente ang magdidikta sa kinabukasan at progreso ng Cagayan. Dahil ito, nakiusap ang gobernador sa pamuna ng NGCP na madaliin at iyaking matatapos ang instalasyon ng malinya ng kuryente bago sumapit ang buwan. Samantala, positibo naman ang naging tugon ng NGCP sa panawagan ng Kapitolyo. Ayon sa ahensya, 3 tower na lamang natitira upang tuloy ang makumpleto ang buong Tugigaraw-Lalo 230 kV line project at tinayak na gagawin nilang lahat ng kanilang makakaya upang mapagana at mapailawan mga linya bago ang Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, din ito W. Acampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, AGOO, Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture Program ng Department of Agriculture, ipinapatupad sa San Gabriel, La Union, si Antoinette Lingsit ang may dala na balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Patuloy ang pagpapatupad ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture Program ng Department of Agriculture, Regional Field Office 1 sa bayan ng San Gabriel, La Union. Ayon kay Municipal Agriculture Officer Rizalina Quiros na ipinamahagi ang mga farm implements sa mga farmer beneficiaries ng Lipay Proper Farmers Association at Lipay Este Farmers Association upang makatulong ang mga kagamitan na mapaganda ang agricultural productivity, mapalakas ang climate resilience at mapatatag ang sustainable livelihoods. Dagdag ni Quiros na ang mga farm implements at agricultural inputs ay inaasahang magpapatibay sa produksyon ng gulay at pagpapalakas sa mga asosasyon upang maging productive at self-reliant na magdudulot ng sapat na pagkain para sa nasabing bayan. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa Department of Agriculture sa patuloy na pamamahagi ng suporta sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, AGOO.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Rehabilitasyon ng Andaya Highway sa ilalim ng Administrasyong Marcos nagpabilis sa biyahe at police response sa Bicol Region. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Malaking ginhawa sa mga motorista at malaking tulong sa pagpapatupad ng batas ang naidulot ng rehabilitasyon ng Maharlika Highway, partikular sa Andaya Highway sa Camarines Sur, na isinagawa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Police Major Nirlito Escota, Chief Operations ng Regional Highway Patrol Unit 5, mas naging mabilis at maayos ang daloy ng trapiko sa naturang kalsada, dahilan upang mapabilis din ang pagresponde ng mga otoridad sa mga insidente at pagpapatupad patrolya sa mga pangunahing lansangan sa rehiyon. Nagpaabot ng pasasalamat si Police Major Escota kay Pangulong Marcos sa patuloy na pagpapaunlad ng infrastruktura na anya'y hindi lamang nagpapagaan sa biyahe ng publiko, kundi nagpapalakas din ang kakayahan ng mga law enforcement agencies na makapaghatid ng mas mabilis at epesyenteng serbisyo. Natapos ng Department of Public Works and Highways ang pagkukumpuni ng Andaya Highway nitong Marso ngayong taon na isa sa mahalagang bahagi ng Maharlika Highway. Bahagi ang rehabilitasyon sa patuloy na programa ng pamahalaan sa ilalim ng Build Better More program. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carvillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Bicol, mga lokal na opisyal ng Catanduanes nagbigay ng positibong reaksyon sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos Jr. Si Judith De La Rosa ng Radyo Pilipinas Virac sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpahayag ng positibong reaksyon ang ilang lokal na opisyal ng Catanduanes sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inilarawan ni Governor Patrick Azanza bilang isang makabuluhan at puno ng pag-asa ang talumpati ng Pangulo. Anya, kapansin-pansin ang matatag na paninindigan nito laban sa korupsyon, gayon din ang mga programang inilatag para sa kalusugan, edukasyon, sports, enerhiya at suporta sa maliliit na negosyo. Ibinahagi rin ng gobernador na sinamantala niya ang pagdalo ng SONA upang maipaabot sa mga opisyal ng pamahalaan ang mga prioridad na pangangailangan ng lalawigan. Samantala, sinabi naman ni Virac Mayor Sinforoso Pusoy Sarmiento na nakita niya ang sinseridad ng Pangulo sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. Pinuri rin ito ang mga plano para sa enerhiya, trabaho, edukasyon at kalusugan, gayon din ang matatag na tindig sa usapin ng West Philippine Sea at panawagang papanagutin ang mga sangkot sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Dumala rin sa SONA si Congressman Leo Rodriguez na muling nagpahayag ng kanyang pangakong isusulong ang mga panukalang batas at programang makatutulong sa edukasyon, kabuhayan, infrastruktura at serbisyong pangkalusugan para sa mga Catanduanon. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: El Nido at Linapakan nanguna sa mga pinakabinisitang tourist attraction sa Palawan sa first half ng taong 2026. Magbabalita si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nanguna ang mga destinasyon sa El Nido at Linapakan sa listahan ng top 5 most visited tourist attractions sa Palawan para sa unang semestre ng 2026 batay sa datos ng same-day visitors mula sa Tourlista application. Sa northern municipalities, pinangunahan ng mga tanyag na beach at pasyalan sa El Nido tulad ng Comando, Shimizu, Payong-Payong, Secret Lagoon at Dakpan ang talaan na may tigaabot sa mahigit 159,000 hanggang 206,000 na mga bisita. Samantala, sa mga island municipalities nanguna ang mga pulo sa Linapakan tulad ng Cagdanao na may mahigit sa 69,890 na mga bisita, kasunod ang Kalakala, Cobra, Inapupuan, pati na ang Araw Beach sa Culion. Sa southern municipalities naman, nakapagtala ang pinakamataas na bilang ang Tabon Cave Complex and Lipon Point sa Quezon na may 23,500 mahigit na mga bisita, na sinundan ng iba pang tanyag na atraksyon sa Nara at Brooks Point tulad ng Estrella Falls at iba pang ecotourism farms at resorts. Ayon sa Provincial Tourism Promotions and Development Office, ang same-day visitor ay tumutukoy sa lokal o dayuhang turista na bumibisita sa isang destinasyon nang hindi nagpapalipas ng gabi alinsunod sa International Recommendations for Tourism Statistics o IRTS 2008. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Punta na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Eastern Samar, pinalalakas ang implementasyon ng universal health care alinsunod sa health agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ulat mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Patuloy na pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar ang pagpapatupad ng Universal Health Care o UHC bilang suporta sa health agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mailapit ang dekalidad, abot kaya at komprehensibong serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa ginanap na Provincial Universal Health Care Summit 2026, sinabi ni Provincial Health Officer Dr. Marian Isiderio na patuloy ang pag-unlad ng lalawigan sa pagpapatupad ng mga programa ng DOH. Kabilang dito ang pagpapalakas ng Functional Healthcare Provider Network, pagpaparami ng PhilHealth Consulta at mga PhilHealth Accredited Health Facilities at pagpapalawak ng Puro Kalusugan Program sa mahigit 300 barangay, kabilang ang 35 geographically isolated and disadvantaged areas. Mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, mahigit 90,000 residente nang nabigyan ng iba't ibang pangunahing serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng mga puro kalusugan teams. Ayon naman kay Governor Ralph Vincent Ibardoni, mahalagang universal health care upang maihatid ang dekalidad na serbisyong medikal, lalo na sa mga liblib at mahirap maabot na komunidad. Dinaluhan ang summit ng mga lokal na opisyal, mga kinatawan ng DOH, PhilHealth at iba pang partner agencies upang higbit pang palakasin ang koordinasyon at pagtutulungan para sa mas epesyente at inclusive eksklusibong serbisyong pangkalusugan sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At sa Mindanao, Benteng Bigas, meron na program patuloy na pinalawak sa Caraga Region. Si Jocelyn Morano ng Radyo Pilipinas Butuan para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Patuloy ang Department of Agriculture o DA Caraga sa pagpapatupad ng Benteng Bigas, meron na program sa rehiyon ng Caraga, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas palawakin pa ito nang sa gayoy mas marami ang makikinabang. Ang abot kaya ngunit di kalidad na bigas ay sinimulang ipinatupad kung saan ay target ng DA Caraga ang libo-libo mga residente mula sa vulnerableng sektor sa rehiyon. Ang programa ay unang dinala sa bayan ng San Miguel Surigao del Sur, sinundan sa Kicharaw, Agusan del Norte at Butuan City. Ang main beneficiaries ng umarangkad ng Benteng Bigas meron na program ng DA Caraga ay mga mangingisda, magsasaka, drivers, senior citizens, persons with disabilities, pati na mga guro ng DepEd. Ayon kay Leo Amarillo, market specialist ng DA Caraga, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na inilalapit sa mamamayan ang abot kayang bigas at iba pang pangunahing bilihin tulad na lamang nitong benteng bigas meron na. Layunin ng programang ito na mapagaan ang gastusin ng bawat pamilyang Pilipino, suportahan ang mga lokal na mga magsasaka at tiyakin ang mas ligtas at sapat na supply ng pagkain sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, July 28, 2026. Ang ating na pong oras, alas 12 na ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Emes mo yata ang nakakabit
6: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Palakas naman ng buffer stock ng NFA. Paano po ito ninyo na isakatuparan at gaano po kahalaga ang mas malaking buffer stock sa pagpapanatili po ng sapat na supply at matatag na presyo ng bigas sa bansa?
11: Well, definitely, pag maganda ang ating buffer stock, ibig sabihin, marami ang ating buffer stocks, mas secured yung ating mga supply during calamities and emergencies. At the same time, nasusuplayan natin yung ating benzene, bigas meron na. Sa ngayon, dahil sa tayo ay nakapagdagdag ng mga bagong facilities, mas marami tayong nai-imbak ngayon sa ating mga warehouses. Meaning, mas matatag ang ating buffer stock dahil mas lumaki ang volume.
10: Okay. And kung babalikan po natin, admin, yung nakalipas na taon, ano-ano po ang mga hakbang na isinagawa ng NFA para pumapalawak ang kapasidad dito sa pagbili, pag-iimbak at pangangalaga ng palay sa ating mga magsasaka?
11: Una, pinatupad natin yung pricers, no? Yung flexible pricing scheme, kung saan nakakasabay tayo sa mga traders sa kanilang mga presyuhan. At the same time, pinatupad natin yung fast lane for small farmers, 70 kabansa and below, meron silang sariling lane. At tapos ito, ngayong taon na to, pinatawad natin yung purchase order system kung saan para itong kontrata na, kung saan pinasalim pa lang nila ang kanilang bay. Eh, nakatiyo na sa NFA at dadaling na lang nila sa kaukulang pecha at yun ay bibili ng NFA.
10: Okay. At binanggit din po ng Pangulo ang banta naman ng mga sakit tulad ng avian flu at African swine fever. Bagamat pangunahing mandato ito ng Department of Agriculture, paano po naka-apekto ang mga ganitong sakit sa food security at sa operasyon ng NFA?
11: Sa operasyon ng NFA, walang masyado, no? Pero indirectly, yung mga sakit na ito, like yung ASF, bumagsak ang population ng swine sa Pilipinas na kung saan sila yung unang-unang gumagamit na mga milling byproducts like darak, binlid, so yung mga yan. So, naapektuhan yung ating kakayahan para maibenta ito sa mas magandang halaga dahil na nabawasan yung market niya.
10: Okay. And ayon naman po sa Pangulo, patuloy na sinasanay ang mga magsasaka sa makabagong teknolohiya at pamamaraan ng pagsasaka. Sa anong paraan po nakikipagtulungan ng NFA sa Department of Agriculture upang matiyak po ang mas mataas na kalidad at dami ng ani ng ating mga magsasaka?
11: Well, yung sa teknolohiya naman, yung sa DA, meron tayong tinatawag na command center kung saan alam natin kung saan yung mga areas, kung saan maraming tinanim na palay or kung ano yung mga tanim, no, doon sa iba't ibang lugar. Sa ganoong paraan, nakakapag-respond kami, nakakapag-prepare kami kung saan kami mamimili ng mas marami at kung saan kukulangin. So, mas maganda ang ating pre-positioning ng ating mga stocks kapag alam natin yung mga datos. Datos sa tama.
10: Okay. And the admin, can you say... Yes po. Go ahead, you were saying?
11: Okay po.
10: Okay. Admin, kumustahin po namin yung response, yung tugon ng ating mga magsasaka dahil meron pa rin po tayong mga kababayan na gusto yung tradisyonal na paraan ng pagsasaka. Kumusta po yung kanilang tugon sa modern farming? Madali naman po ba silang kapag-adapt? Go ahead.
11: Maganda naman ang reception. Marami ang tumanggap ng mga bagong makinarya. Marami na rin ang nag-a-adapt ng drone technologies. Think ko, unti-unti natatanggap na nila itong mga bagong teknolohiya.
10: Okay. And admin, binanggit din po sa SONA na umabot na sa 19 billion pesos ang naibayad na insurance claims sa sektor ng agrikultura sa nakalipas na 4 na taon. Sa inyo pong pananaw, admin, gaano po kahalaga ang crop insurance sa pagpapalakas ng loob ng mga magsasaka na ipagpatuloy ang kanilang produksyon sa kabila po ng iba't ibang panganib na kakaibat nito?
11: Alam mo, napakahalaga niyan sa ating mga magpapalay, no? Kasi imbis na mawalan sila ng loob ng pagtatanim dahil nalugi sila or binagyo, kung merong crop insurance, alam nila meron silang fallback. So, sa pagdating sa food security,

0: pang-agrikultura at maging life insurance nga po ng mga magsasaka at maing isda. Pero sa inyo pong pananaw, Admin, paano po sa tingin ninyo makakatulong ito sa pangmatagalang katatagan ng sektor ng agrikultura at food security?
1: Well, ang bagyo o kalamidad, walang pinipili naman yan eh. Mapahalaman, mapahayop, kayang salantain. So, kapag yan ay covered ng crop insurance, nai-insure natin na yung magsasaka, yung lahat ng kabuhayan niya, kahit paano ay meron siyang makukuha kung dakuan man ang kalamidad. So, yan ang napaka-importante. Yung kanilang, yung magsasaka sa kanyang pamilya ay merong nasasandalan na crop insurance.
0: Okay. Admin, panghuli na lamang po, ano po ang maaasahan ng publiko mula po sa NFA sa mga susunod na buwan para pumati ang sapat, abot-kaya at dekalidad na supply ng bigas sa buong bansa?
1: Ang NFA po ay magiging aggressive sa pamimili ng palay at sa tamang halaga para po mas marami tayong buffer stock sa ating mga warehouses. At ito ay ating pagsusumikapan, mabili lahat ng ating target para na sa gayon, sa panahon ng kalamidad or emergencies, at yung supply natin sa 20 bigas meron na ay patuloy na magiging available para sa ating mga kababayan.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, National Food Authority Administrator Larry Lacson. Thank you, sir.
1: Thank you.
0: Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: Balita at impormasyon na papanahon. Komprehensibo at sa lahat mapagkakatiwalaan. Ihahatid para sa bayan. Kasama sina Ice Martinez, Dayan Kerem at Audrey Coriceta. Ulat Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa inyong Pambansang TV.
1: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
0: Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo, pakinggan ang athletic journey at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter. Dito lang sa PTV Sports.

0: Benefits na bahagi ng SONA ng Pangulong Marcos Jr. kahapon ating pag-uusapan kasama si Dr. Edwin Mercado, President and CEO ng PhilHealth. Dr. Mercado, magandang tanghali po and thanks for joining us. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Joshua, at magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay.
0: Dr. Mercado, sa ikalimang SONA ng Pangulong Marcos Jr., binigyan diin ng Pangulo ang Yakap Program kung saan mahigit 4.5 million na Pilipino na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong nakarehistro. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung paano gumagana ang programang ito at paano pa ito palalawakin para mas marami pang Pilipino ang makinabang?
1: So Joshua, itong yaman ng kalusugan para mailayo tayo sa sakit ay yung tinatawag naming primary care program, kung saan merong nagtitimon na doktor o yung tinatawag nating gatekeeper or primary doctor na nag-i-ensure na ang ating kalusugan ay napapanatiling, ang mga ating mga member ay napapanatiling malusog at naagapan ang mga namumuong sakit bago pa ito lumala. So ito ay taunang ginagawa, kung saan ginagawa natin yung first patient encounter o yung masinsinang pag-evaluate ng kalagayan ng ating mga pasyento. At ito po ay nagro-roll over sa susunod na taon kung tayo po ay nakapagpatingin at kung tayo po ay nagkonsulta. Yung iba po medyo hindi nakakapagtuloy ng pagkukonsulta, kaya yung pong nangyayari pagka po nag-roll over sa susunod na taon, pwede po ulit pumili ng panibagong provider o ng panibagong clinic yung ating pong mga miyembro. Kasi meron po tayong tinatawag na open enrollment period na kung saan po doon sa last quarter of the year, which nag-uumpisa po yan October, November, December, ay pwede pong pumili kung hindi po nasisihan ng ating mga miyembro ng kanilang mga pribadong, ng kanilang mga provider, na pwede pong lumipat para po ang ating mga provider ay bibigyan din po ng abiso na sila po ay dapat maganda ang serbisyo at para po ang ating mga miyembro ay tuloy-tuloy ang pong natatamasa yung mga benepisyo kung kailangan po nila makuha. So yun po ang programa ng Yakap kung saan po kino-cover natin unlimited consultation base po doon sa assessment ng ating mga doktor. Meron po tayong gamot na sakop po ang 75 essential medicine at ito po ay umaabot ng hanggang 20,000 a year. At yun po ay dapat ang resetay ng gagaling mismo doon sa ating mga accredited na mga doktor, doon sa ating mga accredited facilities. At meron din po tayong cancer screening at meron din po tayo dyang mga essential laboratory tests na yun po yung pangkaraniwang ginagawa, lalo na po doon sa ating mga kababayang meron pong mga chronic disease o yung pangmatagalang sakit kagaya po ng hypertension, diabetes, dyslipidemia, sakit sa bato, at yun po ang ating minomonitor.
0: Okay. Doctor, balikan ko yung sinabi mo na nabanggit din ng Pangulo sa kanyang SONA, itong gamot program kung saan umaabot nga po sa 75 essential medicines ang saklaw nito. Pakipaliwanag po, paano po sa tingin ninyo makakatulong ito sa pagpapababa ng gastusin ng mga Pilipino sa kanilang maintenance na mga medisina at paano po o paano pa po ninyo ito palalawigin?
1: So batay po sa mga pag-aaral na ginawa po ng Philippine Institute of Developmental Study, ang outpatient medicine po ang pinakamalaking component ng out-of-pocket expense o yung pong mismong nanggagaling sa bulsa ng ating mga kababayan at miyembro ang ginagastos. So minabuti po namin na yun po ang pagtuunan kasi nga po malaking portion po, 40% ng ating out-of-pocket spending is maintenance medicine. So gaya po ng nabanggit ng ating mahal na Pangulo kahapon, nais po naming palawigin. So meron po kaming tala ng mga sakit na pangkaraniwang dinadanas ng ating mga kababayan at yun po ay tinahirin natin doon sa ating mga benepisyo naman na meron na tayo para po pag nagkaroon po ng inpatient o pag-hospital ang ating mga pasyente. So yun po yung aming tinitingnan na pagtahi-tahiin para po doon pa lang sa primary care ay nabibigyan na po natin ng gamot at kung sakali po mag-progress man ang kanilang sakit, eh meron na rin po tayong mga benefit for inpatient care na pwedeng i-avail ng ating mga pasyente pagka sila po'y na-hospital.
0: Okay. Okay. At kaugnay po niyan, Doktor, inihayag din po ng Pangulo na sa susunod na taon ay palalawakin pa mga programa upang maisama yung iba't ibang blood tests at mga gamot para doon sa maagang pagtukoy ng sakit na mga nabanggit niyo din po kanina sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Paano po ito paghahandaan ng PhilHealth para sa implementasyon ng bagong benepisyong ito?
1: So, gaya ng nabanggit ko kanina, Joshua, itinatahi namin mula doon sa primary care hanggang doon sa pagkang pasyente po ay na hospital, yung mga uri ng laboratoryong mas maganda makover natin dito sa yakap. So, halimbawa po, meron tayong ilalabas ng mga programa para sa cancer ng baga. So, yun po ay mas magandang tingnan natin doon sa pagka doon pa lang po sa primary care, ano ho bang pinagmumula ng sakit sa baga o cancer sa baga? Di ho ba yung karimitan yung paninigarilyo? So, maaari pong i-cover natin, for example, yung mga gamot para po matigil yung paninigarilyo. Meron po mga gamot na binibigay po para po maibsan yung pagnanais ng ating mga kababayang manigarilyo. So, yun po yung example ng pagtatahi po natin ng mga programa na i-cover natin na mga laboratory tests at mga gamot mula dito sa ating yakap, papunta naman dun sa pag ang ating pasyente ay nangailangan na sila po ay ma-confine o ma-hospital.
0: Alright. At inanunsyo din po ni Pangulong Marcos Jr. na dodoblehin ang PhilHealth Package para naman po sa mga batang may developmental disabilities at tataasan ang bilang ng therapy sessions mula 90 hanggang 150 sessions. Ano po ang kahalagahan ng pagpapalawak na ito? At paano po ito makakatulong sa mga pamilya ng mga batang may espesyal na pangangailangan?
1: So, sa aming tala, lumataas din yung prevalence o yung incidence ng mga developmental disabilities. Kagaya po dyan yung autism, yung pong cerebral palsy, yung iba-iba pong mga global disability na maaari pong dulot ng pagbabago po dito sa ating environment. So, yun po ay kalimitan, nakaka-drain din, na malaki rin po ang pasanin ng ating mga miyembro dahil hindi lang po yung ating mga children with disability ang naabala. Malamang po, meron ding mga kasama sa bahay na nag-aalaga. Meron pong kailangan mag-skip ng kanilang trabaho para po dalhin ang ating mga pasyente sa ating mga rehab centers. So ang nais po namin ay matugunan po at mabigyan lang maagang lunas itong ating mga nakikita may developmental disability para din po maging independent somehow ang ating mga pasyente kapag naagapan at napigyan ng lunas. Maagap pa lang dun sa kanilang pagkakadetect nitong kanilang developmental disability. So kasama po dyan yung occupational therapy, physical therapy, consultation po sa developmental pediatrician o dun po sa mga child psychologist. At kasama na rin po dyan yung mga therapy session na mula nga po from 90 ay tataas po natin ng almost 150 maximum per year.
0: Okay. At ayon po sa Pangulo, Dr. Mercado, mula po sa mahigit 5 milyong pamilya noong 2022, umabot na po sa higit 7.5 milyon na pamilya ang nakinabang sa PhilHealth dito lamang po nakaraang taon. Ano po ang naging susi sa malaking pagtaas ng bilang ng mga benepisyaryo at paano po ninyo masisiguro na magpapatuloy pa ang paglawak ng mga serbisyong ito?
1: So una dyan, Joshua, mas marami kaming nahikayat na mga provider. Kasi pagkamat tayo po ay mayroong universal health coverage, kapag wala naman po nagbibigay ng serbisyo, wala rin pong access ang ating mga pasyente. So una po dyan yung mga Z-Ben packages, yung pong mga malalalang sakit na umaabot po ng halos daang libo o milyong piso ang gastusin. Marami po kaming naidagdag ng mga hospital na nagbibigay nitong Z-Ben packages. Pangalawa po ay yung ating komunikasyon dahil ngayon po alam na po ng ating mga miyembro na may mga ganito palang benepisyo at meron pala silang coverage kahit nga po hindi sila magkasakit. Ito nga po yung yakap. Kaya po ang aming natala ay tumaas po ng almost 50% to 65% yung pong total availment o total claims. At yan po yung nagbunga ng 7.5 million na pamilyang Pilipino na atin pong nakocover, nakaragdagan po ngayon.
0: Alright.
1: Ito pong mga benepisyo, ito po ay nakapatay din po dun sa kontribusyon ng ating mga miyembro. Kaya talagang inihikayat po natin ang ating mga miyembro, lalo na po yung may mga kakayanan naman na mag-ambag, na ituloy-tuloy din po ang kanilang pag-aambag para po maging sustainable itong ating programa.
0: At isa nga po sa dahilan kung bakit nakahikayat po siguro kayo ng mas maraming providers ay dahil po sa mas pinabilis na ngayon ng PhilHealth, ang pagbabayad sa mga ospital at healthcare providers na nabanggit din po sa SONA. Ano pa po ang mga susunod na reforma na maaaring asahan po ng publiko mula sa PhilHealth, Doc?
1: So, ang pagbabayad namin ay napakalaga dahil yan yung lifeblood ng isang hospital. Dahil nakakailangan ng pampuhunan, pampasweldo, pambayad sa mga gastusin ng kuryente, for example. At ito, inaibaba natin doon sa datihang 45 to 60 days to kasalukuyan. Nagtatrack na kami ng 15 to 18 days. So, ang una pa namin, ang kasunod namin tinitingnan ay yung tinatawag na pakikipag-ugnayan sa ating mga hospital kung pwedeng mag-agree na kami na aming bibilhin na yung espasyo na nilalaan nila doon sa mga tinatawag na no balance bill o yung mga kasong mga hindi na kailangan naglalabas ng pera ang ating pasyente mula sa sarili nilang bulsa. At yun ay pinag-aaralan namin. At kami nakikipagpulong na marami ng mga private hospitals ang sumasang-ayon na may mga paraan naman para maibaba namin yung gastusin at para pumasok nga yung kanilang mga coverage doon sa no balance bill ng ating mga basic accommodation hospital.
0: Alright, on that note, mensahe niyo na lang po, Dr. Mercado, sa ating mga kababayan na umaasa sa mga benepisyong handog po ng PhilHealth.
1: So ako po ay nananawagan, una po nagpapasalamat sa ating mga miyembro dahil po sa kanilang patuloy na pag-ambag at pagtangkilik dito sa ating programa. Ang sustainability po nitong ating programa ay nakabase po doon sa social solidarity o yung pong mga pagtutulong-tulong ng ating mga miyembro sa diwa po ng ating kapwa at bayanihan. Kaya ito po ay talaga pong titingnan namin ng maigi kung paano pa rin po natin mapapalawak yung ating mga benepisyo, hindi lamang po sa paraan ng pagdagdag ng amin pong mga binabayara, kundi din po paano po namin maingganyo yung ating mga provider, lalo na po itong ating mga ospital, kung paano nga po maibaba ang kanilang mga gastusin at presyo through efficiency at baling po yung ating mga efficiency para po sa ikabubuti ng ating mga miyembro.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Edwin Mercado, President and CEO ng PhilHealth.
1: Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Bayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at mastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamitin karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon! Dapat laging listo!

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, accomplishments at mga programa ng TESDA na nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. Sa kanya ikalimang SONA, ating tatalakayin kasama si Ma'am Flora Meljoy Songsong, Executive Director ng TESDA Public Information Office. ED Flora Mel, magandang tanghali po and welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagkakataong ito na makasama kayo, Sir Joshua Garcia.
0: ED, thank you for joining us. Sa kanya pong SONA ng ating Pangulo, sinabi po nito na umabot na sa 81% ang placement rate ng mga nagtapos sa TESDA at iba pang TVET programs. Ano po ang mga naging susi sa mataas na employment rate na ito at sa mga industriya po pinakamaraming agad na nakapagtrabaho ang ating mga graduates?
1: Opo. Una sa lahat po, talagang nagpapasalamat kami at punong-puno ang aming puso dahil nababanggit ng Pangulo, ng ating Pangulo, yung ilan sa mga naging inisyatibo ng TESDA sa pagkukunan ni Sec. Kiko Benitez para mas mapataas pa nga yung pong opportunity, yung employability ng ating mga nagiging graduate. At malaking bahagi po ng nagiging resultang ito, yung pagtaas ng employability, yung patuloy na pakikipag-ugnayan po ng TESDA sa mga bahagi ng industriya, yung mga eksperto sa iba't ibang sangay o larangan ng sektor ng paggawa ay malaking tulong po para mabigyan ang TESDA ng tamang impormasyon, ano ba yung mga nakikita natin nakakailanganing skill set o yung mga kakayanan ng mga magiging manggagawa, ano ba yung mga pagbabago at employment changes or demand sa iba't ibang sektor. At ito rin po ay malaking tulong sa patuloy na pag-develop natin ng mga training regulations, yung mga standards na ginagamit ng TESDA sa pagsasanay o pagsasagawa ng mga training sa iba't ibang larangan po o sektor ng paggawa. Tinitiyak po ng ating patuloy na pagpapalakas sa ugnayan sa industriya yung pagiging global standards ng ating pong ibinibigay at yung kalidad na ating pong naibibigay sa ating mga nagiging trainees or learners ay tumitiyak na meron silang tutunguhin na empleyo or maaari nilang gamitin sa pagsisimula ng kanilang negosyo na mapapakinabangan para tugunan yung kanilang mga pangangailangan.
0: Alright. ED, binigyan din po ng Pangulo ang mga programang CHUPER, Scholar at Entrepreneur na naglalayong mabigyan ng bagong kasanayan at kabuhayan ang ating mga CHUPER. Ano na po ang naging resulta ng mga programang ito at ilan na po sa mga driver ang natulungan ng TESDA?
1: Ang ating pagkikipag-ugnayan naman sa sektor ng transportasyon ay nagpapatuloy at medyo matagal na nga po itong ating pakikipag-ugnayan patungkol sa CHUPER Scholar at nagpapatuloy po ito. At ito naman nga ay bilang tugon din at bilang pagbibigay kahandaan sa ating mga kababayan na nasa sektor ng transportasyon na lalo pa nga sa mga pagkakataong ito na napaka-unstable nung pong lagay or status ng kanilang paghahanap buhay dahil nga maraming factors ang nakakaapekto sa kanilang stabilidad. So, ito po ay nagpapatuloy at initially at simula ito sa pakikipag-ugnayan ng TESDA sa Department of Transportation ng mga panahon yon at nagpatuloy po ito maging sa ating mga bagong programa na ipinagkakaloob din sa ating mga kababayan na nasa sektor ng transportasyon. At hindi lang po ito doon sa ating mga driver, kundi maging doon sa kanilang immediate family. Kung minsan po ay yung kabiyak ang ating nabibigyan ng pagkakataon para magkaroon din ng pangdagdag doon sa kanilang kabuhayan kung matututunan at mabibigyan sila ng ganitong training o pagsasanay sa pangkabuhayan ng mga pamilya ng ating mga driver.
0: Okay. ED, can you give us some examples po ng mga bagong kasanayan na natutunan ng ating mga CHUPER o yung uri ng iba pang kabuhayan na maaari nilang pagkakitaan maliban po sa transportasyon?
1: Meron po tayong mga mabibilis lang or madaling matutunan like yung pong pag ang ilan sa kanila ay kinoconsider din yung pagsisimula ng maliit na tindahan or entrepreneur. Ang entrepreneurship po ay isa sa mga nakapaloob na kaalaman or kasanayan sa atin pong mga training na isinasagawa. At pagdating naman po sa mga livelihood, nandyan din yung sa meat processing, food processing na mabenta at mabilis na matutunan. Ganun din po yung sa mga bread and pastry production, yung mga kabiyak ng ating mga driver. And doon sa mga driver din po na nagnanais na umiba ng larangan. Halimbawa, ang isa po kasi sa malaking pangangailangan ngayon ay yung patungkol sa sektor na sa construction. Sa construction o yung pag mga construction trades na, na tinatawag. Medyo patuloy na lumalaki yung demand para sa ganitong kasanayan. At ibinibigay po natin ito as an option sa ating mga driver kung pwede nila i-consider yon na maging ibang mapagkukunan after na kanilang training. Dahil ang isa pong primary consideration din sa ating mga ino-offer na mga training ay kung ano yung naisin, yung gusto nung magsisimula ng pag-training. Kasi para matiyak din na tatapusin niya talaga yung pinasimula niya na training. Dahil naglalaan din po naman ng resources ang ating pamahalaan para sa ganitong mga pagsasanay or training.
0: Alright. And ED, sa sektor naman po ng agrikultura, ayon sa Pangulo, mahigit 10,000 na magsasaka at maingisda ang matuturuan ng mga bagong kasanayan sa ilalim ng mga programang ipinatutupad kasama ang DOLE at Department of Agriculture. Ano po, ED, ang mga training na kanilang matatanggap at paano po ito makatutulong sa pagpapataas ng kanilang kita at productivity?
1: Apo. Isinasama po natin dyan dahil ngayon naman maging sa sektor ng agrikultura ay marami ng mga pagbabago. Maraming mga teknolohiya na available naman po. So dahil sa ating pong patuloy na makikipag-ugnayan sa mga eksperto sa larangan ng agrikultura, ay na-i-incorporate po natin yon sa ating mga ginagawang training, katulad ng organic agriculture production, yung pong sa pag-aalaga ng mga ruminants or ng mga isda, no? Yung mga backyard lang po na pwedeng pasimulan. Ito po ay patuloy natin na tinitiyak na magiging available para sa atin pong mga nasa sektor ng agrikultura. Kasi hindi naman po lingit sa ating kaalaman na ngayon marami talagang available na yung precision farming, halimbawa, yung paggamit ng mga makinarya at ng ilang pang mga bagong teknolohiya para matiyak na mas mataas yung magiging ani o produksyon ng ating pong mga magsasaka at yung mga nasa sektor ng agrikultura. So yun po ay kabilang doon sa mga binibigyang pansin din natin at patuloy na pinag-iinam para makatiyak ng mas mataas na yield or ani para sa ating pong mga magsasaka.
0: Okay. At isa po sa mahalagang anunsyo naman sa SONA ay ang pagsasama ng Tech Pro sa Senior High School bilang isang progresibo at ladderized na programa. Paano po dito mabibigyan, ED, ng mas maraming oportunidad ang mga kabataan na makapasok agad sa trabaho o makapagpatuloy naman sa kolehiyo?
1: Opo. Gamit po kasi yung bagong curriculum na yon or yung Tech Pro na kung saan yung ating mga nasa senior high ay binibigyan po ng pagkakataon na matuto rin, mag-undergo ng mga training sa iba't ibang qualifications, pwedeng sa...
2: Pansamantala muna natin pinuputol ang programa upang bigyan daan ang balitang ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisita ang Davao de Oro Provincial Hospital sa Monte Vista. Armando Feliquito, ibalita mo!
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Armando?
4: Yes, Chris. Kanina lang, kakaalis lang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Davao de Oro Provincial Hospital sa bayan ng Monte Vista, kung saan binisita ng Pangulo ang nasabing pagamutan kanina nag-ikot ito, no? Kanina si Pangulo nakikipaghalubilo pa ito sa mga pasyente mula sa PEDYA, even sa OB-GYNE at doon sa kanilang operating department sa nasabing hospital. At kanina rin, no, nakipaghalubilo din ito sa mga pasyente sa ilalim ng outpatient department ng nasabing paggamutan. At kanina din, Chris, no, nag-abot ito ng check na lampas 100 million pesos sa nasabing paggamutan. At kanina nga, nakapanayam natin si Dr. Ferdinand Soberano, ang Chief of Hospitals ng Davao de Oro Provincial Hospital, Monte Vista, kung saan gagamitin umano ito ang nasabing halaga sa mga ekipo o iba pang kagamitan sa hospital na malaking tulong para sa kanilang serbisyo dito sa mga residente ng probinsya ng Davao de Oro. Yan ang latest mula dito,
2: Armando,
4: sa bayan ng Monte... yes, Chris.
2: Armando, ano mga sinabi o reaksyon ng mga pasyente o kaya pamilya ng pasyente sa pagbisita ng punong ehekutibo?
4: Kanina lang, ano, binati nila yung Pangulo pagpalabas pa lang. Ito, department kung saan, itong outpatient is nasa labas ng hospital nila nilalagay. Ito yung, ano, parang yung sa triage area. Tuwang-tuwa yung mga pasyente kita ang Pangulo na kita ang nasa paggamutan. Kanina din, no, kami pa-picture. Ito yung mga empleyado na hospital ang EGA nakipag-asset Pangulo for Armar Junior Calipis.
2: Armado, medyo napuputol lang yung linya mo. Usog ka lang ng konti dyan.
4: Okay. Ito, Chris. Okay, okay na po ba ito? Hello po?
2: Yeah, go ahead, Armando. Medyo nawawala ka pa rin, Armando.
4: Okay na po ba ito?
2: Sige, go ahead.
4: Hello po? Hello?
2: Go ahead, Armando.
4: Chris, no, binati kanina yung Pangulo, no, ng mga nasa college area na outpatient department ng nasabing hospital kanina, no? Kanina nga, kung makikita natin dyan sa video na pinadala natin, naglabas agad ng cellphone itong mga pasyente at even yung mga watchers nila kanina, no? Kasi nga, gusto nilang makita yung Pangulo. And kanina rin, nakita natin doon na yung mga staff at iba pang empleyado ng hospital ay game na nakipag-selfie kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Craig.
2: Alright, maraming salamat, Armando Finiquito.
4: Yan, Chris, no, at para sa ibang detalye at iba pang balita at iba pang detalye tungkol sa nasabing balita ay tumutok lang sila sa mga programa ng Radyo Pilipinas at iba pang social media platforms ng Integrated State Media. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: So, samantala, pakinggan muna natin ang mga kaganapan mula sa Radio Television Malacañang o RTBM.

0: Samantala, mga kasama, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pamimigay ng cash assistance na tig 200,000 piso sa bawat barangay mula sa tatlong probinsya sa Region 11 sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Marcel Mamon Dasalia, ibalita mo.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Marcel?
2: Yes, dumating na po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa may Capitol Grounds, sa provincial capital ng Davao de Oro, mismo sa bayan ng Nabunturan, kung saan una niyang inuho ang mga programa ng Department of Agriculture, kung saan mamimigay ang DA ng mga kagamitang pangsaka at ganun din ang kagamitang pangisda katulad ng mga bangka galing naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At meron din dito ng bigas, no, yung benteng bigas para sa mga nais bumili ng murang bigas. And habang sa ngayon, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nandun pa, no, sa mga proyekto o mga kagamitan na ipamimigay sa ating mga beneficiaries, tutungo ang ating Pangulo dito mismo sa may covered core, ano bang tawag dito, no, kung saan natitipon ang mga beneficiaries, mga barangay officials, mga scholars na siyang makakabenepisyo sa cash assistance na ibibigay ng Pangulo para sa mahigit 500 barangay ng tatlong probinsya ng Davao Region, kung saan ang mga probinsya, pinabibilangan ito ng probinsya ng Davao Occidental, Davao de Oro, at ganun din ng Davao del Norte. At ayun nga, hinihintay natin ang pagpasok ng Pangulo dito mismo sa may sentro ng programa at nasa masamna ng mga tao dito na makita ng personal ang ating Pangulo, kung saan magbibigay din siya ng kanyang speech mamaya, no? Pakinggan natin mamaya ang kanyang speech at tuwang-tuwa naman ang ating mga beneficyaryo dito at excited sila na makita ang ating Pangulo. So,
0: Marcel, meron ka bang ideya kung ilang mga magsasaka at mangingisda ang makikinabang sa ibibigay ni Pangulo?
2: So far, hindi pa tayo nabigyan ng data, no, mula sa Department of Agriculture at BFAR. Ang sabi nila, mamayang konti nila ibibigay. But so far, ang meron tayo, yung data statistics ng mga barangay na makakatanggap ng cash assistance mula sa ating Pangulo na tig 200,000 pesos sa bawat barangay, o mahigit 500, if I'm not mistaken, is 565 barangay at tig 200,000 pesos. At ang 100,000 pesos dito ay para sa 5 scholars ng bawat barangay, yung mga mag-aaral sa kolehiyo. So yan muna ang nakuha nating data.
0: Okay.
2: Yes.
0: Marcel, nakakwentuhan mo ba yung mga mabibigyan ng assistance mula kay Pangulo, kung ano yung mga kursong kinukuha nila o kukunin nila?
2: Actually, yung mga binibigyan ng ano, ng scholarship, eh yung mga nag-aaral na ngayon sa kolehiyo, yung may iba nga na gagraduate na. So merong iba yung agriculture, no, yung kanilang ano, kanilang kurso, yung Bachelor of Science in Agriculture. Siguro gusto nilang magkaroon o may farm sila, kaya yun ang gusto niyang pag-aralin para dagdag. At yun naman ang talagang kailangan, no, yung dagdag na mga kabataang magiging tawag dito into agriculture. So ngayon ang ating Pangulo ay papasok na dito mismo sa lugar kung saan nagtipon-tipon ang mga beneficiaryo, mga barangay officials, mga estudyante at iba pang mga officials ng Davao Region.
0: Masel, nakausap mo ba yung mga estudyante kung o kaya yung mga iba pang beneficiaryo, kung anong gagawin nila sa matatanggap nilang cash assistance?
2: Yung mga beneficiaryo tulad ng barangay, sa barangay, nakausap natin yung isang barangay kapitan, isa sa mga tinututukan nila o bibili nilang proyekto, yung generator. generator para sa kanilang barangay kasi nga minsan nawawalan sila ng kuryente. So mas maigi na meron silang generator na pwede naman makapagbigay ng kuryente sa kanilang mga constituents, so sa kanilang mga residente ng kanilang barangay. So yan ang isa sa mga sinabi ng ating na isang barangay kapitan mula sa Davao Occidental.
0: Kasamang Marcel, bukod sa mga ibibigay na ayuda, cash assistance, tsaka yung mga bangka, fertilizer, meron pa bang ibibigay na tulong ang Pangulo sa mga iba pang benepisyaryo?
2: So far, yan ang ating nakuhang impormasyon. Pero nandito din ang DSWD kung saan pagbibigay din sila ng cash assistance yung mga benepisyaryo ng aid. Andito din ang DSWD.
0: Marcel, hindi naapektuhan yung o nakansela yung aktibidad kasi nagkaroon ng lindol diyan sa bandang Mindanao eh.
2: Oo. Pero yung lindol, yung sentro ng lindol kasi nandoon sa Davao Oriental, ibang probinsya 'yon. Mm-hmm. At hindi naman kasali sa ngayon ang Davao Oriental. So hindi medyo naapektuhan ang mga tao dito sa Davao de Oro kasi hindi naman masyadong malakas.
0: Magandang balita yan na kahit papano hindi na kansela yung aktibidad ng Pangulo diyan dahil marami ang nag-aabang tsaka ang syempre nais na rin nilang mapakinabangan din yung ibibigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos para sa kanila.
2: Yes, yun na. Kaya nga ang dami-dami, ilang libong mga tao nandito ngayon dahil nga tuwang-tuwa sila sa magandang balita na ibibigay ng ating Pangulo kahit nabisi ang ating Pangulo katatapos na yung sona at nagkaroon siya ng panahon para sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental at Davao del Norte.
0: Marcel, sino yung nagsasalita ngayon?
2: Siya po ang governor ng Davao de Oro, si Governor Mabanglo po.
0: Okay, at ipakinggan po ang gobernador.
2: Malapit na. Yes.
3: This is our provincial capital.
4: The province of Davao de Oro. Today, we are making history. For the first time, a sitting president of the Republic of the Philippines visits our provincial capital. A moment that will forever be remembered in the history of our province. And today, Your Excellency, your presence here with us at the provincial capital makes this visit even more meaningful because you come not only to visit but to bring direct...
0: Maraming salamat, Marcel Mamon Dasalia, nagbabalita mula dyan sa Davao de Oro. Samantala, ako po ang inyong naging kasama, si Christopher Tirambolo, at susunod na po ang serbisyong Coast Guard.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit?
11: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
5: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
15: Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin.
5: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit, ha?
16: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabuti?
11: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
14: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Gagamitin para sa scholarship. Bawat barangay mamimili ng 5 na barangay na scholar para matulungan naman na makapagtapos. Ang sabi lang namin sa mga barangay officials, siguro ang pinakamaganda, mamili kayo yung mga malapit nang magtapos pero baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kulang kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. Ngunit so, ang mangyayari dyan, bawat barangay, 5 ang scholar, tawag po natin dyan ay presidential scholar. Dahil itong pondo na ito ay galing sa Office of the President. Kaya presidential scholar, tigli-limang presidential scholar ngayon ang kada barangay. At bawat isa makakatanggap ng 20,000 piso para sa kanilang pangangailangan para naman makapagtapos sila. Ito po ay napakahalaga. Ito, nandito nakikita ko, meron dito yung mga ibang scholar ay nakarating dito. At ang lagi kong sinasabi sa ating mga presidential scholar, sana mapakinabangan ninyo na mabuti itong pondong ito. Dahil napakahalaga yan para makapagtapos kayo. Ang mahalaga ay makapagtapos kayo dahil kapag maganda ang inyong pinag-aralan, kapag maganda ang naging

0: Training ninyo ay malaking bagay ito para makatulong sa inyong sarili, pagandahin ang buhay ninyo, pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, pagandahin ang komunidad ninyo, at sa ganung paraan para pagandahin ang buong Pilipinas. Dahil iba po ang nakapag-aral, marami pong kayang gawin, marami pong kaalaman. At lagi kong pinapaalala sa ating mga presidential scholar, ang matutunan ninyo, ang kaalaman na makukuha ninyo sa pag-aaral ay kayamanan yan na hindi na mamawala sa inyo yan. Hindi kayang agawin yan, hindi kayang nakawin yan, hindi yan nalulusaw habang buhay ninyo nasa sa inyo na yan. At araw-araw sa buhay ninyo, pagkatapos ninyo sa eskwela, araw-araw ninyo magagamit yung kaalaman na yan. At yun na nga, at para naman, mas madaming opportunity, mas maraming oportunidad para sumikat at para maging maganda ang buhay ninyo. At alam nyo po, ang katotohanan yan ay kailangan, darating ang panahon. Siyempre, yung mga kabataan, nakala nila matagal pa yan, pero darating na, malapit na yan, darating ang araw na kayo na ang namumuno. Hindi lamang sa gobyerno, kundi sa mga negosyo, kundi sa mga kung ano-ano mga ginagawa. Dahil po, katotohanan, sabi nga nila, wala naman daw forever. Siguro kaming mga nakaupo ngayon, hindi naman kami forever na nandito. Darating ang panahon na kayo na ang mga leader ng Pilipinas. Kaya't kailangan handa kayo, may kaalaman kayo, meron kayong karanasan. At kayo ay alam ninyong gagawin para makatulong sa ating mga kababayan, para makatulong sa inyong mga sarili, at para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yan po ang halaga ng pag-aaral, ang halaga ng pagtatapos kahit sa para meron naman kayo na meron kayong stock knowledge para kahit na anong papasukan ninyo ay patuloy ang paggamit ninyo dito sa mga bagong kaalaman na nakuha ninyo sa mga eskwela. Yun naman po, 200,000 po, 100,000 bawat barangay bibigay natin sa mga presidential scholar. Yun naman natira na 100,000 na nasa barangay chairman, hindi na po namin sinasabi sa mga barangay official kung saan nila gagamitin yan. Dahil, eto nga, naging karanasan ko bilang gobernador. Wala nang mas alam ang sitwasyon ng isang barangay kung hindi ang mga barangay official. Kahit na sinong eksperto na magsasabi, hindi, alam ko yan. Hindi mo masasabi na mas alam nila ang sitwasyon sa barangay na yan, kundi tanong mo sa mga barangay official. Kaya't yung 100,000, nasa sa inyo na yan. Saan yung gagamitin? Marami po kaming, marami na rin po kaming napuntahan. Iba-iba po ang paggamit doon sa 100,000. Yung ibang barangay, bumili bigas para makadagdag doon sa rice giving natin na ginagawa sa LGSF. Na bigas, binili. Yung iba, bumili ng motorsiklo. Yung iba, bumili ng mga monoblock, bumili ng computer, bumili ng parang gamit para sa agrikultura. Yan po. Kaya hindi na namin inuutos, hindi na namin sinasabi, eto ang dapat ninyong gawin. At palagay ko, nakakasiguro naman ako, alam naman ng mga barangay official natin kung saan gagamitin yung pera na yan. At sinasabi ko sa ating lahat, sa mga chairman, sa mga official ng barangay, kung maging maganda ang resulta nitong programa na sinimula natin ngayon, basta't maging maganda ang resulta nito, ay patitiyakin natin, palalakihin pa natin yung pondong yan. Ayan. Hihingian ngayon natin ang ating mga congressman. Pagdating ng budget, pupuntahan natin yung mga congressman, sasabihin ko, magandang programa ito, dagdagan ninyo ng pondo. Pero basta't naman, nakakarating sa tao, yan lang naman ang mahalaga. Yan naman ang mahalaga. Basta't makarating sa tao ang mga serbisyo, mga benepisyo na dinadala ng national government. Kaya napaka-importante po na ang development ng Pilipinas ay hindi lamang sa taas, hindi lamang sa matataas na opisyal, hindi lang sa Maynila, kundi sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Ang bilang ng barangay sa Pilipinas siguro mga 42,000 plus ang bilang ng barangay. Nakapagtapos na tayo, nakapagbigay na tayo ng ganitong pondo, yung 200,000 sa bawat barangay, nakapagbigay na tayo sa halos 37,000 at 37,000 na barangay ay nabigyan na. Tatapusin po natin hanggat mabigyan natin lahat ng barangay. Dito naman ngayon, ang barangay na binibigyan natin ng 200,000 ay 565 barangays, Davao de Oro, Davao del Norte, and Davao Occidental. Kaya ipagpatuloy po natin itong programang ito, ang ating mga scholar, pag gamitin ninyo na mabuti itong pondong ito, take advantage, pagsamantala ninyo na meron tayong pondo na maibigay, at mag-aral kayo na mabuti, trabahuhin ninyo na mabuti ang inyong eskwela, at siguro naman, sana sa darating na yung susunod na natin pagkikita, ay may hawak na kayong mga diploma. Yan po ang pangarap natin. Yan po ay para kaya natin ginagawa po ito. Maraming salamat po. Good luck po sa inyong lahat. At dadagdag ko pa po, bago po ako magtapos, alam nyo po, ang pamahalaan, ang inyong pamahalaan, ay hindi lang nag-uutos sa inyo na ito yung gagawin ninyo, ganyan ang gagawin ninyo. Yung mga opisyal, yung mga kababayan natin. Kami po, ay kasama po dyan, kami ay nakikinig po. Kaya kung meron kayong mga hinain, meron kayong mga inaalala, meron kayong nakitang maganda na sa palagay ninyo ay dapat gawin, sabihin niyo po kami. Sabihan ninyo ang inyong mga local official, sabihin ninyo yung mga official sa mga ahensya ng gobyerno, kung national man o kung local man, at kung kaya namin gawin. Kung ito ba, ay kung ano pa ang sasabihin ninyo sa amin, kung ito ba ay makakatulong ng mabuti sa ating mga kababayan, hanggat kaya po ng ating pamahalaan, gagawin po natin para tiyakin na lahat ng pangangailangan ninyo o karamihan ng pangangailangan ninyo ay maibibigay natin sa inyo. Asahan po ninyo, ang pamahalaan ninyo ay nandito, hindi kayo nakakalimutan kahit kayo'y nasa malayong lugar. Ay nandito po kami, ginagawa po namin ang lahat, nag-iisip ko may ginagawa din namin lahat ng kaya namin at alam namin gawin para tulungan at pagandahin at magdala ng kahit kaunting ginhawa sa inyong mga buhay. Kaya asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay laging nandito para mag-alaga, mag-alalay at tumulong sa inyong lahat. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Maraming salamat. Tatapos lang ng speech ng Pangulo, pagsasalita ay binigyang din ito ang healthcare na gawing prioridad. Ganun din ang halaman ng local government. Kung hindi tutulong, hindi maganda ang ugnayan ng LGU. Kaya kahit gaano pa niya, kaganda ng proyekto at ramdaman ng komunidad. Kaya hinimok ng Pangulo na ang pagtutulungan sa kahit anong klaseng kunan sa sa Pangulo na magandang programa ang pagtutulungan sa pagitan ng local government at ng national government. Kaya nga nagkaroon ng program bawat pagkinabang
2: Masel? Paling ka ng konti.
1: Yes? Hello? Hello?
2: Go ahead, Masel. Masel, go ahead.
1: Hello? Okay. Ang Pangulo dahil pupunta din ito sa Maya House
3: of Maraming salamat, Marcel Dasalia ng Radio Pilipinas Davao. Medyo mahina yung signal ni Marcel, no? Kaya putulin na lang na muna natin.
2: Maraming salamat. At tayo po ay... Bago tayo magpatuloy sa ating servisyong Coast Guard, sa ating mga kababayan, babalik muna tayo sa ating servisyo, sa ating programa matapos lamang po ang ilang mga paalala. Please stand.
4: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
5: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
8: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Alam mo ba na ang iyong katawan ay may sariling defense army? Ito ang tinatawag na immune system. Araw-araw, nilalabanan nito ang mga bacteria at virus na maaaring magdulot ng sakit. Pero alam mo rin ba na ang kulang sa tulog at sobrang stress ay nagpapahina sa depensang ito? Kapag mahina ang immune system mo, mas madali kang kapitan ng ubo, sipon at iba pang impeksyon. Kaya importante ang sapat na tulog, tamang pagkain at regular na ehersisyo. Simple lang, pero malaking tulong para manatiling malakas ang iyong katawan. Tandaan, ang kalusugan, alagaan mo bago ito mawala.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling

0: nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard.
6: Tayo po ay bumabalik dito sa Serbisyong Coast Guard, pero sa iba pa pong mga balita, former House Speaker Romualdez pinagsusumite na ng counter affidavit or affidavit ng Ombudsman. Radyo Pilipinas Senior Correspondent Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: Report.
9: Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na naglabas na ang kanilang preliminary investigation team ng order to file counter affidavit laban nga dito kay dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang correspondents kaugnay na ongoing na investigasyon sa flood control scandal. Ayon sa Ombudsman, may 15 araw si Romualdez mula sa pagtanggap ng kautusan para magsumite ng kanyang counter affidavit. Matapos maisumite ang lahat ng panig ay isa sa ilalim na sa resolusyon ang naturang kaso para matukoy kung may sapat na batayan para ito ay ihain sa anti-graft court. Una nang naghain ng panel of investigators ng Ombudsman ang supplemental complaint for preliminary investigation laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at iba pang respondents kaugnay na umaliya sa flood control project. Kabilang sa mareklamo ang plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: Report.
6: At sa sinasabi na po natin, tayo nagbabalik na po sa Servisyong Coast Guard dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa linggong ito, sa Martes na ito, as promised sa ating mga kababayan, tayo idadako sa himpapawid. Dahil makakasama po natin ngayon, marami actually yung role ni Sir sa Coast Guard Aviation Command. Currently, si Sir po ang commander ng Headquarters Support Group ng Headquarters Civil Aviation Command ng Philippine Coast Guard. At the same time, siya rin po ang acting operations ng SeaGovCom and ang commander ng Air Station Aurora. So, wag natin patagalin pa. Ensign Hodges, welcome na natin. Kasama natin ngayon dito live sa studio si Commander Paul Ives, kakanin din Philippine Coast Guard. Sir, magandang hapon at welcome sa Servisyong Coast Guard.
10: Magandang hapon din, Doreen, tsaka Leroy.
6: Thank you, sir, sa pagkakataon na makasama kayo namin ngayon. Sir, sa unang katanungan natin para sa ating programa ngayong hapon, Maaari niyo po bang ilahad sa ating mga kababayan, sir? Since na isa sa pinakamahalagang sangay ng Philippine Coast Guard, ang Coast Guard Aviation Command, ano po yung pangunahing tungkulin ninyong ginagampanan, sir?
10: Well, so basically, no, magandang hapon sa ating lahat at ganun din sa ating mga tagapakinig. Anyway, so ang Coast Guard Aviation Command, kung ating tutukuyin kung nasan siya sa organizational structure ng Coast Guard, so ito ay isang operational support command ng Philippine Coast Guard under the leadership of Rear Admiral John B. Esplana. So yung Coast Guard Aviation Command is actually may tatlong flying units. Mm-hmm. So meron tayong the fixed wing, the fixed multi-role wing, yung ating helicopter wing, and of course yung ating unmanned aerial system squadron. Then aside from sa mga flying units natin sa headquarters Aviation Command, is meron din tayong mga air stations. Meron tayong air station Aurora, meron tayo sa Bicol, Zamboanga, Palawan, Rojas, Bacolod, Cebu, La Union. So, yun. Well, anyway, ang tukulin ng Coast Guard Aviation Command sa aming mission is actually nakabatay din tayo sa core functions ng Coast Guard. Yung three core functions natin is yung maritime safety, security, and law enforcement, tsaka yung marine environmental protection. So ang mission ng Coast Guard Aviation Command is to provide aerial support sa ating mga units in the performance ng ating mga mandates.
6: Yes, sir.
10: So aside of course sa mga missions na to, meron mga specific mission ang Aviation Command. So isa dito is yung ating HADR, yung Humanitarian Assistance and Disaster Response. So nakapaloob dito yung ating search and rescue, medical evacuation, and of course meron din tayong MDA, mga MDA flights, yung Maritime Domain Awareness Flights.
6: Yes,
10: so
6: sir.
10: Yun.
6: Yes, sir. Sir, maganda rin to na malaman nating mga kababayan, kasi alam natin meron tayong Coast Guard Aviation Command, and narinig of course ang ating mga kababayan din meron tayong Philippine Air Force. Yes. At ang other branches of service, meron din silang mga command, kagaya ng Aviation Command ng Philippine Coast Guard. Sir, anong pinagkaiba ng role natin?
10: Well, anyway, no, basically, the Air Force is under the Armed Forces of the Philippines. Mm-hmm. So kung titingnan natin, ang first armed and uniform service ng country is the Armed Forces of the Philippines under the AFP. Meron tayong the Air Force, the Navy, and the Army. Well, the Navy, meron din siyang air unit, itong Naval Air Warfare Force. Mm-mm. Ang Army, meron din siyang air unit, itong Army Regiment, Hiraya Regiment. And then the second armed and uniform service natin is yung PNP. Mm-mm. Meron din siyang air unit, which is the PNP Air Unit. Kapitbahay lang namin yon sa hangar namin doon sa domestic airport.
6: Yes, sir.
10: Then here comes the third armed and uniform service. Ito yung Coast Guard.
6: Mm-mm.
10: So basically, ang Aviation Command is the primary or the only air unit ng ating Philippine Coast Guard.
6: No,
10: so pare-parehas lang naman siya na mga air units na mga kanya-kanyang mga branch of services na to. Though may mga kanya-kanya lang tayo mga trabaho based doon sa ating mga mandato.
6: Dama, sir.
4: Sir, sa usaping air assets, since na-mention niyo po kanina, sir, we have three flying units.
10: Yes.
4: Ano po? Ano po yung kasalukuyang iba't ibang klase ng air assets na meron ng Philippine Coast Guard? Saan ito, sir, madalas gamitin, and ano yung mga best features nito, sir?
10: Well, unahin ko sa ano, no, sa fixed multi-role wing. So ito yung mga nandito yung mga fixed wing natin, yung mga eroplano natin.
6: Mm-mm.
10: So though mas maliliit nga lang ito compared sa ating mga commercial planes. So ito is yung meron tayong Cessna Caravan, meron tayong BN Islander, and meron tayong Piper na baho. So ito is may mga kanya-kanyang specifications, then ginagamit din sila sa mga kanilang specific mission. Though lahat to is mga long range patrol. So ito is yung mga ginagamit natin pag may mga MDA flights tayo, tsaka sa mas malalayong lugar. So pag meron tayong mga troop transport, meron tayong mga cargo transport, ito yung ginagamit natin, lalo na from Manila papuntang Zamboanga, na mga hindi kaya nung mga yung helicopter natin. Well, here comes the second flying units natin, yung helicopter wing. So ito naman is nandito yung mga helicopters natin. Meron tayong dalawang H145, yung Airbus helicopter natin. So si helicopter 1451 and 1452. Magkapatid to silang dalawa. Magkasunod lang din silang dumating. Well, ito yung ginagamit natin sa mga search and rescue, sa medical evacuations. And ito yung ginagamit natin kung pupunta tayo or kung mayroon tayong dadalhin sa isang lugar na walang runway.
11: Okay.
10: So in any open spaces, sa mga confined spaces. So ito yung ginagamit natin. Then here comes the third ano natin, yung flying unit, is yung UAS natin, yung unmanned aerial system natin. Andito yung mga UAVs natin, yung mga drones. So itong mga drones natin na to, meron tayong Puma, meron tayong Skydio, ito yung madalas nating ginagamit pa, at meron pang ibang mga dinonate sa atin. Ito yung mga dineploy natin sa air stations natin. Ito yung ginagamit natin sa mga rapid at saka mga persistent na surveillance natin.
11: Yes, sir.
10: So, ginagamit natin to pag meron tayong mga hahanapin na hindi naman kalayuan. So, ito yung ginagamit natin para makapag-provide ng information.
11: Sa tatlong air units natin, sir, ano po, saan ka po nabebelong, sir? At ano ang minaman ni Commander Kakanindin,
10: well,
11: sir?
10: Well, bilong ako sa helicopter wing. So, under the leadership of Captain Jesus Tento. So, ako is rated pilot in command ng ating Airbus helicopter, yung H145.
11: Yes, sir. So, ang mga chopper or mga helicopters natin, yun isa sa dinadala ni Commander Kakanindin. And since na-mention niya, sir, alam naman natin, basta sa Aviation Command, andito yung ating mga piloto, o sila yung nagbaman ng ating mga aircraft. Sir, paano yung journey pagpasok ng Aviation Command? Kailangan ba, sir, yung isang personnel na mapasok dyan is may background sa aviation?
10: Well, ano, matagal mag-develop ng pilot. So, it will take years para makapag-develop ka. Well, kung ang tanong natin is makapasok lang sa aviation, maging aviation command, all we have to do is to join the mga basic courses. Pero kung ang end goal na natin is, which is yun naman talaga, is maging piloto ng mga helicopter natin, aeroplano natin, is mahaba. Well, personally, inabot ako ng 6 years before ako maging piloto. Pagpasok natin ng aviation, so hiwalayin ko muna yung officers natin tsaka non-officers. So unahin ko sa officers. Kailangan natin mag-join. Of course, dapat officer siya ng Coast Guard. Kailangan mag-join ng basic pilot training. We have the basic pilot training and the basic helicopter pilot training. Ako is belong ako sa basic helicopter pilot training class 1.
11: Okay.
10: So actually yun is experimental on the part of the Coast Guard Aviation Force during that time na magkaroon ng dedicated talaga sa helicopter. Kasi prior sa amin, nag-undergo sila ng basic pilot. Nag-start sila sa aeroplano.
11: Okay, sir.
10: Then nagta-transition sila later on. So well, on our part ako nung 5 student of the basic helicopter pilot class 1. So ngayon, anim sa amin is pilot in command, and then yung isa is sooner or later magiging pilot in command. So mahaba yung dinaanan namin. We have to have that experience muna as co-pilot para ma-prepare kami para maging pilot in command. Well, talking about yung training programs na yan, meron kaming pilot training program na sinusunod. So we have to dadaanan namin tong basic pilot training na to. Then after which, siguro sabihin natin 6 months, mag-undergo kami ng equipment qualification course with regard sa ating equipment mismo. During that time, gumagana pa yung ating bulko, yung BO-105. So, yun yung unang equipment na nilipad namin pagdating namin ng aviation. So after the EQC, we have the co-pilot qualification course. So during that time, tuturuan kami yung mga duties and responsibilities as co-pilot. Then, when we are already qualified para maging pilot, mag-undergo kami ng pilot qualification course. So dyan, tuturuan naman kami ng emergencies. Dyan, actually, is tinetest, tina-challenge ka. Ano yung mga natutunan mo para pag ikaw na yung piloto, ito yung mga gagamitin mo. In order, of course, para ma-accomplish mo yung mission mo, and of course, in any eventualities, magagamit mo tong mga to. Sa service obligation, actually, ng pagpasok ng aviation sa piloto is we have that 8 years. So we have that 8 years para ma-prepare kami para maging pilot in command. And here comes, pag naging pilot in command ka na, meron kang another 5 years na service obligation. By virtue of our just recently published aircrew management manual, we have to have that 5 years or certain hours na ma-provide namin bago kami pwede nang lumabas ng aviation. So, yun yung dinadaanan. Same with the fixed wing yun. Magkaiba lang sa time. Now, going back naman sa tanong mo kanina kung kung dapat ba merong
11: background
10: or experience. Well, throughout the years, nag-evolve na tayo. So, tumanggap na tayo ng mga piloto galing labas. So, just recently lang, last week, nag-deliberate ang Aviation Command. Merong mga piloto na gustong mag-join ng Coast Guard. So, dineliberate siya ng Pilots Board ng Aviation. So, throughout the year, sabi ko nga, is meron na tayong mga na-produce na mga PICs. So, ang advantage nito is mas mabilis yung transition nila para maging piloto. Mas mapapakinabangan na natin sila. Unlike, of course, sa ititrain natin as basic, then mag-earn pa ng time. Hindi ko sinasabi kung anong mas okay, pero nag-evolve tayo, nag-innovate tayo para magampanan natin yung mandate na binigay sa aviation.
11: Mm-mm.
10: Well, of course, pag may nag-join, yun kasi, pag piloto ka, nag-join ka ng Coast Guard, aviation ka ma-assign. Pero sa mga gustong mag-join, like officer, and sa mga district natin na gustong mag-aviation, kailangan nilang hintayin yung message ng aviation kung merong opening ng basic pilot, helicopter, or for fixed wing.
11: Yes, sir.
10: So, magpaparecommend sila. So, here comes the secretary. Anyway, naging secretariat ako ng maraming deliberation board.
11: Mm-hmm.
10: So, ina-assess talaga sila. Kung sinong gusto mag-join ng aviation, ina-assess sila sa kanilang qualifications. Of course, ang pinakamatindi dito is yung maturity mo, and of course yung discipline mo sa sarili mo. So magkakaroon ng matinding background investigation. Actually hindi naman investigation, pero more on feedback.
11: Yes,
10: regarding sa iyo kung
4: yes,
10: paano ko mag-join, kasi medyo kailangan nila yon pag sila naging piloto.
11: Yes, sir. Sir, just a little trivia para sa ating mga kababayan. Kayo ngayon, sir, is pilot in command na ng Coast Guard Aviation Command. Pero dati, sir, ano po ang course ni Commander Kakanindin when you were still in college?
10: Ang course ko is AB Political Science. Well, before I joined the aviation,
11: yes, sir,
10: is nakatapos ako ng junior billet ko sa barko.
11: Yes, sir.
10: I was then the acting XO of the late Sir Alan De La Vega.
11: Yes, sir. So, napakahaba ng journey niyo, sir.
10: Mahaba.
11: Opo, sir. Ang daming napagdaan.
4: Nagmula muna sa karagatan bago ma-assign sa himpapawid si sir.
10: Well, anyway, kailangan ko palang banggitin.
11: Yes, sir.
10: So, sa mga gustong mag-join ng aviation sa BP, sa basic pilot or sa helicopter is, kailangan ensign or lieutenant junior grade.
11: Oh.
10: Specifically, yes, naka-stipulate yan sa aircrew management manual. Mm. And they have to be at least 21 years old to 29.
11: Okay, sir.
10: And may height requirement din. Hindi lang sa base na 5'2", meron din 6'4". Hanggang 6'4 lang.
11: Okay, sir. Both male and female na yan, sir?
10: Yes.
11: Sir.
10: Both for female and male.
11: Okay, sir.
10: Well, anyway, hindi ko pa pala naano yung sa non-officers.
11: Yes, sir.
10: Well, mabilisan lang. Sa non-officers natin, kailangan nilang mag-join ng Aviation Maintenance Technician basic course.
11: Mm-mm.
10: In which is offered to NO1 to NO3 hanggang seaman first or seawoman first.
11: Mm-mm.
10: So walang age requirement for as long as pasok sila sa rank requirement na yun. Walang age requirement doon sa part na yun.
11: Yes.
10: Then mahaba rin. Ganon din yun. After nila mag-basic, may specialized courses din sila.
11: Mm-mm.
10: So mahaba ang training. Ang end goal nila is to be actually the chief crew.
11: Yes, sir. Nakasama sa mga flights
10: yes,
11: ninyo, sir.
10: When it comes sa maintenance. Sa pilot
11: sir.
10: Is, supposedly makapag, pilot in command ka. Other than pilot in command, kung gusto mong mag-specialize pa, merong instructor pilot,
11: yes,
10: merong
11: sir.
10: Test pilot. So,
11: mm-mm.
10: Meron pa.
11: So, opportunities are limitless pala, sir.
10: Yes.
4: Once pumasok ng si GovCom, ma'am, no?
10: Yung
4: training salaga for our personnel. Sir, para sa ating pang-apat na katanungan, for the aviation challenges, sir, gaano po kahirap, sir, maging isang piloto? And ano po yung mga madalas na pagsubok na kinakarap ninyo sa habang nasa impapawid?
10: Unahin ko muna yung tanong kung mahirap ba yung maging piloto. No, I have to be honest, hindi naman siya mahirap actually. Kung titingnan natin, kahit naman simpleng bagay, kung ayaw mo yung ginagawa mo, hindi mo alam yung ginagawa, mahirap para sa iyo. Well, para sa amin kasi, is we were trained to be pilots and we were
4: yes,
10: expected
4: sir.
10: Na gampanan namin yung trabaho namin as pilot. So,
11: yes.
10: We have to remain disciplined on ourselves, gampanan namin, we have to sundin yung mga policies, standards na yan. So, nandyan yung tinatawag nating training and expectation. Then, of course, aside from that, gaya ng nabanggit ko nga is yung passion mo, tsaka yung knowledge. Hindi lang naman pwedeng passion lang, yung gusto mo lang. Pero kailangan mo din yung knowledge. So during training, malalaman mo naman yan, you will be provided by skills ng inyong instructor pilot. Sa knowledge part, makukuha mo yun, kakailanganin mo yun. And lastly, which is I think is pinakamahalaga, is yung discipline and commitment.
11: Yes, sir.
10: Kailangan mong disiplinahin yung sarili mo na sundin yung mga protocol na to, guidance, established procedures na to as set by the aviation command. Of course, may mga standing orders ang commanders na kailangan nating sundin. So, kailangan nating maging disiplinado. And of course, yung commitment natin towards our mission.
11: Yes.
10: So, kailangan natin yung mga bagay na yan. Otherwise, yung opposite ng mga yan, lack of passion, lack of knowledge, lack of kung ano man, mahirap.
4: Mahirap talaga,
11: yes, sir.
10: Mahihirapan tayo. Okay. Anyway, sa second part, no, kung ano yung mga pagsubok. No?
4: Yes, sir.
10: Meron kami kasing tinatawag na flight planning. So, during this time, nami-minimize natin yung mga pwede nating maranasan during flight. Well, ito is yung kaparehas lang din pag sa mga barko natin about voyage planning.
11: Yes.
10: So dito sa mission planning na to, nandito na yung pag-set yung flight planning natin, nandito na yung mission planning natin. Dito na natin isi-set lahat ng mission requirement. Nandito na rin yung pag-set natin yung ruta, saan tayo dadaan, ano yung risk sa assessment natin sa mga risk parts, and then yung second is actually yung weather natin. Weather updates.
11: Yes, sir.
10: Part of ng flight planning natin is alamin natin ano ba ang meron ngayon yung panahon natin.
4: So, para, yes, hindi lang po pala pandagat ang weather advisory, kundi pati sa himpapawid.
10: Mas mahirap on our part regarding dito sa weather na to. Kailangan nating alamin saan ba mas magandang dumaan. Kasi you have to have that courage na sabihing, sir, hindi tayo pwedeng lumipad kasi ito yung weather. Wala tayong pwedeng daanan. So, yan ang madalas naming, of course, kung matagal ka nang lumilipad, yung skill mo nandyan na. Pero ang kinoconsider namin talaga is yung weather.
11: Yes, sir.
10: Mahirap kalaban yung weather.
11: Correct, sir.
10: Diba? So, anyway, meron pa dyan, yung human factor.
11: Yes, sir.
10: The human factor is actually yung about sa piloto.
11: Mm-mm.
10: So, okay ba ang tulog mo? Ilang oras ba yan? Nakainom ka ba? Hindi ka ba pagod?
11: Mm-mm.
10: So, lahat yan nakaka-apekto sa performance. So, yun nga, and ang pinakamalagang bagay dito is yung sinasabi ko nga about yung tatlong bagay na aviation, navigation, and communication.
11: Mm-hmm.
10: So ito naman na is doon sa part na flying itself na. How you aviate, yung control mo sa aircraft mo.
11: Mm-hmm.
10: After nito, kailangan mong tingnan yung direction mo as about navigation. And then lastly is yung communication. Is
11: yes,
10: how you coordinate naman na.
11: Mm-hmm.
10: So sa lahat ng bagay na to, ito yung mga kinoconsider namin on how to minimize yung pagsubok na to or anything na mangyari sa amin in flight pagdating namin dun sa lugar. So, marami.
11: Yes, sir. Same lang din siya, sir, no? Sa journey papunta sa pagiging pilot in command na napakahaba ng pagdadaanan
10: mahaba
11: mo.
10: Din.
11: Same din, sir, prior na makapagpalipad kayo ng aircraft, marami din kayong kailangan i-consider,
10: marami,
11: sir.
10: Marami.
4: Yes, sir. One quick question lang din po, sir.
10: Yeah.
4: Kung meron po tayong sea lane na tinatawag sa karagatan, meron din po ba tayong air lanes, sir?
10: Yes, actually, dalawa kasi na sa aviation. Meron kaming tinatawag na BFR, the Visual Flight Rules, at saka meron kaming tinatawag na IFR, yung Instrument Flight Rules. So, pagdating dito sa BFR, Visual Flight Rules, especially sa mga helicopters, no? Pag sa mga aerodromes, like for example dito sa Manila, controlled kami ng tower. So, pag meron dito lang mga specific heli route kung saan lang yung pwedeng daanan,
4: yes, sir,
10: departure and arrival.
11: Mm-hmm.
10: So yun lang dapat yun. Now, dito sa mga hindi na siya pumasok sa aerodrome natin is depende na sa ginawa mong ruta. Pag pumasok ka sa aerodrome, meron kang kailangang sundan. Well, pag nandoon na sa area na malalayo sa mga airport is wala naman kailangang sundin. Pero sa mga IFR natin, sa mga instrument flight rules, in which is ginagamit ng Cessna natin, lalo pag dumadating sila ng gabi, may weather, is meron talaga silang specific na ruta na
11: yes,
10: kailangan sundin.
4: Thank you, sir.
11: Very interesting.
10: Yes.
11: Sir, eto sir, natitirang mga minuto natin sa ating Servisyong
10: yes,
11: Coast Guard, sir. Mabilisang katanungan lang, sir, at mabilisang or kahit short answer, sir. Kayo po ba, sir, ay natatakot sa turbulence? Kasi ito yung usually sa mga pasahero, eh.
10: Yes. Well, anyway, yung turbulence is part ng flying yan, no?
11: Mm.
10: So, on the part of mga pasahero natin, medyo yan is hindi siya komportable.
11: Yes.
10: Sa pilot naman is we accepted it as part ng flying journey namin.
11: Mm.
10: Ang turbulence kasi, ano yan, eh, parang pinagsama-samang mga aspect ng atmospheric pressure natin, mm-hmm. yung wind component, especially pag dumaan ka dyan sa bundok, hindi mo alam kung nasan yung wind upward, downward, kung saan ka dadalhin. Well, pwede namang iwasan yung mga yan. Pero mm-hmm. meron kasing mga bagay na hindi natin maiwasan na pag tinamaan ka ng hangin, mm-hmm. dadalhin ka paakyat, then ibabagsak ka rin niya. So, mm-hmm. you let your aircraft na lumipad lang.
4: Yes, sir.
10: Kasi capable naman yung aircraft natin. At ito naman yung mga bagay na kasama sa training ng mga pilot natin. How to handle this kind of situations?
11: Yes, sir.
4: Go with the flow.
11: Last question, sir, yes, with short answer. Unforgettable mission, sir.
10: Well, isa sa unforgettable mission ko, no? So, marami na akong mission, especially sa mga disasters. So, ito is actually yung mission ko sa sarili kong bayan.
11: Yes, sir.
10: Way back 2024, nung binagyo ang bayan namin mismo. At severely hit talaga yung isang bayan namin. Mm-hmm. So, actually, ang nangyari dito, umuwi ako para magdala lang ng generator mm-hmm. and something like that. So, and then here comes the request ng Northeastern Luzon na mag-request nga ng helicopter through the governor na dalhin doon kasi kailangan mag-relief operations.
11: Mm-hmm.
10: So, pinadala yung helicopter natin. Then, actually, hinintay ko na lang yung helicopter sa bayan namin. Then, ako rin yung lumipad during that time. Kasi nga, mm-hmm. mahalagang consideration sa isang lugar is yung awareness mo doon sa lugar mismo. So, magandang part of practice namin yon. Yun talaga. Kasi mixed emotions yun.
11: Correct, sir.
10: Nakakalungkot na isipin na ganun yung nangyayari sa bayan ko. But at the same time, maganda rin sa pakiramdam na nakatulong ako
4: yes, sir.
10: Sa
11: yes,
10: bayan
11: sir.
10: Mismo. So, yun masasabi kong pinakamagandang, unforgettable para sa akin.
11: Sir, lastly, ano pong mensahe nais ninyo yung iparating sa ating mga kababayan, sir?
10: Well, unang-una no, sa ating mga kababayan. No. So, ang Philippine Coast Guard, ang Aviation Command is narito, handang tumulong sa ating mga kababayan na lalong-lalo na pag mga tinamaan ng mga disaster na to. So, ito naman yung trabaho natin. We save lives, we protect yes, our ating mga kababayan. No. And then, sa mga gustong mag-join ng Aviation Command, no, you have to have that dedication talaga. Kailangan natin yung proper mindset sa ating mga piloto para magampanan natin yung ating tungkulin, hindi lang sa paglipad mismo. Kasi yung paglipad natin is part lang ng mission natin. Ang mahalaga yes, dito is yung servisyo natin, yung responsibility natin, at yung kahandaan nating tumulong sa yes, ating mga kababayan.
11: Napakaganda. So, Thank you very much. With that, Commander Paul Ives, kakanin din sa Philippine Coast Guard, sir, ng Coast Guard Aviation Command. Maraming salamat sa pagsama sa amin, sir.
4: Thank you so much,
10: Thank
4: sir.
10: You din, Dorian, tsaka Leroy. Maraming salamat.
11: Thank you, sir. So there we have it, ladies and gentlemen. Narinig natin po ang pahayag ng isang officer po ng Coast Guard Aviation Command patungkol po sa trabaho ng SIGAVCOM, hindi lamang po sa Philippine Coast Guard, kundi sa buong bansang Pilipinas. Hindi na natin namalayan ang panahon, ang oras, dahil yes, sa interesting ma'am. Topic na ating pinagsaluhan this afternoon. Pero before pa tayo magtatapos sa ating servisyong Coast Guard, maraming salamat po sa buong Radyo Pilipinas family headed by Sir Alan Alanige. Of course, sa ating technical team sa Coast Guard Aviation Command headed by Rear Admiral John B. Esplana sa pagpapadala po kay Commander Kakanin din sa ating programa sa Coast Guard Public Affairs Service kay Commodore Noemi Kayabyab, ating spokesperson, and of course sa pangalan po ng aming komandante Admiral Ronnie Hill El Gavan, maraming salamat po sa pagsama sa amin. At sa huli, kami po ang naging kasama ninyo dito sa Servisyong Coast Guard.
4: Ito po si Ensign John Leroy Hodges.
11: At ako naman po si Lieutenant Junior Grade Francis Doran Balboa Batterbonya. Magkikita tayo ulit sa susunod na Martes dito lamang po sa Servisyong Coast Guard. Maraming salamat.
12: Talakayan at balitang maaasahan. Servisyong Coast Guard.
13: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
12: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Magandang bunga sa paggamit ng nuclear energy, ipapaliwanag sa publiko ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacañang, may ulat si Alvin Baltasar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Siguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsasagawa sila ng hakbang upang mailahad sa publikong magandang benepisyo kung gagamit ng nuclear energy ang bansa. Ayon sa punong ekotibo, kanilang ipapaliwanag na mabuti ang magandang dulot ng enerhiyang nuclear sa gitna ng target na mapatatag ang energy security at maibaba ang presyo ng kuryente. Sabi ng Pangulo, panahon na para muling bigyan pansin ang may kinalaman sa nuclear energy production, lalo na't ginagamit na din ito sa iba't ibang aspeto. Bilang ana, iniya-apply ang usaping nuclear sa larangan ng enerhiya at sa halip ay ginagamit na din ana ang nuclear energy sa medisina, agrikultura, water filtration at upcycling ng plastic. Malinaw, sabi ng Chief Executive sa pamahalaan, ang inaing ng taong bayan na mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa kaya't kailangan na anyang silipin muli ang paggamit ng nuclear energy at kasabay nito ay paglalahad sa taong bayan ng benepisyong makukuha dito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
17: Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
16: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Expanded income tax exemptions ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Welcome sa TOCP. Nanawagan din sa Pangulo na gawin ding VAT-free ang kuryente at pagpasa ng 200 peso legislated wage hike for all. May live report si Melody Baldos Reyes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Welcome sa Trade Union Congress of the Philippines ang panawagan na income tax exemption at mas mababang buwis para sa maliliit na negosyo. Ayon kay TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza, welcome para sa kanila ang pagkilala ng Pangulo na kailangan bawasan ang pasanin na buwis ng ating mga manggagawa. Ayon kay Mendoza, upang maging ganap na pro-workers at mas patas ang pagbubuwis, nanawagan ng TUCP kay Pangulong Marcos na i-certify as urgent ang Bill No. 8860 o ang panukalang patas na ang sa tax para sa Angat Sahod Patas Act. Sa ilalim ng nasabing panukala, isinusulong ni TUCP Party List Mendoza, layong itaas ito ng 600,000 kada taon ang income tax exemption na nangangahulugan libre na buwis ang mga kumikita ng 50,000 pababa kada buwan. Poprotektahan din ito ang 13-month pay at iba pang benepisyo. Suportado rin ng TUCP ang plano ng Pangulo na ibaba ang corporate taxes para sa mga micro, small and medium enterprise. Mas mainong anya na isabay na ang zero income tax para sa middle income earners, pag-aalis ng 12% VAT sa kuryente at ang 200 legislated wage hike para sa lahat. Ayon pa sa TOPCP, ang ganitong hakbang mula sa bawas buwis hanggang sa pag-aalis ng mga hindi makatarungang singil sa kuryente ay tunay na magpapagaan sa dalahin ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat, live report ni Melanie Valdos Reyes. Murang kuryente Party List Representative, suportadong panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang amyandahan ang EPIRA para mapababa ang singil sa kuryente. Mula kamera, may ulat si Kathleen Forbes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ikinatuwa ni Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap ang panawagan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyandahan ang EPIRA upang alisin ang systems loss charges at ang VAT na ipinapataw dito. Ayon kay Yap, malaking hakbang ito upang mapababa ang singil sa kuryente at maging mas patas ang sistema para sa mga consumer. Umaasa rin siyang maisasama sa LEDAC ang kanyang House Bill 9218 na naglalayong i-regulate ang pass-through charges at tuluyan ng alisin yung systems losses na ipinapasa sa mga consumer, gayon din yung House Bill 8415 na mag-aalis sa VAT na ipinapataw dito. Maghahain din anya siya ng karagdagang mga amyenda sa EPIRA upang mapataas ang transparency, mapababa ang singil sa kuryente at mapalakas ang proteksyon sa mga consumer. Pinasalamatan niya ang Pangulo sa pagbibigay prioridad sa reforma sa sektor ng enerhiya at sa pagkilala ng mabigat na epekto ng mataas na presyo ng kuryente sa mga pamilya at negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Sa ating panghuling balita, insidente ng mga na-recover na improvised explosive device o IED sa Manila at Pasay patuloy na iniimbestigahan ng Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Layar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Yes, sa Omer, iniutos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hurtado Jr. ang masusing investigasyon kaugnay ng pagsabog malapit sa Department of Justice, so DOJ sa Maynila, at yung na-recover na improvised explosive device o IED sa labas ng Senado sa Pasay kahapon. Ayon kay Nartates, nagsasagawa ng PNP ng backtracking kabilang yung pagsusuri sa CCTV footage at pagkuha ng mga salaysay ng mga saksi. Habang naikipag-ugnayan din ang PNP sa iba pang ahensya upang matukoy ang motibo ng mga responsable at maisampa yung mga kaukulang kaso. Samantala, sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi naman ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco na nagpapatuloy nga itong investigasyon at na-secure na yung mga lugar kung saan na-recover itong mga IED, kaya wala nang umiiral na banta. Dagdag pa ni ko, isa sa mga tinitingnang anggulo ng investigasyon yung layunin na manakot sa araw ng SONA. Gayunpaman, sinabi niyang wala pang sapat na batayan upang matukoy kung anong grupo ang nasa likod ng mga insidente o kung magkaugnay ba itong mga na-recover na IED sa Maynila at Pasay. Samantala, sa lagay ng panahon dito sa Campo Crame, Omar, nakakaranas ng malakas na pag-ulan at mayroon ding mga pagkulog at pagkidlat. Yan ang update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
24: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
25: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
26: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
27: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
28: Alam mo ba na ang iyong katawan ay may sariling defense army? Ito ang tinatawag na immune system. Araw-araw, nilalabanan nito ang mga bacteria at virus na maaaring magdulot ng sakit. Pero alam mo rin ba na ang kulang sa tulog at sobrang stress ay nagpapahina sa depensang ito? Kapag mahina ang immune system mo, mas madali kang kapitan ng ubo, sipon at iba pang impeksyon. Kaya importante ang sapat na tulog, tamang pagkain at regular na ehersisyo. Simple lang, pero malaking tulong para manatiling malakas ang iyong katawan. Tandaan, ang kalusugan, alagaan mo bago ito mawala.
26: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
27: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
29: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
30: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
29: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
31: Kasama po namin si Secretary Henry po.
32: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabit eh.
33: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
29: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
0: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
29: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Best friend!
3: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
2: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
3: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
2: Talaga ba?
3: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo!
2: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
3: Madali lang! Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumite ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
2: Naku! Buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
3: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
2: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuhin ko na ang requirements.
3: Walang anuman, best friend.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Pinoy Kultura. Ito na ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy. Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura. Kasama si Mara Pepanio Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena 10:17 AM.

Siyam na minuto makalipas po ang alas dos ng hapon. Isa pong magandang hapon sa ating lahat. Ngayon po ay July 28, 2026. Sumasa inyo na po itong ating palatuntunan, Pinoy Kultura. Dito lamang po sa DWFS 87.9 FM Lucena, Radyo Pilipinas Lucena. Ako po si Mara Gresula sa atin pong Master Control. Katuwang po natin si Ate Utoy Evangelista. Kasama rin po natin si Ate Josie Gonzalez. At sa atin naman pong

marami ang nagsabi na welcome sa FM band, no? Kasi karamihan po sa mga radio stations naman dito sa Lucena and siguro dito sa Quezon ay FM talaga, no? Ano ba ang kaibahan ng FM sa AM? Yan, para hindi po masyadong technical yung nalalaman ko, no? Ang nakakaalam ng technicalities of it ay yan, sina Ate Josie, sina Ate Utoy, si Kuya Robin, dahil sila yung mga technician. Pero sa mas madaling pagkaunawa, ano po, ang FM mas malinaw, mas crisp, ano po yung boses. Mas maganda po ang tunog, no? Kaya po kung mapapakinggan niyo po kami sa 87.9, na siguro kung nakikinig na kayo ngayon, I'm sure nakatutok na po yung inyo pong ano ba, talapihitan, ano po. Ayan. Yung dial dun sa inyong radyo, yan, sa 87.9, mas malinaw, mas maganda po yung tunog, no? Yung AM nga lang po, mas malayo usually yung nararating niya, no? Pero yung tunog niya, medyo parang luma, no? Yung kanyang tunog, hindi masyadong makinis, no? Yung boses, mga tipong ganyan. So, yun po yung pagkakaiba ng AM at ng FM pagdating po sa quality, no, sa tunog. Ayan. So tuloy-tuloy na po tayo sa atin pong mga programming. Kahit naman po kami FM na, no, FM lang po yung aming frequency, pero yung programming namin po ay AM pa rin. Nangangahulugan po na nandyan pa rin yung ating mga balita, news and public affairs program, at lahat po ng mga programa, yung program format na nakasanayan po ninyo. Yan. Kaya po tuloy-tuloy na po tayo, no, dito po sa 87.9 FM Lucena. Sige po, ngayon pong hapon, pag-uusapan po natin. I'm sure, no, kayo po ay, kung maliban na lang kung kayo po ay total hermit crab. Alam niyo po ba yung hermit crab? Yung nakatira sa ano, sa pinakakasulok-sulukan. Yan. Maliban na lang po kung kayo po ay hindi ma-social media o hindi po kayo lumalabas ng bahay, no? Baka po hindi niyo pa nabalitaan na nagsona po ang ating Pangulo kahapon. Pero kung kayo po ay yung mga usual na Pilipino ngayon na halos nasa social media o marami kasing mga Pilipino na po ngayon ang may Facebook, 'di ba? May TikTok, may IG. I'm sure nabalitaan niyo na po ito, no? So kahapon nga po nag-sona, ikalimang sona po ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan, napakinggan natin kahapong hapon ang kanyang ikalimang State of the Nation address o sona. Ito po ay bago ang sesyon ng Kongreso sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Ito po yung ikalima na po, no, na speech o nasauna po ng Pangulo. Tumagal ng 1 hour and 26 minutes ang sona ng Pangulo kahapon. At kabilang po sa kanyang mga tinalakay ang komprehensibong roadmap para po sa natitirang 2 taon

ay mahusay, maganda yung kanyang speech. Ayan. Sabi po sa article ng Esquire Philippines, alam nyo raw po, no, taon-taon, mahigit 100 talumpati ang maaaring ibigay ng Pangulo ng Pilipinas. Not necessarily naman sa SONA, no, hindi lang naman SONA yung speech ng Pangulo. Sa bawat puntahan ng Pangulo, ang Pangulo po ay nagtatalumpati, nag-i-speech. Kaya nga po kami dito sa Radyo Pilipinas Lucena, napapansin nyo po kapag may presidential event, amin pong ine-ere yung speech ng Pangulo, kabuuan po ng speech ng Pangulo. Kapag po merong local visits ang Pangulo, katulad po nung nangyari last Tuesday, no, exactly a week ago, bumisita si Pangulong Marcos dito sa Lucena para sa apat na malalaking programa dito. At sa bawat programang yan, 'di ba, tatlo po yung ginawa sa Lucena City Government Complex. Tatlo po 'yon, yung isa po ay pamamahagi ng Certificate of Entitlement. Nag-speech doon ng pangulo. Ikalawa po yung scholarship, presidential scholarship. Nag-speech din diyan ang pangulo at yung isa po ay pamamahagi po ng 10 kilong bigas. Nag-speech din diyan ang pangulo at yung kanya pong pinuntahan sa Port of Lucena, nag-speech din diyan ang pangulo. Yan. So daan-daang speech, no, yung pwedeng maibigay ng Pangulo ng Pilipinas sa buong taon, no? At kabilang na nga po dito yung mga maiikling mensahe, mga talumpati sa iba't ibang okasyon tulad po ng nabanggit ko kanina at ang talumpati sa panunungkulan o yung tinatawag na inaugural address, no? Pero sa lahat ng ito, ang pinakamahalaga syempre na speech ng Pangulo ay itong SONA, itong taunang State of the Nation Address o SONA. Ang SONA ay isang talumpati na iniaatas po ng konstitusyon. Yan. Malinaw po yung nakasaad sa ating 1987 Constitution. Siguro po may magtatanong, no, ano bang halaga't nagtatalumpati pa ang Pangulo? Bakit ba nagtatalumpati pa ang Pangulo? Kasi yan po ay iniaatas ng konstitusyon, ang pinakamataas na kalipunan ng mga batas, no, ay ito pong 1987 Constitution natin. May fina-follow ako sa Facebook na siya po ay nagpapa-quiz, no, at isa po sa kanyang quiz, sa kanyang question doon sa quiz ay ano raw yung pinaka mataas na batas, no, sa Pilipinas, and the answer is the Constitution. Diyan po nakabatay lahat. Kaya po, 'di ba minsan kapag may mga ordinansa na lang, no, ordinansa po sa mga bayan-bayan, yung kasi pong ordinansa, yun yung batas sa local level, sa mga LGU. At may nakasaad po doon na kapag doy ordinansa, may nilalabag na batas o nilalabag ang konstitusyon, magiging, syempre ang mauuna, ang mapaprioritize ay yung konstitusyon o kaya po yung batas, no? Kasi may ano yan, may hierarchy. Ayan. So, ang pinakamataas po na, o pinakamahalaga, no, na speech ng Pangulo ay ito pong SONA. So, ang SONA po, like I said, ay isang talumpati na iniaatas ng ating konstitusyon. Ayon po sa Article 7, yan, Article 7, Section 23 ng Konstitusyon ng Pilipinas, kinakailangan pong humarap ang Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular nitong sesyon tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo upang magbigay ng ulat tungkol sa kalagayan po ng bansa. Ang ating pong Constitution, very specific yan, no, sa dates. Tulad po ng ano, ng election every Monday of May, 'di ba? Na yung taon kung kailan dapat magkaroon ng election, like sa ano po, sa midterm election, 'di ba, every 3 years, tapos kung presidential naman, vice presidential and the senators din, 6 years, no. Pero every 3 years, tayo po ay bumoboto ng 12 senador, di ba? Pero ang term po ng senador ay 6 na taon. Bakit ganon? Kasi hindi pwedeng mabakante, no, ang Senado. Yan. Kaya po, may mga senador na
yung labing dalawa.

doon, no? Nagigets niyo po ba? 6 years ang term ng senador, pero every 3 years nagkakaroon tayo ng eleksyon kasi may 12 na maiiwan, may 12 na matatapos ang term. Ayan. Kasi hindi po pwedeng mabakante. Hindi pwedeng lahat, no, yung 24 senators ay bakante, 'di ba? Ayan, so balik po tayo dito. Very specific po na yung nakasaad sa ating konstitusyon. So kailangan daw po yung pagharap ng pangulo sa Kongreso ay mangyari sa pagbubukas ng regular nitong sesyon tuwing ika-apat na Lunes ng July, ika-apat na Lunes ng July, para magbigay ng ula tungkol sa kalagayan ng bansa. Mula mismo sa pangalan nito, inilalahad po sa SONA, no? As the name suggests, 'di ba? State of the Nation Address, estado ng nasyon. 'Yan. So, inilalahad po dito yung kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Kabilang na po ang ekonomiya, ang lipunan at politika. Inilalahad din po dito ang mga plano, mga programa at direksyon ng administrasyon para sa mga kasunod na panahon. At sa madaling salita, para po itong report card, no? O kaya po ay ulat ng naging kalagayan at mga nagawa po ng pamahalaan. Tinanong ng Esquire Philippines ang dating presidential speech writer at kinilalang man at his best icon of the year na si Jose Butch Dalisay Jr. kung ano ba ang bumubuo sa isang mahusay na talumpati ng pangulo. Ayon po kay Ginoong Dalisay, na isa ring propesor ng English at Creative Writing sa University of the Philippines Diliman, ito po yung kanyang sabi ni Ginoong Dalisay. Ang pinakamahalagang tanong sa isang malaking talumpati ng pangulo ay ito. Ano yung mensaheng maiiwan sa mga tao, 'di ba? Ano ang mensaheng maiiwan sa mga tao? Anong ideya, anong tema, slogan o linya ang tatatak sa isip nila at pag-uusapan nila kinabukasan at maging sa mga susunod na araw? Hindi gaanong mahalaga ang mga numero at estadistika kung wala naman itong malinaw na kahulugan para sa karaniwang mamamayan. Ang isang mahusay na SONA ay dapat nagsasalita para sa isang karaniwang Pilipinong ama o ina na may 3 hanggang 5 anak na nag-aaral at nagsisikap na maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Ayan, ang ganda po nung kanyang kasagutan. So basically, no, hindi naman daw talaga masyadong mahalaga yung numero at statistics, no? Mahalaga yan, pero ano ba yung gustong maiwan na ideya, no? Na tema sa mga tao? Alam niyo po, kung tatanungin niyo ako kung ano ang isa sa mga pinaka tumatak na linya sa SONA na narinig ko, ay siguro yung kay Pangulong Aquino, yan. Yung walang wangwang, 'di ba? Naging ano 'yun, naging maingay 'yun, 'di ba? Wala na raw pong wangwang, ibig sabihin, 'yun pong mga sasakyan ng mga politiko bawal na noon, no? Kasi yung wangwang, 'di ba, parang may pass ka para mabilis yung andar mo, 'di ba? Para makalusot ka, yan. Isa 'yon sa mga tumatak sa atin, 'di ba? So 'yun po yung tinutukoy ni Ginoong Dalisay, na ano ba yung mensaheng maiiwan sa mga tao. At hindi na po bago sa mga Pilipino ang mga ganitong tumatatak na kwento at linya sa mga talumpati po ng mga pangulo. Halimbawa po, isa sa mga pinakatanyag din ay ang bangkang papel na binanggit ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang unang SONA noong 2001. Hindi ko na yan tanda, definitely, because 2001 ako po niyan ay, baka ako ay daycare o baka ako po ay grade 1. Yan. Hindi pala, kung July yan, grade 1 na ako siguro, no? Kasi ang pasukan dati ay June, di ba? Ngayon yata June na rin ang pasukan. Yan. Pero para po sa mga henerasyong nauna sa akin, malamang tanda po nila yan, itong bangkang papel ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang unang SONA noong 2001. Isang taon bago nito ay naganap po yung trahedya sa Payatas dump site sa Quezon City, kung saan gumuho ang tambak na basura at ikinasawi ng daan-daang residente. At bilang paraan upang maipahayag
ng mga batang nakaligtas ang kanilang mga pangarap at hinaing, nagsagawa po ang isang samahan ng urban poor ng isang aktibidad. Isinulat ng mga bata ang kanilang mga kahilingan sa papel, tiniklop ito bilang bangkang papel at pinakawalan sa ilog Pasig bilang simbolong o simbolikong paraan ng pagpaparating ng kanilang mensahe sa Malacanang. Bagamat hindi po nakarating sa Malacanang yung mga bangkang papel, nakarating naman yung simbolo nito, no, sa talumpati po ni Pangulong Arroyo. Kabilang po sa mga kwentong binanggit niya, ang mga kahilingan ng 8 years old na si Erwin Dolera na humiling na tuloy ang maisara ang Payatas Dam site and kung ano-ano pa, no, yung 10-year-old naman na si Jason Van Banogon, ang kanyang isinulat sa bangkang papel ay makapagtapos ng kolehiyo, at si Jomer Pabalan na humiling naman ng sariling tahanan para sa kanyang pamilya. So ito po, ayon po sa Esquire, yung mga ganitong kwento, no, ay nakaabot, no, sa puso. Yan, lalo na po ng mga ordinaryong Pilipino. At bukod pa po rito, marami rin naging tanyag na mga linya mula po sa mga naging pangulo pa ng bansa. Yan, medyo iisa-isahin po natin to, no. May mga examples po dito. Noong 1998, again, hindi ko yan tanda because 1998, baka 4 years old lang ako niyan. Di ba, or tama, 4 years old. Noong 1998 or 3 years old, yan, sinabi po ni dating Pangulong Joseph Estrada sa kanyang inaugural address sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan, itong linya na ito, huwag ninyo akong subukan. Yan, isa po yan sa mga tumatak na sinabi ng dating Pangulong Estrada. Yan, huwag ninyo akong subukan. Tapos, noong 2010, ayan, ipinangako po ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ang linyang kayo ang boss ko. Yan, isa rin yan sa mga pinag-usapan noon at talaga namang tumatak. Ano po, kayo ang boss ko sa kanyang inaugural address sa Quirino Grandstand. Tapos noong 2016, no, madalas din pong banggitin ang katagang change is coming. Mula po ito sa SONA ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Pero ayon po kay Ginoong Dalisay, higit pa sa mga sikat na linya o catchy na pahayag ang nagpapabisa sa isang presidential speech. Ang tunay na lakas daw po ng isang talumpati ng Pangulo ay ang kakayahan nito na maunawaan ang kalagayan ng mga Pilipino at makipag-ugnayan sa kanilang tunay na karanasan. At higit sa lahat, ang isang mahusay na talumpati ay nagbibigay po ng kapanipaniwala at makabuluhang sagot sa mga araw-araw na pinagdaraanan at suliranin ng bawat Pilipino. Ayan, maganda nga po kung ano, no, kung ang speech ng Pangulo ay Tagalog. Si ano po, si dating Pangulong Pinoy, ang first daw po na ano na Pangulo ng Pilipinas na ang SONA po ay nasa Filipino. Yan. Yung entirety ng kanyang SONA speech ay nasa Filipino.

0: Okay, sige. Alam niyo po, meron na pala kaming ano, no? Meron na pala kaming dedicated na phone number. Kaya po, pwede na kayong mag-text uli sa amin. Pwede po kayong makisali, ano po, sa ating mga tinatalakay dito. Yan. Ito po yung number namin, ha? 0917-302-1807. Inuulit ko po ang number, no, ng Radyo Pilipinas Lucena, 87.9 FM, ay 0917-302-1807. Yan, pwede po kayong makisali, ha, sa atin pong talakayan. Yun pong mga magte-text, no, ay tiyakin lamang po na hindi po nakasasakit, no, ng ibang tao. Yan ang inyo pong text para po mabasa natin, para masigurado natin na mababasa. Yan, kapag po kasi may halimbawa po may hindi ka nais-nais na mga salita, no, hindi natin pwedeng i-ere po 'yun. Ayan. So, para naman po sa akin, no, ang gusto ko nga po ay Tagalog. Yan. Kasi ang Tagalog naman talaga ang pinaka widely spoken, ano po, na salita sa Pilipinas. At maganda kung Filipino po ang gagamitin ng ating pangulo sa kanya pong sona. Yan. Kahapon, eto may nag-post, no? Isa po sa tumatak daw sa kanya, di ko na lang babanggitin yung pangalan, friend ko sa Facebook, siya po ay abogada. Isa raw sa tumatak sa kanya sa speech ng Pangulo, sa zona po ng Pangulo, ay ito. Yan. Masakit man ito, pero para sa akin, pero hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Ako ay Pangulo ng mga kapwa ko Pilipino. Yan po yung tumatak niya na tumatak sa kanya na bahagi ng sona ni Pangulong BBM kahapon. Yan. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Ako ay Pangulo ng mga kapwa ko Pilipino. Yan. Dahil dyan, ay nilike natin yan. Diba? Okay. Ayun. So, para po sa inyo, ano po ang ano pong magagandang katangian ng isang speech, no, ng Pangulo. Yan. Para sa akin po ay yung madaling maintindihan at maganda sana kung Filipino. Ayun. Mamaya po sa ating pagpapatuloy, may talakayan din po tayo minsan kahit po tayo nasa Pinoy kultura kasi malawak naman talaga yung sakop nitong ating program, no? Malawak yung pwede nating talakayin. Kasama na po dyan yung culture sa trabaho, no? Kapag daw po kayo mag-a-apply sa trabaho, hindi lang kayo ang dapat na ini-interview, 'di ba? Hindi lang kayo ang dapat na tinatanong. Dapat daw po nagtatanong din kayo. 'Yan, katulad po ng ano yung isa ninyong dapat itanong, ano po ang kultura sa lugar na ito? Ano po ang kultura sa workplace na ito, sa opisinang ito, no? Kasi yung tagumpay mo naman talaga sa trabaho, hindi ka lang naman talaga nagtatrabaho. Well, nagtatrabaho ka para kumita para sa pamilya mo, para sa sarili mo. Pero mahalaga rin daw po na yung kultura ng iyong pinagtatrabahuhan ay maayos in a sense na hindi yun magdudulot ng stress sa iyo, no? Hindi maka-apekto sa personal mong buhay. Yan. So, mamaya po ating talakayin kung paano nga ba magalang na tumanggi sa trabaho na hindi mo na kayang gawin, no? Nung kami po ay college, meron kaming subject na work ethics, lalo na nung kami po ay malapit ng magtapos, malapit na kaming graduate, no? Hindi ko malimutan yung isa sa mga bilin sa amin ng aming professor na nagkataon na din namin, dekana po ng aming kolehiyo, si Doktora Karen Cusi, no? Sabi niya, isa raw po sa nagko-cause talaga ng stress sa isang employee ay yung inability to say no. Yan, inability to say no. Hindi ka makatanggi, hindi ka makasabi ng, ay, ayoko. Yan, hindi ko na kaya. No? Pero, paano nga ba magalang na tumanggi sa trabaho na hindi mo na kayang gawin? Yan. Magalang na tumanggi, ha? Masama naman po yung, ay, bakit ako na naman? Yan, hindi rin naman maganda yon. So, mamaya po ating pag-usapan ito. Yan, magabalik po tayo sa Pinoy Kultura, makalipas lang po ang ilang paalala ng ating himpilan.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ang sarap ng pagkain ko ngayon.
5: Gulay sa lugaw.
4: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
5: Pakukulaan mo muna,
4: tapos dudurugin.
5: At ihahalo sa malapot na lugaw.
4: Nay, bukas gulay po ulit, ha?

0: maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Alam mo ba na ang iyong katawan ay may sariling defense army? Ito ang tinatawag na immune system. Araw-araw, nilalabanan nito ang mga bacteria at virus na maaaring magdulot ng sakit. Pero alam mo rin ba na ang kulang sa tulog at sobrang stress ay nagpapahina sa depensang ito? Kapag mahina ang immune system mo, mas madali kang kapitan ng ubo, sipon at iba pang impeksyon. Kaya importante ang sapat na tulog, tamang pagkain at regular na ehersisyo. Simple lang, pero malaking tulong para manatiling malakas ang iyong katawan. Tandaan, ang kalusugan, alagaan mo bago ito mawala.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng Pinoy Kultura dito pa rin po sa 87.9 FM Lucena. Para po sa kasunod nating pag-uusapan, eto na no, yung iniintay nyo. Ayan, paano raw po mag-aalang na tumanggi sa trabahong hindi mo na kayang gawin? Kung kayo po ay kakatsunin lang ngayon, sabi ko po kanina, isa sa hindi ko malimutang sinabi ng isa naming professor noong college ay isa raw po sa nagkukos ng stress ano po sa tao, hindi lang naman pagdating sa trabaho kundi sa iba pang gawain sa buhay, yung inability to say no, yung kawalan po ba ng lakas ng loob na magsabi ng hindi, no? Tulad ng kapag may nag-i-invite sa iyo sa isang event, pag ayaw mong umattend pero nahihiya ka, napapa-oo ka, no? O kaya naman po kapag pag may ambagan, yan. Kapag minsan may nag-ano sa akin, minsan may nag-PM sa akin, magkakaroon daw kami ng bridal shower, no, dun sa isa naming kaibigan. Nagkataong wala akong pera, no, pero napauo pa rin ako. So, bingi na lang ako sa asawa ko ng pera at hindi masyadong maganda sa pakiramdam kasi parang yun lang ay inihingi ko pa ng pera, di ba? So, inability to say no din yun. Tapos, sa trabaho, no, siguro maraming pagkakataon sa trabaho ang matatagpuan natin yung ating sarili na hindi natin kayang tumanggi. Yan, masama naman po yung lagi ng tanggi ng tanggi, 'di ba? Pero kung hindi mo na kayang gawin, okay lang naman na tumanggi at magalang na gawin. Sabi po rito sa artikulo ni Charlene Owen, yan. Magandang maging mabait. Talaga namang dapat tayong maging mabait, pero matuto pa rin tayong humindi, no? Mayroon daw pong konseptong tinatawag na the Peter Principle. Yan, ano ba itong the Peter Principle? Ayon po dito, darating ang punto na ang isang empleyado ay maabot ang posisyon o responsibilidad na hindi na niya kayang gampanan ng maayos. Halimbawa daw po, mahusay ang isang empleyado sa kasalukuyan niyang trabaho, pero kapag binigyan siya ng mas mabigat na tungkulin o na-promote siya kahit hindi pa siya handa, maaari siyang hindi makapagbigay ng inaasahang resulta, no? Sa madaling salita, para itong pagkuha ng responsibilidad na higit sa kaya mong gawin. Yan, kapag daw po mahusay ka sa iyong trabaho, mahusay kang magtrabaho, maaaring makita ka ng iyong mga boss bilang isang maaasahan at mapagkakatiwalaang tao. Pwede nilang isipin na ikaw po ay, na ikaw yung pwedeng tumulong sa mga problemang wala na silang oras para asikasuhin. At nakakatuwa naman talaga at nakaka-proud na pinagkakatiwalaan ka nila, diba? Pero mahalaga pa rin po na marunong kang magtakda ng hangganan at mamahalaan, i-manage po yung kanilang inaasahan. Kung binibigyan ka nila ng trabahong lampas na sa kaya mong gawin, kailangan mong matutong magsabi ng hindi at dapat po sa magalang na paraan, sabi ni Charlene Owen sa kanyang artikulo. So narito po yung ilang paraan kung paano ito gagawin nang hindi ka magmumukhang umiiwas sa iyong responsibilidad. Number one ay suriin daw po muna ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Yan, lahat naman po tayo ay gustong makilala bilang isang mahusay na kasamahan sa trabaho. Di ba may tao bang ano, may tao bang pumapasok sa trabaho at ang goal niya ay magbukhang masama na empleyado? Di ba parang wala naman? Di ba lahat naman tayo gustong maging kapakinabang at gustong maging mahusay sa ating trabaho? Di ba? I doubt kung may tao na pumapasok, nag-i-in sa trabaho at ang goal niya ay magiging masamang empleyado ako ngayong araw na to. Parang wala naman talaga, 'di ba? Ayan. So dahil po dito, minsan nahihirapan tayong tumanggi kapag may dagdag na gawain. Pero bago ka pumayag, tanungin mo muna daw po sa iyong sarili. Yan, narito po yung dapat itanong sa sarili. Ilan na ba ang kasalukuyan kong proyekto? Ilan na ba yung ginagawa ko ngayon? Tapos na ba yung mga dapat kong gawin ngayong araw? Ilan pa ba ang kailangan kong tapusin? At kapag tiningnan mo ang listahan ng iyong mga gawain, mas malinaw mong makikita kung kaya mo pa ba na tumanggap ng panibagong trabaho. Makatutulong din ito para mas maunawaan ng iyong manager ang sitwasyon mo at hindi ka makaramdam ng sobrang guilt kung kailangan mong tumanggi. Alam niyo po, yung asawa ko siguro ang pinaka ang number one kong tagapayo pagdating po sa trabaho, kasi siya po pamula 18 years old ay naghahanap buhay na, nagtatrabaho na yon, at siya po yung literal na nagsimula sa pinakababa, no? Siya yung nagsimula sa pinakakaunting sweldo na hindi pa minimum hanggang sa siya po ay magkaroon ng ganung posisyon ngayon, no? So marami na siyang karanasan, kaya magaganda yung mga payo na binibigay niya palagi sa akin. At isa po sa napulot ko sa kanya ay yung kanyang galing sa pagtanggi sa trabaho. Minsan naririnig ko yun kasi siya po ay naka-work from home. Ang galing nung tumanggi sa additional work, pero parang minsan nilalagyan niya ng pakonsuelo, parang sinasabi niya na sige, gagawin ko 'yan pero tatapusin ko muna ito. Parang ganoon, no? Not exactly yung sinabi ko, pero parang ganoon. Hindi naman siya totally tumatanggi, pero sinasabi niya na meron pa siyang ginagawang mga ganito, ganyan sa kasalukuyan at hindi pa niya kayang tumanggap ng panibago. Kaya tatapusin na lang muna niya, o pag may natapos na isa, saka niya kukunin. Yan. At ang galing din niyang makipag-usap, hindi siya tumataas ang boses, no? Alam niyo po, nagagalit nga lang yun kapag nagagalit na ako, pero hindi siya tumataas talaga yung boses, no? So, nagaling niya makipag-usap. Yan, medyo pabiro, pero hindi ka maaasar. Siguro kung ganun, sabi ko, kung katrabaho ko yung asawa ko, hindi ako maiinis sa kanya kahit tanggihan niya ako sa trabaho. Yan. Siguro art din yun, no? Medyo inaaral din siguro yun. Sabi niya parang inaaral daw niya yun. Tapos galing din sa ibang tao. Yan, pinapractice, ano po. At kapag siguro mas matagal ka nang nagtatrabaho, baka mas magaling ka na nga, 'di ba? Ayan, ikalawa, maging tapat kung bakit hindi mo kayang tumanggap ng dagdag na trabaho. Walang masama raw po sa pagsasabi ng totoo. Yan. Sabi nga po, the truth will set you free. Yan, sabihin mo lang na marami ka nang ginagawa at puno na 'yung schedule mo. Sa katunayan po, mas ma-appreciate pa ito ng iyong boss, no? Yung honesty. Ipinapakita nito na ayaw mong tanggapin ang trabahong hindi mo naman kayang ibigay ng buong husay. Mas mabuti na raw po yung maging tapat kaysa tanggapin ang trabaho pero hindi mo rin matatapos ng maayos. Totoo po yan, no? Stressful yan para sa'yo, at kapag hindi nasiyahan yung iyong boss sa output mo, ay di hindi rin siya magiging May stress din siya, parehas kayo, di ba? So sa ganitong paraan daw po, hindi masasayang yung oras ninyong dalawa. Ayan, lalo na po kung may pwede namang tumanggap pa nung trabaho na iba, no, na baka mas maganda yung magawa nung katrabaho mo kumpara sa magagawa mo. Ayan, dahil mas makakatutok siya halimbawa. At ikatlo, maging maunawain. Ayan, kapag may lumalapit sa iyo para humingi ng tulong kahit abala ka na, maaaring nakakainis 'yon, 'di ba? Sa part mo. Pero subukan muna na unawain yung kanilang sitwasyon. Posibleng sila rin ay sobrang dami na nang ginagawa kaya sila humihingi ng tulong. At tandaan din na darating ang panahon na ikaw naman ang maaaring mga ilangan ng tulong mula po sa kanila. Kaya po kapag tumanggi, maging mahinahon, maging magalang at matatag sa iyong desisyon. Ika-apat, napayo sa atin, magmungkahi ng ibang solusyon. Ito, no? Yung asawa ko palagi ko rin naririnig na nagmumungkahi ng ibang solusyon, no? Parang may iba siyang minsang nakikitang paraan para maging madali ang mga bagay-bagay, pero hindi naman naapektuhan yung kalidad ng trabaho. Yan. Hindi ko sure kung tama ba na minsan ay naririnig ko yung usapan nila, pero okay lang siguro yun, no? Dahil minsan po kasi nagtatrabaho siya ng bukas ang pinto, yan, kaya naririnig ko. Ayun, magmungkahi daw po ng ibang solusyon. So kung may ipinapagawa sa iyo ang isang ang boss mo, ang supervisor mo, manager mo na hindi mo na kayang gawin, subukan mong magbigay ng ibang paraan para makatulong. Yan. Halimbawa, maaari kang magrekomenda ng ibang tao na pwedeng tumulong, o kaya po magmungkahi ng alternatibong paraan para ma-resolve ang problema. Hindi naman kailangan ikaw palagi ang sasalo sa lahat ng gawain. Kahit daw po sa maliliit na paraan ay makakatulong ka pa rin. Yan, isa pang payo sa atin, mag-alok ng ibang paraan ng pagtulong, kagaya din lang ito halos nung isa. Ito raw pong pagtanggi sa dagdag na trabaho ay hindi nangangahulugan na ayaw mo nang tumulong, no? Minsan na mi-misinterpret din yan, na kapag tumanggi ka sa trabaho, hindi ka na willing na tumulong, no? So hindi dapat maging ganyan. Yung pagtanggi sa trabaho ay sa dagdag na trabaho ay hindi po nangangahulugan na ayaw mo nang tumulong. Tanungin mo kung may iba pang kung may iba ka pa bang maitutulong na pasok sa saklaw ng trabaho mo. Halimbawa, pwede kang tumulong sa pagpapadala ng email. So halimbawa kung pinagagawa ka po ng, halimbawa lang po ito ha, kung pinagagawa ka ng sulat, no? Tapos hindi ka naman ganoon kagaling magsulat, pwedeng humingi ka ng tulong sa pagpapagawa ng letter, at bilang tulong mo, ikaw na lang ang magpadala, no, ng email o ng sulat. So ganoon na lang yung tulong mo. 'Di ba? Pumasok ka sa isang bagay kung saan ka makakatulong. Ayan. O kaya po, ay pwede mong kausapin yung taong dati mo nang nakausap para siya ang magproseso ng kailangan ng iyong boss. Ayan. So sa ganitong paraan, nakatulong ka pa rin ang hindi naapektuhan ang sarili mong mga responsibilidad. At bilang panghuli, yung pagiging masipag daw po at maaasahan ay magandang katangian ng isang empleyado, lalo na, 'di ba? Sino ba naman ang ayaw sa katrabaho o sa empleyado na hindi masipag, at anong mang sinasabi ko, sino ba naman ang ayaw sa isang empleyado o sa isang katrabaho na masipag at maaasahan? Syempre ganyan yung gusto nating maging katrabaho, 'di ba? Yung masipag, yung pwede nating asahan. Yan. Pero mahalaga rin daw po na malaman ang ating limitasyon. Hindi naman tayo, sabi nga po ng lumang kasabihan, hindi naman tayo robot. Ano po, hindi tayo makina. Yan. Pero maging magalang sa pagtanggi sa trabaho na hindi mo na kayang gawin, at ito pong pagtanggi ay hindi naman tanda ng katamaran o kawalan ng pakikipagtulungan. At sa halip, ipinapakita raw po nito na responsable ka, marunong kang magtakda ng tamang hangganan, at nais mong magbigay ng dekalidad na trabaho sa mga responsibilidad na mayroon ka na. Ayan, so yan po yung ating talakayan. Galing po yan sa artikulo ni Charlene Owen para po sa Esquire. How to politely say no to more work you can't handle. Ayan, kanina po napag-usapan naman natin kung ano ang magandang presidential speech. Okay. Bukas po, magbabalik po tayo sa ating palatuntunan, Pinoy Kultura. Maraming salamat. Ako po si Mara Grisula. Maraming thank you kay Ate Utoy. Maraming salamat kay Ate Josie at kay Kuya Egay. Ang ating pong mga katuwang sa ating master control at sa ating pong transmitter site. Hanggang bukas po sa ating palatuntunan, manatiling nakatutok dito lamang po sa 87.9 FM Radyo Pilipinas, Lucena.
6: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and
5: ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
6: Halos isang kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
5: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
6: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Fuel efficient, sa wasto pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this...
3: Kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan agad na narinig ng taong bayan ang matapang na panimulang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona na malapit ng kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng anomalya sa flood control projects.
1: Dito ay giniit ng Malacanang na malinaw ang mensahe ng Pangulo na walang selective justice sa kanyang administrasyon. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
2: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
3: Bungad pa lang ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangalanan niya ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez na malapit ng sampahan ng patong-patong na kaso ng ombudsman kaugnay ng maanumayang mga proyekto kontra baha.
2: Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo.
3: Hindi lamang kadugo pero taga-suporta ni Pangulong Marcos si Romualdez sa politika. 3 taon siyang namuno bilang House Speaker at ngayon sinasabing sentro umano ng bilyones na kickback sa flood control scam.
2: Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
3: Bago yan, may mga nakulong ng kontratista, opisyal ang gobyerno at ilang mambabatas. 25 bilyong pisong pera at ari-arian ang mga nabawi na paralisa at naipreserba ng pamahalaan mula sa mga akusado na ibalik na sa National Treasury ang 800 milyong piso.
2: Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
3: Sentro ng sona ng Pangulo nakaraang taon ang pagbulgar at pagbusisi sa flood control scam. Kaya giit ni Senator Mig Sabiri.
4: Sa opening 5 minutes pa lang, tumpak na ang gusto kong mapakinggan na magkakaroon talaga ng big fish na makakasama dito sa mga kaso dito sa flood control.
3: Hindi naman ikinagulat ni Senator Erwin Tulfo ang pagbanggit ng Pangulo kay Congressman Romualdez.
5: I've been hearing already na the president was disappointed last year pa lang na may nagsabi na sa kanya na itong mga leader ng both houses of Congress involved, etc. Tapos he was very disappointed, and then nalaman niya na sabit yung kasin niya. Pero he doesn't have choice eh, kasi binuksan niya yung flood control eh. He could have just shut his mouth and did not talk about it. Pero gusto niyang tuldukan na siguro itong corruption, kaya dito sa flood control.
3: Tinawag ni DPWH Secretary Vince Dizon na pinakatapat ang naging sona ng Pangulo.
6: I think ito yung isa sa mga pinaka-honest at pinaka-klarong sona at ang gustong mangyari ng Pangulo Sintigang. Magtrabaho tayong lahat. Dahil ang daming hirap na dinaranas ng mga kababayan natin.
0: Sabi naman ng Malacanang, ang pagpangalan ni Pangulong Marcos sa kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez ay refleksyon lamang na walang selective justice sa kasalukuyang administrasyon.
7: Kaya nga po marami masyado agad judgmental. Kasi even before sinabi naman ng Pangulo na wala po siyang kikilalaning kulay, walang kaalyado, walang kamag-anak, kung saan lang po dadali ng ebidensya. At ito naman po ay nasa kamay na rin po ng Office of the Ombudsman. Kung ano po makikita nilang mga ebidensya, ay igagalang po natin.
3: Sa harap naman ng paglaban sa katiwalian, patuloy ang pag-aho ng gobyerno sa mga labis na tinamaan ng mahal na presyo ng gasolina na nagdulot ng pagsirit sa presyo ng bilihin, dulot ng gera sa gitnang silangan.
2: Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan.
3: Karagdagang 58 bilyong pisong pondo ang inilabas para mapabilis at mapalawak ang pagbibigay ng tulong pinansyal at saklolo sa mga OFW, shipper at operator, consumer, magsasaka at mangingisda na sinalpok ng pagsipa ng presyo ng langis. Sa kanyang sona, inanunsyo ng presidente ang paglalagak ng 60 billion pesos na pondo na magtutusto sa pinalawig na uplift na magtatagal hanggang sa katapusan ng taon.
2: Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong beneficiaryo ng 4-piece at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging beneficiaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan.
3: Sa ilalim ng pinalawak na uplift, target ng administrasyon na mabenepisyuhan ang 7.5 milyon ng mga pamilya sa buong bansa. Clayzel Pardilia, para sa bayan.
0: No favor asked, none given. Ganito dapat ang accountability ayon kay Assistant Ombudsman Rico Clavano kasunod ito ng kumpirmasyong pinagsusumiti na ng counter-affidavit si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga respondents kaugnay sa investigasyon ng flood control scam. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
1: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation address na malapit ng maisampa mga kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker

0: ay inaatas ng ebidensya at ng batas. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na malapit ng masampahan ng kaso si Romualdez.
1: We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan.
0: Kinumpirma naman ng Office of the Ombudsman na pinagsusumente na ng counter affidavit ng kanilang preliminary investigation team si Romualdez at iba pang mga respondents. Ayon kay Clavano, may 15 araw mula sa pagkatanggap ng kautusan para makapagsumite ng counter affidavit. At kapag nakapagsumite na ang lahat, isusumite na ito para sa resolusyon na naturang reklamo. Batay sa iniaing supplemental complaint ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman, inireklamo si Romualdez, dating ako Bicol Party List Representative Saldico at iba pa ng plunder, bribery, graft at money laundering. Ito'y kaugnay ng umano'y conspiracy para magkamal ng 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Ayon pa sa supplemental complaint, may karagdagang documentary at testimonial evidence na umano'y nag-uugnay sa pag-atid ng pera kay Romualdez na pinaniniwala ang umano'y nagmula sa mga proyekto ng pamahalaan. Sa inilabas ng payag naman ni Romualdez, sinabi nito na masakit man ito para sa kanilang pamilya, ay kanyang iginagalang ang naging payag ng Pangulo sa kanyang sona kahapon. Iginiit niya na hindi kailanman siya humingi ng pabor o special na pagtrato. Ayon pa kay Romualdez, ang paggawa ng tama ay ang pagsunod sa tamang proseso at hayaan ang ebidensya na siyang magsalita. Muli rin niyang iginiit na wala siyang nilabag na batas at handa niya itong patunayan. Samantala, ilang personalidad na ang nakakulong kaugnay ng flood control projects, kabilang sa mga kinasuhan, sina dating Senador Bong Revilla, kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Projects Bulacan, at sa Senador Jinggoy Estrada dahil sa umano'y issue ng flood control projects. Naarap din sa mga kaso ang mag-asawang contractor na sina Sara at Curly Discaya, gayon din ang ilang opisyal ng DPWH sa Mimaropa, Davao Occidental at Bulacan First District Engineering Office. Ilang araw bago ang SONA, nagsampa ang Office of the Ombudsman ng 14 na counts ng graft laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang Jr. Siya ang kauna-unang nakaupong kongresista na kinasuhan kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Patuloy naman ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa iba pang posibleng sangkot sa issue. Rod Lagusad, para sa Bayan.
2: Samantala, binigyang pansin din sa SONA speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang mahalagang programa at reforma na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang na riyan ang tungkol sa singil sa kuryente at tax relief sa middle class at maliliit na negosyo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Mula sa dating 3,000 bill sa kuryente, umabot na sa 6,000 ang binayarang bill ni Jimmy ngayong buwan. Bukod sa pagtaas ng presyo ng kuryente, mabigat para sa kanya ang ipinapataw na system loss sa kanyang bill. Ito yung halaga ng nawawalang kuryente sa transmission at distribution system, gayon din ang illegal na connection o jumper at iba pang pagkawala na ipinapasa sa mga consumer bilang bahagi ng electricity bill.
4: Dapat yan hindi naman sa amin ipapasa yung system loss na yan kasi yan, dapat yan gawa ng paraan ng Maralgo.
3: Ang hinaing na yan ng mga ordinaryong consumer, batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapahasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
3: Dahil dito ipinag-utos ng Pangulo ang mabilis na pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Sa ilalim kasi nito, binigyan ng kapangyarihan ng Energy Regulatory Commission o ERC na magtakda ng limitasyon o cap sa system loss na maaaring ikarga ng mga distribution utilities sa mga consumer.
5: Therefore, we the people request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
3: Malaking bagay ito para kay Jimmy.
4: Malaking bagay sa mga consumers.
6: Kasi po,
4: Kasi mababawasan kami ng ano, baka

0: bills. Kung halimbawa, 300 o 500 dyan, di malaking bagay din yan. Diba? Kalahating 10 kilos na bigas na rin yan. Sa mga tao, lalo mahihirap.
1: Nirerespeto naman ng Meralco ang direktiba ng Pangulo at tiniyak na makikiisa sa mga diskusyon hinggil sa pag-amyenda sa EPIRA. May ginagawa na rin daw sila para maibaba ang kanilang system laws sa itinatakda ng ERC. Pero kailangan din nila itong mapag-aralang mabuti para matiyak na hindi maaapektuhan ang serbisyo ng mga distribution facility sa mga consumer nito. Suportado rin ito ng ERC at handang makipagtulungan sa Kongreso, sa DOE at industry stakeholders para maisulong ang pag-amyenda sa EPIRA. Bukod sa pagbuwag sa system laws, inilatag din ng Pangulo sa kanyang ikalimang sona ang mga hakbang ng pamahalaan para sa matatag na supply ng kuryente sa bansa, kabilang na ang pagpapadami ng pinagkukunan ng kuryente na nasa 200 proyekto. Sabi niya, 45 sa mga ito ay natapos na, ang 31 ay matatapos ngayong taon, at ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdagan niya rito, ang mahigit 1,700 megawatts na hatid ng mga proyekto para sa energy storage systems. Nabanggit din ng punong ehekutibo ang pagpapatuloy ng drilling operation sa Malampaya. Pagbibigay diin niya, ang makukuhang 222 billion cubic feet ng natural gas dito ay kayang mag-supply ng kuryente sa 1.6 million na kabahayan sa susunod na 8 taon. Panahon na rin ayon sa Pangulo na pag-aralan ang nuclear energy production sa bansa.
2: After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
1: Suportado yan ni House Special Committee on Nuclear Energy Chairperson Congressman Marco Huangco. Kaya panahon na anya na buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant na kayang magtustos ng 621 megawatt na kuryente.
3: 5 ang mas luma pa sa BNPP na planta sa Amerika na pinag-aagawan ng mga high-tech companies, kailangan lang makomisyon, no? Katulad nung ibang ginagawa sa Amerika ngayon na 53 years old.
1: Nanawagan naman ang Pangulo na ipasa ang tax relief package na magbibigay ng ginhawa sa mga magagawa, partikular na sa middle class at maliliit na negosyo. Sa ilalim ng panukala, itataas sa 350,000 mula sa dating 250,000 ang taunang income na hindi papatawan ng buwis. Babawasan ang income tax rates ng iba pang taxpayers at aalisin ang minimum corporate income tax ng mga MSME.
2: Para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
1: Kenneth Pasyente, para sa bayan.
4: Suportado ng Department of Energy ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang EPIRA law para alisin ang system laws charges sa mga electricity bill na natatanggap ng consumer buwan-buwan. Bagamat kakailanganin pa ang pag-aproba ng Kongreso at economic managers bago maipatupad ang amendment sa nasabing batas, naninindigan ng DOE kasamang Pangulo na hindi dapat ipasa sa consumer ang bigat na mga bayarin sa kuryente na dapat ay mismong electric companies ang nagbabayad. Tiniyak naman ang kagawaran na patuloy nilang isusulong ang patas at makatarong ang pagbabayad sa electricity charges sa buong bansa.
5: The thread that binds all of these tasks is gusto ng presidente na babaan yung presyo ng electricity. That is why we have to work on system laws. Kailangan ayusin yung mag-prepare na for nuclear, tapusin na yung mga renewable energy project, more exploration, more upstream projects, and mga green energy options.
6: Samantala, tinutukan din sa sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng mga serbisyong pangkalusugan na mapapakinabangan ng mas maraming Pilipino. Ang mga yan alamin sa ulat ni Jana Madrid.
7: Mas paiigtingin pa ng pamahalaan ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan at pagpapalawak ng mga benepisyo ng PhilHealth. Ito ang ilan sa mga pangunahing inisyatibang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Kabilang dito ang pagpapalawak ng YAKAP program simula sa susunod na taon. Dadagdagan sa programa ang mga blood tests at mga gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang mga sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Layunin din ng pamahalaan na madagdagan ang mga clinic na lalahok sa YAKAP program upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mga libreng serbisyong pangkalusugan.
2: Ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer. Mahigit 500 ay para sa altipresyon. Mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito ng ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika.
7: Isinusulong din ng pamahalaan ang pagtaas ng mga benepisyo ng PhilHealth upang makasabay ang mga Pilipino sa tumataas na gastusin sa pagpapagamot. Kabilang sa mga bibigyang prioridad ng mga benepisyo para sa mga may cancer, sakit sa puso, HIV/AIDS at tuberculosis. Inanunsyo rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdodoble ng PhilHealth package para sa mga batang may developmental disabilities. Itataas din mula 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy sessions na sasagutin ng PhilHealth upang mas mapalawak ang suporta sa mga benepisyaryo.
2: Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo.
7: Kaugnay nito, binigyang diin din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang papel ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpapalakas ng social protection para sa mga pamilyang may mga batang may developmental disabilities. Ayon sa Pangulo, nakaantabay ang Project Aruga ng DSWD upang magbigay ng karagdagang tulong pinansyal sa mga benepisyaryo at makadagdag sa mga benepisyong ipinagkakaloob ng PhilHealth.
2: Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers.
7: Layunin nito na mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga pamilya habang tinitiyak na tuloy-tuloy ang pagkuha ng mga bata sa kinakailangang therapy at iba pang serbisyong pangkalusugan. Jana Madrid, para sa Bayan.
8: Nagkakaisang ASEAN, isa ito sa mga binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Dagdag pa niya, malaking naging papel ng pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas sa pagpapatibay ng kooperasyon sa mga kasaping bansa para sama-samang harapin ang mga epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Yan ang ulat ni Gavel Yegas.
9: Isinulong ng Pilipinas ang mas matibay na pagkakaisa at kooperasyon sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa ilalim ng chairship nito ngayong taon. Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pagkakaisa ng ASEAN ang naging daan upang mas epektibong matugunan ang mga hamon sa loob at labas ng rehiyon, kabilang ang kaguluhan sa Middle East.
2: Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations.
9: Ayon sa Pangulo, ilan sa mga mahalagang naging bunga ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN ang mga kasunduang magpapalakas sa food, digital at energy security ng rehiyon. Kabilang dito ang ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System na magtitiyak ng supply ng bigas sa oras ng kakulangan sa produksyon. Binanggit din ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na layong pag-isahin ang mga panuntunan sa digital transactions, isulong ang inobasyon at tulungan ang mga maliliit na negosyo. Kasama rin ang Framework Agreement on Petroleum Security na magbibigay daan sa joint stockpiling ng petroleum resources upang mapatatag ang energy security sa rehiyon. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na dahil sa ganap na pagkakakonekta ng Luzon, Visayas at Mindanao sa iisang power grid, mas handa na ang Pilipinas na suportahan ang ASEAN power grid. Binigyan din ni Pangulong Marcos na dapat pang palalimin ng ASEAN ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kasaping bansa.
2: Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance.
9: Inilarawan naman ng Pangulo ang kooperasyong ito bilang isang uri ng international bayanihan. Nanawagan din siya sa lahat ng panig na pairalin ang diplomasya at wakasan ang mga mararahas na sigalot bilang susi sa pangmatagalang kapayapaan.
2: This is bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world.
9: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
6: Suportado ng Department of Labor and Employment ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na itaas ang limit sa income tax exemption na mapakikinabangan ng mas maraming manggagawa sa bansa. Nagbabalik si Gab Villegas.
2: A product of the 23-member-strong U.S.-led Pax Silica Initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain.
9: Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address kahapon. Hinggil sa paglikha ng digalidad ng mga trabaho, ang pagtatayo ng Pax Silica Industrial Hub sa New Quark City sa Capas, Tarlac. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaking tulong ito sa pagpapalakas ng manufacturing at pagpapaunlad ng ekonomiya na inaasahang magiging sentro ng artificial intelligence at advanced technology sa bansa. Ayon sa Basis and Conversion and Development Authority o BCDA, aabot sa 200,000 trabaho ang malilikha ng Pax Silica Industrial Hub na magdadala ng 180 bilyong pisong kita kada taon. Tiniyak naman ng Department of Environment and Natural Resources na susunod sa environmental compliance ang nasabing proyekto sa kabila ng pagtutol ng iba't ibang grupo dahil sa pangamba ng matinding pagkonsumo ng enerhiya at tubig at potensyal na pagpapaalis sa mga lokal na residente. Suportado ng Department of Labor and Employment ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na itaas ang limit sa income tax exemption ng hanggang 350,000 piso. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maraming mga manggagawa sa bansa ang makikinabang sa nasabing hakbang. Upang mangyari ang panukala ng Pangulo, sinabi ng kalihim na dapat maamyendahan kagad ang National Internal Revenue Code. Binigyan din nito na ang pag-update sa tax rules sa lalong madaling panahon ay makatutulong sa mga middle class workers na mapanatili ang malaking porsyento ng kanilang sinusweldo. Positibo ang kalihim na masisimula ng mga ito bago matapos ang taon. Naniniwala rin ito na agad nakikilos ang mga mambabatas at opisyal ng pamahalaan na may patupad ang panukala na makatutulong na mapabilis ang paghahatid ng karagdagang financial support sa mga masisipag na mga manggagawang Pilipino. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.

0: ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan ang namatang low pressure area sa silangang bahagi ng Burungan City, Eastern Samar. Makaapekto pong LPA sa Eastern at Central Visayas, Caragan, Northern Mindanao, maging sa Catanduanes, Masbate, Albay at Sorsogon. Habang nagpapaulan at nagdudulot po ito ng maulap na panahon sa natitirang bahagi ng Bicol Region, Cagayan Valley, Aurora at Quezon, bunsod ng Easterlies. Samantala, kararanas naman ang maulap na papawirin na may kasamang isolated rain showers sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, dulot naman ng localized thunderstorms. At susunod, alamin ang pulso ng bayan sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: At P-Pop Kings na SB19, ipinakilala bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng Super Typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganun din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong infrastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akmal lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan.

0: Nagpapalik ang Ulat Bayan. Bukod sa dalawang resolusyon para amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law na tututok sa System Loss and Value Added Tax, naghain din si Senator Erwin Tulfo ng panukalang may kaugnayan sa energy tax. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Formal lang inihain ni Senator Erwin Tulfo ang dalawang resolusyon para amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Kabilang sa mga tututukan ang Systems Loss at Value Added Tax o VAT sa singil sa kuryente. Isang araw ito matapos ipanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law para mapababa ang singil sa kuryente.
2: Nabanggit ng Pangulo na dapat alisin na po ang systems loss na yan, pati po yung value added tax dahil talagang pabigat po yan sa mga kababayan natin.
1: Bukod sa dalawang resolusyon, naghahain din si Tulfo ng isang panukala kaugnay ng energy tax.
2: Pagtitignan po ninyo, yung inyong billing, hindi po nakaspecify doon. Pero yun po ay nakatago doon sa government tax. Pag inalisin mo natin yun, eh malaking kabawasan din po yun pag inalisin natin ang energy tax, yung billing natin.
1: Ngayong linggo, muling didinggin ng Senate Committee on Energy ang panukalang pag-amyenda sa EPIRA Law. Ayon kay Tulfo, ilalatag nila sa mga power generator, distributor at electric cooperative ang mga isyu kaugnay ng systems loss, VAT at energy tax.
2: Initially, I was able to talk to some ERC officials and they're saying like medyo malaki-laki rin po ang mababawas kasi kung alisan po natin ang VAT po is 12%. Ang systems loss is about 5 to 10%. Tapos may government tax pa po.
1: Inaasahan ni Tulfo na may papasa ang pag-emenda sa EPIRA Law bago matapos ang 20th Congress o bago matapos ang taong 2026. Hihintay naman ng Senado ang counterpart bill mula sa Kamara. Bukod sa EPIRA Law, tututukan din ng Senado ang Oil Deregulation Law. Samantala, inanunsyo rin ni Tulfo na hinaharang umano ng Senate Minority Bloc ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control projects.
2: I will not name names po, but the truth of the matter is, and real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na huwag na ho tapin ituloy yung Blue Ribbon. And I was saying, eh kung ganun, dapat kayo magsabi niyan. I mean, kayo yung inudyok-udyok niyo itong leadership ni Senator Wynn, pati ako.
1: Nanawagan din si Tulfo sa publiko na agad ipaalam sa Blue Ribbon ang anumang impormasyon tungkol sa mga opisyal na posibleng sangkot sa katiwalian. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
3: Inaasahang aksunan at tatalakayin na ng Kamara sa susunod na buwan ang mga panukalang hiniling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA para sa mga manggagawa at maliliit na negosyo. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapaasa sa consumer.
5: Pinakamahabang palakpak, hiyawan at standing ovation ang natanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos niyang iwan ng mga salitang yan sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA kahapon. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, isa siya sa mga napatayo matapos marinig sa Pangulo ang direktibang ipatanggal ang systems loss at kaugnay nitong buwis.
6: Pakilignan niyo po inyong electric bill. Makikita niyo, ang laki ng charge mo na systems loss. Pag tinanggal yan, malaki as majority pro leader, I guarantee you will get the best advice on top of it. Yung chairman namin ng Committee on Energy ang magsusponsor po niyan at ipapasa namin sa lalo madaling panahon.
5: Sang-ayon din ang mga miyembro ng mababang kapulungan na magpapasa ng panukalang batas para rito.
7: Lahat tayo ay nagbabayad ng ating electric bill. Tama naman din talaga na panahon na para tanggalin yung system loss na ipatong sa mga consumers, no? Silang magbabayad nito.
5: Kaugnay niyan, sumang-ayon din ang mga mambabata sa amyenda ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law.
8: Definitely magkakaroon ng review talaga ng EPIRA Law and I think it's high time kasi pare-parehas lang dumadaing lahat ng Pilipino, most especially electric bill. Kapag hindi natin na-address itong energy generation, energy distribution, there is no way by which we can address the increasing cost of electricity.
9: Tignan na rin ang iba pang aspeto ng para maamyentahan ito o di kaya ay palitan ng isang
5: Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni House Speaker Faustino Boji D. III na magiging gabay ng Kongreso ang mga inihayag ng Pangulo sa pagtalagay ng mga panukalang magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, kabilang ang pagbabawas sa muwis at pagpapamura ng singil sa kuryente. Sinabi ni D. na nakahanda ang Kamara na bigyan prioridad ang mga panukalang magpapalawak sa income tax exemption para sa mga kumikita ng hanggang 350,000 pesos taon-taon. Magpapababa ng income tax para sa iba pang manggagawa, magbibigay ng ginhawa sa maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pag-alis sa minimum corporate income tax at magpapatupad ng tax amnesty para sa ilang mga hindi nabayarang buwis at kaugnay na multa. Samantala, suportado rin ng mga mambabatas ang pagtindig ng Pangulo sa West Philippine Sea.
10: Mayo din ako, sinabi niya na ang dignidad ng ating bansa ay hindi dapat may sakundisyon sa virus system. Hindi po tayo umbuy. Ika nga, ang sinabi niya. Ako ay natutuwa na pinagit po niya yan. At hindi na yung nagbabal ng ating bayan.
7: Magkaisa tayo na kinakailangan ang Pilipino taas noo. Huwag tayong papayag na niyurirakan ang ating dangal.
5: Vel Custodio, para sa bayan.
3: Mas pinegting na seguridad sa mga paaralan. Kabilang yan sa inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA. Kung ano ang naging hakbang o magiging hakbang ng pamahalaan dito, silipin sa ulat ni J.M. Thompson.
11: Hindi pinalampas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang diin sa kanyang ikalimang State of the Nation Address kahapon ang pagpapaigting at pagpapalawak ng mga prioridad pagdating sa edukasyon sa bansa. Gaya na lang ng pagdadagdag ng scholarship program, pagpapalakas ng technical vocational education, patuloy na pagpapagawa at pagpapaayos ng mga silid-aralan at seguridad sa mga paaralan bunsod ng ilang mga insidenteng naiulat ngayong taon.
12: Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency.
11: Binigyang din ng Pangulo ang tuloy-tuloy na programa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa mga mag-aaral na makatutulong sa kanilang mga oportunidad at hanap buhay sa hinaharap.
12: Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay.
11: Sinisigurado naman ng TESDA na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga eksperto upang maibigay ang tamang impormasyon sa mga learners na naaayon sa global standards.
13: Kung hindi man makapag-kolehyo pa, magagamit po nila yung national certificate na yon bilang puhunan sa kanilang paghahanap ng trabaho.
11: Ayon pa sa TESDA, maging ang mga college graduate na may diploma na ay nahihikayat ring mag-undergo ng mga training para sa pagpapalawak ng kanilang skill set at ibang career na pwede pang tahakin.
13: Hinahanap na nga yan. Alam na ng ating mga employers na mahalaga at katibayan talaga yung national certificate ng kakayanan ng isang nag-a-apply ng trabaho sa kanilang negosyo o sa kanilang operasyon.
11: Mayroon namang TESDA skill passport na tinatawag ang ahensya na makatutulong sa mga nag-a-apply ng trabaho dahil nakapaloob na dito ang mga kakayahan at training na napagdaanan.
13: Para sa passport nga, na nakalagay doon ano ba ang mga pwede mong gawin, ano na ba yung mga natapos mo, or kung meron kang mga certification, ano ba itong mga certification na ito. Para hindi na po bit-bit pa ng isang nag-a-apply sa trabaho, yung sa katerbang mga papeles o dokumento, pwede niyang i-upload yon sa kanyang account sa Skills Passport, sa TESDA Skills Passport.
11: Tinitiyak naman ng TESDA na paiigtingin pa nila ang mga programang magbibigay ng pantay na access sa ating mga kababayan para makapagbukas sa mas marami pang oportunidad at hanap buhay. J.M. Thompson, para sa Bayan.
0: Sa gitna ng naranasang harassment at bullying sa West Philippine Sea, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na gagampanan nila ang kanilang responsibilidad para protektahan ang karapatan at soberanya ng Pilipinas na mas binigyang linaw pa sa suna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaulat ni Patrick De Jesus.
14: Nananatiling handa ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang mandato na protektahan ang West Philippine Sea. Mas pinagtibay ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang suna nitong Lunes at kanyang mensahe sa lahat sa harap ng iba't ibang hamon na kinaharap ng bansa kaugnay ng WPS.
4: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield.
1: Maliwanag naman sa AFP ang responsibilidad na dapat nilang gampanan.
2: For the Armed Forces of the Philippines, these are major, more than policy statements. No, they reinforce our mission that we carry out every day.
1: Noong nakaraang linggo lamang, muling nagkaroon ng engkwentro sa Ayungin Shoal matapos ang tangkang paglapit ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre, kung saan dalawang sundalo ang nasugatan. Magkasunod na araw ding binomba ng water cannon ng China Coast Guard noong nakaraang linggo ang mga barko ng Philippine Coast Guard at BIFAR sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Hindi naman nagpapasindak ang AFP sa mga ganitong harassment at bullying sa karagatan.
2: Despite po yung challenges that we are facing in the West Philippine Sea, our resolve remains unshaken. Our mission has not changed and it will not change. We will continue to stand watch over our seas. We will support our fellow Filipinos who depend on the seas for their livelihood.
1: Kasabay ng pagpuri rin sa AFP, PCG at mga mangingisdang Pilipino, binigyang diin ng Pangulo na dapat magkaisa ang lahat at hindi magpasiil sa mga anyay manlulupig.
0: Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo.
1: Samantala, sa monitoring ng Philippine Navy, mula July 21 hanggang 26, 22 barko ng China Coast Guard ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea, habang 4 naman ay mula sa PLA Navy. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Mas mabilis na tulong medikal at mas maginhawang biyahe. Ilan lang ito sa mga tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address na ikinatuwa ng marami nating mga kababayan. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
4: Ikinatuwa at sang-ayon ng ilan nating kababayan sa mga puntong tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address kahapon. Kagaya na lang ng mas pinalawak at mas pinadaling electronic medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o IMA-IFIP sa eGov Super App na programa ng Department of Health. Para mas mabilis na maibigay ang ilang tulong at suporta sa mga Pilipinong kailangan ng tulong pinansyal at medical.
0: Dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko.
4: Malaking bagay rin ito para kay Dave at sa kanyang ina. Kwento niya, naranasan kasi nilang pumila sa politiko para kumuha ng guarantee letter para humingi ng tulong pinansyal dahil sa operasyon ng kanyang ina. Mahabaan niya ang kanilang ipinila at inabot ito ng mahigit isang linggo bago makuha ang tulong. Pero dahil sa IMA-IFIP, mas mapapabilisan niya ang proseso at less hassle kung sakali mang kailanganin ulit nila ng tulong.
5: Humingi kami ng GL, tapos sinintay pa rin namin yung approval. Nakapumila din kami. Pero kapag pag yan yung sinasabi ng ating Pangulo na may tutulong yan. Kasi nga, less na siya sa travel, tsaka mas mabilis yung technology.
4: Bumukaw rin ang atensyon ng mga nakinig sa SONA ang mga proyekto ng Marcos Administration sa transportation sector na makatutulong para mabigyan ng mas mabilis at ligtas na biyahe ang ating mga kababayan.
0: Maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark.
4: Para kay Jana na taga Laguna, malaking tulong ang mga proyektong magbibigay sa kanila ng tuloy-tuloy na biyahe kung saan mas mapapadali na ang kanilang pagluwas mula sa lalawigan ng Laguna.
6: Kasi pag-aalis kami sir, papunta Bicol, magpatid po ako, malaking tulong sa amin yun sir. Kasi dire-diretso na kami sir, hindi na magbaba-baba.
4: Sang-ayon naman si Sito sa kanyang mga napakinggan na mga proyektong ginawa at mga programang patuloy na ginagawa ng administrasyon para makatulong sa ating mga kababayan. Gaya na lang ng pagtitiyak na may pagkain ng bawat Pilipino sa pagkainan at mga programang magbibigay ng ginhawa sa kabila ng kabi-kabilang problema gaya ng gulo sa gitnang silangan. Mahalaga para sa kanya ang pagbanggit ni Pangulong Marcos na malapit ng kasuhan ang dating House Speaker.
7: Tinatalakay naman niya lahat ng mga problema. Tinasabi niya yung mga naririnig ng mga taong bayan naman. Kaya sumasangayon kami ron. Dapat lang mangyari talaga makasuhan yung mga tiwali sa ating batas.
4: Ito rin ang naging sentimiento ni Realiza kung saan sumasangayon siya kay Pangulong Marcos na ipaglaban ang mga dapat ay para sa bayan.
8: Kung ano man yung mga maling nagawa nila, dapat lang na may paglaban ng ating presidente yun.
4: Gaya ng naging sitwasyon ng ating bansa nitong mga nagdaang taon kung saan inulan at binagyo ng iba't ibang pagkakataon, buo pa rin ang pag-asa ng bawat isa na magpapatuloy ang mga programang magbibigay ginawa sa mga Pilipino. J.M. Thompson, para sa Bayan.
9: Sa ibang balita, kalabosong isang grupo na sangkot umano sa pagnanakaw ng gasolina sa Lucena City, Quezon. Umabot naman sa mahigit 16,000,000 piso ang halaga ng mga nasabat na illegal na produktong petrolyo at LPG. Narito ang aking ulat. Huli sa akto ng mga operatiba ng Regional Special Operations Unit ng Police Regional Office 4A at Regional Intelligence Division 4A ang kalalakihang ito na nagnanakaw ng gasolina sa isang compound sa barangay Silangang Mayaw, Lucena, Quezon. Gamit ang makina, sinisipsip nila ang iba't ibang produktong petrolyo patungo sa mas maliit na lagayan. Sa kanila ito ibebenta sa mas mababang halaga.
10: Well, meron tayong information na may grupo na nagsasagawa ng tinatawag na paihi, no, ng illegal na petroleum products at patingaw, no, ng mga liquefied petroleum gas. So, minanmanan ito ng mga tropa natin sa Regional Intelligence Division, RSOG, at ginamitan din natin ito ng drone operation. No, at nakita natin yung compound magdamag at maghapon nilang binantayan bago nakita na may pumapasok nga ng mga tanker doon sa isang compound sa Lucena City. Pero ito ay nagmula sa Sariaya, Quezon.
9: Ayon sa PNP, umaabot sa mahigit 16,000,000 piso ang halaga ng mga nakumpiskang produktong petrolyo, LPG at mga sasakyan. Kabilang sa mga nasamsam ang tatlong tanker truck, tatlong truck na may kargang 10,000 litro ng LPG at 1,000,000 litro ng diesel. Na-recover din ang mga operatiba ang halos 300 LPG cylinders, mga chemical, hydraulic hose, mga diesel water pump at iba pang kagamitang umano'y ginagamit sa illegal na operasyon. 13 suspect ang nahuli sa operasyon.
10: Apparently, ano, yan ay nanggaling doon sa depo ng Sariaya, Quezon. At ito ay kanilang ibinabagsak o hinahatid sa mga small players ng nagbebenta ng mga petroleum products.
9: Mahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1865 o Oil Pilferage Law at Republic Act No. 11592 o LPG Industry Regulation Act. Agad ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artatis Jr. na paigtingin ang intelligence operations at pagpapatupad ng batas laban sa pagnanakaw ng langis. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
3: Matapos ang naging sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon, ngayong araw din ay agad na ipinagpatuloy ng Pangulo ang pagbibigay ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan na nangangailangan sa Davao Region. Yan ang ulat ni LJ Sagang ng PTV Davao.
11: Hindi inakala ng 64 anyos na si Romeo Sinaha na darating ang araw na magkakaroon siya ng sarili niyang condominium unit. Matapos ang maraming taong pagsisikap, sinabi niyang isa itong pangarap na hindi niya inaakalang matutupad.
12: Sa unang panahon, pubri-publik ayo. Yeah, karon lang gani ko, natingala ko. Nabot na gimidiri sa dagkong balay niya. Ang tawag na ay kundo naman na ini.
11: nang makita niya sa unang pagkakataon ang kanyang bagong tahanan sa Peoplesville sa Kalinan, Davao City. Labis ang kanyang tuwa dahil sa maayos na disenyo nito. Nagpasya na siya na dito na niya gugugulin ang kanyang pagre-retiro. Mas lalo pang nadagdagan ang kanyang kasiyahan dahil sa unang araw ng kanyang pagbisita sa lugar, dumating din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang inspeksyonin ang proyekto.
12: Ipanayon lang ang maayo nga mga nahimo para sa katawhan. Pasalamat kayo eh.
11: Ayon naman kay Joel Ayon na mahigit isang taon nang naninirahan sa Peoplesville, malaki ang naging pagbabago sa kanilang buhay dahil kompleto na ang mga pangunahing pangangailangan kagaya ng kuryente at tubig.
13: Experience na ako is okay siya. Ang area from building, ang amenities na mo dito, bisuga, wala pa may ano, wala pa ay problema among na experience.
11: Ang Peoplesville 1, 2 at 3 sa Purok 10, Barangay Riverside, Kalinan District, Davao City ay isang 14.23 hectare socialized housing development sa ilalim ng Pangbansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program na ipinatutupad ng Social Housing Finance Corporation o SHFC. Ang proyekto ay may mga low-cost condominium unit na may mahigit 28 square meter na studio o one-bedroom layout upang mabigyan ng matibay at abot-kayang pabahay ang mga pamilyang Pilipino.
14: Sa kasalukuyan, nasa 3,000 housing units na ang okupado na ng mga benepisyaryo sa nasabing programa. Sa kabuuang 72 residential buildings, 30 ang naitayo na at pwede ng tirhan.
11: Bukod sa mga residential building, magtatayo rin ang iba pang pasilidad tulad ng swimming pool, clubhouse, basketball courts at commercial strips upang maging mas komportable at kompleto ang komunidad. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr., mainit ang naging pagtanggap sa kanya ng mga residente. Marami sa mga sumalubong sa Pangulo ay mga bata, kaya sinabi niyang mas makabubuting magtayo rin ng paaralan sa loob ng komunidad upang mas maging madali ang pagpasok ng mga mag-aaral.
15: Tinitingnan na ang planning ng mga nagpaplano kung maglalagay pa ng eskwela. Baka pwede na lahat ng pinunta namin, may bata eh. So baka kailangan ng eskwela. Basta kasi ang ginagawa natin ngayon, hindi lang tayo gumagawa ng bahay, gumagawa tayo ng community.
11: Sa kasalukuyan, nasa 1,500 ang aplikasyon na pinoproseso.
16: Yung 4PH talaga ay para sa ating mga kababayan na irap talagang magkaroon ng pabahay kung hindi mo sila tutulungan.
11: Tuloy na mataas ang pangangailangan sa pabahay sa Pilipinas. Ayon sa Department of Housing and Human Settlement o DSUD, nasa 500,000 housing units na ang napondohan sa ilalim ng 4PH program.
17: Meron po talagang demand sa affordable housing sa buong bansa, no? So kailangan natin dito is bilisan o padamihin yung supply. Kaya ito po ang direktiba ng ating Pangulo, no? Mag-produce tayo ng maraming affordable housing kasi talagang marami tayong mga kababayan na nangangailangan ng affordable housing.
11: Higit pa sa pagbibigay ng bahay, layunin ng programa na magbigay ng matatag na pundasyon para sa mga pamilyang Pilipino, kung saan hindi lamang sila magkakaroon ng sariling tahanan, kundi ng isang komunidad na may kakayahang magbigay ng mas maayos na kalidad ng pamumuhay. LJ Sagang, para sa Bayan.
18: Peacock Kings na SB19, itinalaga na ng Department of Tourism bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. At Hollywood star na si Ryan Gosling gaganap bilang Ghost Rider sa bagong Marvel film. Tinangulat showbiz ni Jana Madrid.
19: Kinumpirma na ang pagganap ni Hollywood star Ryan Gosling bilang Ghost Rider. Inanunsyo ang balitang ito sa presentation ng Marvel Studios sa Hall H ng San Diego Comic-Con. Sa direksyon ni Deadpool and Wolverine director Shawn Levy, target ng Marvel na ipalabas ang Ghost Rider sa 2028. Halatang excited naman si Ryan Gosling dahil matagal na niyang gustong bigyang buhay si Ghost Rider. Kaya nagpasalamat siya kina Marvel Studios President Kevin Feige at journalist Josh Horowitz Gets. Matatanda ang noon pa man ay napag-uusapan na ang posibilidad na mapunta kay Gosling ang papel. Matapos pabirong tanungin ni Horowitz si Feige kung bakit hindi pa ito iniaalok ng Marvel sa aktor. Kamakailan lang ay bumida rin si Gosling bilang Rylan Grace sa hit sci-fi film na Project Hail Mary na hango sa best-selling novel ni Andy Weir. At mukhang puno pa ang calendar ng Hollywood star dahil bago pa man siya sumalang bilang Ghost Rider, nakatakda rin siyang bumida sa Star Wars Starfighter sa 2027. Mula sa pagdadala ng K-pop sa global stage, handa na ring ibida ng SB19 ang ganda at kultura ng Pilipinas sa buong mundo. Opisyal nang itinalaga ng Department of Tourism o DOT ang K-pop Kings na SB19 bilang pinakabagong tourism ambassadors ng bansa. Ayon sa DOT, hindi lamang pinagmamalaking Filipino artist ang SB19, kundi isa rin sa mga nangungunang tagapagtaguyod ng kulturang Pilipino sa mundo. Ayon kay Tourism Secretary Dita Anggara Matay, malaki ang naitutulong ng global reach ng grupo sa paghikayat ng mga dayuhan at overseas Filipinos na bisitahin ang Pilipinas. Ikinatuwa naman ng SB19 ang pagiging Philippine Tourism Ambassadors na anila'y pagkakataon upang mas maipakilala ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang musika. Sa patuloy na pag-angat ng K-pop, hindi lang musika ang isinusulong ng SB19, kundi pati ang ganda at kultura ng Pilipinas. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
20: At para sa iba pang update at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PPPPH.
21: At yan na po ang mga mainit na balita ngayong Martes. Sa ngalan po ni Audrey Goriseta, ako po si Ryan Lisiges para sa Bayan.
20: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
21: Bagong Pilipinas!
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, VX, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot
4: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Muntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
4: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
3: Galing mo talaga, nay!
4: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
5: Lady, I'm your knight in shining armor and I love you.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya!
4: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
3: Galing mo talaga, nay!
4: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Lima Ropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!